0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Finish sulit and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samphone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samphone Gold Coffee na.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
10: AC.

Good morning, mga ka-vibes! Isang magandang umaga po sa inyong lahat. September 14, 2026. Araw po ng Lunes. Oras po natin, mga ka-vibes. It's already 8:06. Kasama po ninyo ang inyong bida bestie ng bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful, wonderful Monday morning. On your program, kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida, bida ka-vibes. Siyempre, na-miss ko kayo, no? Kumusta naman po kayo? Kumusta ang ating weekend? How's your weekend, mga ka-vibes at besties? Ayan, kaya kung medyo bitin pang tulog natin, no? Kung tinatamad pa tayong bumangon o sumalubong sa atin traffic ngayong umagang ito, huwag kang mag-alala. Una, bahala sa inyong mga feel-good sound trip today. Ayan. Mamaya-maya ay abangan po natin ang ating video topic of the day. Alamin kung ano ang ating magiging pag-uusapan sa araw na ito. At alamin kung magiging maswerte or not so swerte with our Bidascope, ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our Bidas Showbiz. Kaya naman, keep your shoutout, song request, and also your mga pabate. Mga milestones na gusto ninyong i-shoutout, isend nyo na po yan sa aming Facebook page because we are live and alive online and on air. I-search lamang po 100.7 FM Artakloban sa inyong Facebook because we are live. And of course, i-search lamang po ang DJ Buko J sa inyong Facebook para isend po ang inyong mga shoutouts and song requests. At babasahin po natin yan later on. Sa ngayon, mga ka-vibes, balik muna tayo sa pangmadlupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one, only one, bit na bit na favorite radio station dito sa Metro Tacloban. That is 100.7 FM R Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip, ang lupit. Here's a song from My Chemical Romance. Up next na, Teenagers.

0: Hey, what is up mga kavans? Kaya pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo. Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 8:27. Mga kavibes, balik muna tayo sa mga pangmalapitang soundtrip.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
3: FM Radio, the vibes.
4: Ang lupet.
5: Ang inis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

Uy, kayo pa rin ay nakatutok sa inyong paboritong radyo. 100.7 FM Artakloban ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip. Kasama pa rin po ninyo ang inyong DJ Buko J. Happy all the way, ang Be the Bestie ng Bayan on your favorite program kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida, bida ka-vibes. Oras po natin sa buong Pilipinas, mga ka-besties at mga ka-vibes. It's already 8:34, September 14, 2026. Ito na po at i-reveal ko na ang pinakaabangan natin na bida topic of the day. Ano nga ba ang pag-uusapan natin sa araw na ito? Ito na! Anong madalas ninyong pagtalunan ng asawa o jowa mo? Ayan, ano ang madalas ninyong pagtalunan ng asawa o jowa mo? I-send na po ninyo ang inyong mga kasagutan. Share your bangayan, no, with your asawa or jowa sa aming Facebook page because we are live and alive online. I-search lamang po 100.7 FM Artakloban sa inyong Facebook, or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook dahil babasahin po natin yan isa-isa later on. Sa aking pagbabalik, alamin po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito with our Bidascope. At mamaya-maya, alamin ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our Bida Showbiz. Dito pa rin po sa inyong number one bet na bet na radio station 100.7 FM Artakloban ang inyong ka-vibe sa Sound Trip. Ang lupet. Here's a song from Hinder, Lips of an Angel.

0: The time now on FMR. It's 9:02.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan para pangisdang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma. Kundi in ang mga qualified ikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form na digbutang ang mga kikinahanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba han pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pa katunangan magparehistro. Kay kon restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon. Good.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Santhon Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santhon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Pabibili sa mga butika.
5: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
6: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
5: Pero ano nga ba ang crop rotation?
6: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
5: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
6: At ano ang pakinabang?
5: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
6: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
5: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
6: Kaya, mga magsasaka,
5: huwag puro iisa.
6: Magpalit ng pananim.
5: Iikot ang pananim.
6: Aalagaan ang lupa.
5: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
6: Simpleng pagpapalit ng pananim.
5: Malaking tulong sa bukirin.
6: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito. Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
1: ACS.

0: You're still tuning in to your number one bet na favorite radio station. That is 100.7 FM R Tacloban, ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip. Ang lupit! Kasama pa rin po ang inyong DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Monday morning, mga ka-vibes. September 14, 2026. Araw po ng Lunes, oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 9:10, mga ka-vibes. Kaya eto na, alam naman namin na ito na po ang inyong pinakahihintay na Bidascope. Alamin po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. Narito na ang Bidascope for Monday, September 14, 2026. Unahin na po muna natin ang ating mga vibes na nagba-birthday ng August 23 hanggang September 23, Virgo. Ang kaunting suliranin sa minamahal ay huwag dalhin hanggang sa trabaho. Oy, nako. Isang lihim ang matutuklasan, iwasan ang alitan at baka humantong sa tampuhan. Huwag pilitin ang sarili kung may alinlangan. Lucky number mo for today, lucky number 11, at color naman ay color brown. Okay. Susunod naman po sa ating listahan, September 24 hanggang October 23, mga Libra naman po dyan. Shoutout kita kan Jason Baisa Medallo, maupay nga aga. Kan Zacarias Yor nga da, watching from Dulag late, maupay nga aga leo tayo. Man at akon patod nga hiya, Lito Castillo, upay nga aga. Adi na, Libra! May bagong alok na trabaho. Anumang bagay na dapat pagdesisyonan, pag-isipan ng mabuti. Lucky number mo for today, lucky number 17. At color naman, lucky color mo for today ay Mama Mo Blue, color blue. Eto, Scorpio naman, sa ating mga ka-vibes na nagbo-birthday dyan ng October 24 hanggang November 22. Para sa inyo, ito. Shout out Ibrahim Itig Maralia na aadaya na may Kabikulan Albay. Uy, sana all, no? Nagbabakasyon. Work-life balance, kumbaga. O, eto na, Scorpio. Ang paglilibang ay magdudulot ng kaligayahan. Pero iwasan ang labis na gastos. Nako, mahirap yun, no? Gagastos ka ng gagastos, wala nang matitira sa'yo. Lucky number mo for today, lucky number 22. At color naman ay kapatid ng mama mong blue, aqua blue. Ay, eto na. Susunod naman po sa ating listahan. Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21, mga vibes. May pagkakataon na mabalikan sa isip ang mga nakalipas na nagsilbing aral. Huwag na itong ulitin. Lucky number mo for today, lucky number 15. At color naman ay siguradong kitang-kita ka sa dilim, neon green. Capricorn naman, December 22 hanggang January 19, mga vibes. Magandang isip para tapusin ang trabaho. Isang tawag mula sa mahal. Ay, nako, napakasarap. Ang nakatakdang magbigay sa'yo ng kaligayahan. Lucky number mo for today, lucky number 20. At color naman ay color green. Aquarius naman, January 20 hanggang February 18, mga vibes. Pairalin ang pagkamahinahon at pangunawa dahil magiging malapit ka sa mga taong pikon. Oy, pikon, talo pikon. Lucky number mo for today, lucky number 9. At color naman ay namumulang-mulang pula. Ay. Pisces naman po tayo sa ating mga ka-vibes at besties dyan na nagba-birthday ng February 19 hanggang March 20, mga ka-vibes. Okay, maaliwalas at makulay ang pag-ibig. Sarap! Iwasan ang mga chismosa, uy, mga mosa, at pakialamera para hindi masangkot sa gulo. Lucky number mo for today, lucky number 6. At color naman ay tatay ng nanay mong blue, sky blue. Aries naman, March 21 hanggang April 19 mga ka-vibes. Maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig. Sana all, no? Ang raming good vibes for love, no? Kung isang Libra ang makikilala ngayon, pagkakataon at magkakaroon ng relasyon. Ay, sana all. Libra, huwag kang magpakita kay Aries, ha? Lucky number mo for today, lucky number 11. At color naman ay color mamula-mulang pula. Ay, di ba? Bitter tayo. Bawal magpakita si Libra kay Aries para walang, para maudlot yung relasyon. Ay, bitter yarn. Eto naman, Taurus naman tayo. April 20 mga vibes hanggang May 20. Eto na para sa atin, sa inyo. Tanggapin ang pagkakamali. Mahalaga ang magtiyaga. Mapapalipas ang kaguluhan ng isip sa paglilibang. Lucky number mo for today ay lucky number 2. Color naman ay si Charmaine, color orange. Ay, ito na, sunod-sunod na po tayo sa mga kapwa ko dyan, Gemini, May 21 hanggang June 21. Madaling pakitunguhan ang mga kamag-anak at mga kaibigan. Mapagtitibay ang relasyon sa tahanan dahil madaling pakitunguhan, madaling lapitan, madaling utangan. Lucky number mo for today, lucky number 13. At color naman ay color indigo. Oy, sa mga kaibigan at mga kamag-anak ko dyan, baka naman pwede makautang, no? Cancer, June 22 hanggang July 22 mga vibes. Ito na. Sabi dito, taglay mo daw ang pambihirang talas ng isip na bagay gamitin sa pagsasaliksik or research. Lucky number mo for today, lucky number 8, color naman ay jade green. Social naman nun, jade green. Walang sa'yo, jade! Lucky number mo for today, ay okay na pala. Sabaw yarn, mali! Leo naman, last but definitely not the least, July 23 hanggang August 22 mga vibes. Ay, taglay mo daw ang sigla, pero madaling mapipikon. Ang mapagpasensya para mapalayo sa gulo. Lucky number mo for today ay lucky number 18. At color naman ay yellow. O yan po ang ating mga horoscope para sa araw na ito, September 14, 2026, araw po ng Lunes. Yan po ang ating bidoscope. Naway naging maswerte ang guide natin sa araw na ito. Again, guide lamang po ito, hindi po ito magtatakda kung ano po ang mangyayari sa araw na ito. Sali na po sa ating usapan for our bida topic for today. Ano ang madalas niyong pag-awayan ng iyong asawa or jowa? Sali na po by sending your thoughts about our topic, kasagutan, share your experiences, shoutouts with song request. Keep it coming guys, because babasahin po natin yan later on. Isend niyo po yan sa aming Facebook Live or Facebook page because we are live and alive online. Search lamang po 100.7 FM Arta Kloban sa inyong Facebook or DJ Buko J sa inyong Facebook dahil later on iisa-isahin po natin yan. Shoutout lanay kita itaton mga kasangkayan nga na mamatiha aton yan ha. Hoy, shoutout kita kan Sir Reggie Bael. Hoy, nga nagsendin mga stars aton Facebook Live. No, thank you so much for sending 50 stars for today. And also, shoutout gyapon kita aton sangkay nga hiya, host Anding and the premier host of Eastern Visayas. Kaya kaniya, good morning, pa-shoutout daw hiya. Nganit aton na favorite DJ spinner sa balat ng lupa, team favorite Ephraim Itig Marilla. Ayan, si DJ Nick, thank you so much. Ayan, kanliwati, Zakaria, sure. Pag-greet naman nga to ang mahusay nga assistant manager Cyril Makato. Happy birthday, ma'am. Oy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbabirthday dyan. Happy birthday. Mabuhay po kayo ng hanggang gusto ninyo. Sana'y maging masayang araw na ito para sa inyo. At sabi naman ni Jason, medalyo. Request po ako ng song na Listen by Beyonce. Maraming salamat. No worries, mamaya-maya po yan ipapatugtog natin. But for now, balik muna tayo sa mga pangmalupitang tugtugan. Dito pa rin po sa inyong nag-isa at number 1 bet na bet na radio station. That is 100.7 FM Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip. Ang lupit! Oras po natin mga ka-vibes. It's already 9:20.
1: FM Radio, ka-vibes!
2: Ang lupit!

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
5: Taga Santa Rita, Samar.
4: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
4: Mm-hmm.
5: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
4: Mm-hmm.
5: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
4: Mm-hmm.
5: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio Kavibes!
2: Bida Kavibes sa 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Here's a song from Rennie Boys at sa wakas.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Finish bullet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata,
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX
6: 500!
7: DTX 500!
6: Ito'y gawa
7: sa pinaghalong ang paraya
6: at the sugar,
7: sugarcane extra
6: na may pinakamataas ng ORAC value
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
7: DTX 500!

0: wala silang masabi. FM Radio ang bed kabay sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bed kasi
0: malupit ang lupit.
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang ating Bida Showbiz. Habang nintay pa ang magiging official or official Philippine entry sa Oscars, nauna nang pumili ang Australia. Ang pelikulang First Light ng Filipino-Australian filmmaker na si James Robinson ang kanilang entry para sa Best International Feature Film sa 99th Academy Awards. Bida rito ang award-winning Filipina actress na si Ruby Ruiz kasama sina Maricel Soriano, Res Cortez at national artist na si Kidlat Tahimik. Gumaganap si Ruby bilang isang madre na nagsimulang mag-imbestiga sa pagkamatay ng isang construction worker at kalaunan ay nadiskubre ang malawak na sistema ng korupsyon. Nag-premiere ang pelikula sa Melbourne International Film Festival kung saan nanalo rin si Robin bilang Best Australian Director. Ang Oscars shortlist ay inaasahang ilalabas sa December 15 habang ang final nominees ay aanunsyo sa January 21, 2027. Ang 99th Academy Awards ay gaganapin naman sa March 14, 2027. O isang good news ito, no? Hindi lang win for Australia but also a big win for the Philippines dahil for sure, kung may nomination ang Australia, for sure may nomination din ang Philippines. So parang dalawang nomination din for the Philippines. Ang panalo ng Australia na contingents ay panalo na din ng Philippines, di ba? Yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw na ito. September 14, 2026. Sa ating mga vibes dyan, sali na po sa ating usapan for our Bida Topic of the Day. Ano ang madalas na pag-awayan nyo ng jowa o asawa nyo? Send nyo na po yan sa aming Facebook dahil we are live and alive online. Search lamang po 100.7 FM Artakloban sa inyong Facebook. Or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook dahil iisa-isahin po natin yan later on sa aking pagbabalik. At syempre mga ka-vibes, please do not forget to also tune in and download our Facebook or our application. I-search lamang po sa inyong Play Store or App Store ang FMR Philippines dahil you can listen to us anytime, every time, anywhere, everywhere when you download that dahil free or libreng-libre nyo po yung madadownload sa inyong App Store or Play Store and you can listen to us anytime, anywhere, everywhere. Pwede nyo po itong i-share sa inyong mga friends nagtatrabaho abroad or living abroad para hindi po sila ma-homesick, diba? At syempre, paalala lamang po, our unfiltered concert, October 17 na po, 2026. Kasama po natin dyan ang pangmalupitan nating mga artist for that specific concert. Adi! Syempre, kasama din po natin Baby Dolls at ang Nation's Girl Group, Beanie. Again, that's gonna be October 17, 2026. Uy, malapit-lapit na yan. Sa Tacloban City Grandstand for tickets po. Please do not hesitate to send us a message para matulungan po namin kayong makakuha ng tickets. Or you can also visit enigma.com.ph or their Facebook page, Enigma Events and Production Incorporated. Sama-sama po tayo for the unfiltered concert. Again, that's gonna be October 17, 2026 sa Tacloban City Grandstand. Mga ka-vibes, balik muna tayo sa pangmalupitang soundtrip pa rin. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station. 100.7 FM Artakloban, ka-vibes sa soundtrip kasama si DJ Buko J.
1: FM Radio, ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang ginis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.

Kasama pa rin po ang inyong BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Monday morning sa inyong programa kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida, bida ka vibes. Ayan mga ka vibes at besties, basahin muna natin ang huli ni ang inyong mga shoutouts and also mga kasagutan for our bida topic of the day. Ay, na medyo na naglalag na tayo ng konti, no? Alright, basahin na natin. Sabi dito, by the way, ang topic natin pala ngayong araw nito, anong madalas niyong pagawayan ng jowa or asawa mo? Sabi ni Jessa ng Maras-Baras, yung tanong na nasaan, kung saan tayo kakain. Tapos may suggestion ako, pero ayaw naman niya. Oy, nako. Parang hindi lang ikaw yung may ganyang problema. Parang marami tayong nakaka-relate dyan, ah. Sabi naman ni Mark ng VNG Subdivision, cellphone talaga. Minsan feeling ko mas kausap pa niya ang cellphone niya kaysa sa akin. Kakalungkot yan, oh. Hindi simpleng ano yan, oh. Hindi simpleng problema yan. Kailangan yung pag-usapan yan. Dapat may time din siya sa'yo. Eto naman, sabi ni Anang Sagkahan, aircon! Ako gusto malamig. Siya parang nasa Baguio na raw sa lamig. Ayaw niya ng malamig. Mag-separate kayo ng bed. Oy, dapat magtig-isa kayo ng kwarto para walang problema, di ba? And last for today mga vibes, sabi ni dito ni Carlo ng San Jose, kung sino ang manghuhugas ng plato. Pareho kaming biglang busy after kumain. Wala nang manghuhugas. Oy, wala manghuhugas. Maraming salamat po sa ating mga ka-vibes na sumama sa atin sa araw na ito. Samahan niyo po ako bukas, Tuesday hanggang Friday po, 9:30 hanggang alas 12 sa inyong programang Bida Ka-Vibes. At syempre, with your DJ Buko J pa rin po ito sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM or Tacloban, ang inyong ka-vibes sa Solid South. At muli, ako po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way na nagsasabing live, love, freedom. Maraming salamat. Alam, oras po natin, alas 9:53.

0: Kavibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Kavibes Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lo-

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero at masahi, sasama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabays!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
7: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
8: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
7: DTX 500!
9: Kamusta po ang lahat? Welcome po sa ating programa ang DTX 500 and
10: Mighty C
9: Health Alert. Ako po si Ted Reyes, kasama natin muli si Doc Farland. Hello, Doc!
10: Hi, Sir Ted. Alam mo, Sir, kung kalusugan lang naman ang pag-uusapan,
9: oo,
10: ay siguro namang lahat tayo ay entitled na magkaroon ng isang healthy na pangatawan.
9: Siyempre naman.
10: Upang mabot ito, dapat may kapartner tayo, Sir Ted.
9: Ay, dapat!
10: Ang DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, habang wala pang sakit na naramdaman.
9: Yes! So, saan pang parte ng mundo, Doc Far, ang kinikilalang may pinaka-healthy na lifestyle at may maliit na porsyento lang ang nagkakasakit?
10: Kung lugar lang, Sir Ted, ang pag-uusapan, siguro ang kumpanya ng Clinica de Alternativo Medicina.
9: Oo naman.
10: Ayan, ay mayroong pinaka-healthy na mga empleyado. Bakit ko nasabi yan, Sir Ted?
9: Aha, bakit?
10: Isa lang ang sagot. Araw-araw silang may supply ng DTX 500 at Mighty C, Sir Ed.
9: Yes, Doc Far, narito ang top 10 list ng mga healthiest people in the world. Sa number 10, which is Israel. So, kinilala sila, Doc Far, bilang isa sa mga healthiest people in the world dahil sa kanilang primary diet na gulay at isda. At sila rin ha ang may mababang bilang ng lifestyle diseases.
10: Ang galing, no?
9: Oo.
10: Sa number 9 spot naman, Sir Ted, is Norway.
9: Oy.
10: Dahil ang kanilang lugar ay mayroong malinis na source ng hangin at sagana sa minerals ang kanilang tubig. At mayroon ding mataas na life expectancy na may average na edad na 83 years old. Hindi pa sila umiinom ng DTX 500 at may disease sa lagay na yan, Sir Ted. Ano pa kaya pag uminom sila? Baka umabot ng 100 years old ang edad nila.
9: Posible yan, Doc Farb. Sa Singapore naman, ang number 8, kasi stricto sila sa pag-implement na bawal manigarilyo at magbenta ng sigarilyo sa kanilang bansa . At bawal ding magsiga ng basura dun dahil ayaw nila na madumihan ang kanilang hangin.
10: Sana dito din sa atin, no?
9: Naku, kailan pa.
10: Ang Australia naman, ang nasa top 7, Sir Ted, ang diet nila ay more on fruits, fish, at healthy fats gaya ng omega-3. Nasa 83 years old naman ang average life expectancy nila.
9: Mahaba na rin yan, Doc Farb. Ang number 6 is Sweden. Dahil sa rich in healthy fats ang diet nila. Ang tatalas ng memorya, Doc Far, ha, ng mga matatanda doon sa Sweden.
10: Yan ang dapat na goal natin, Sir Ted. Yung tatanda tayo ba na hindi tayo magiging ulyanin?
9: Oo.
10: Kung araw-araw ba naman tayong kumakain ng prutas, gulay, at umiinom ng DTX 500 at Mighty C, kayang-kaya natin abutin ang ganyang estado sa kalusugan, Sir Ted.
7: DTX 500!
11: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
7: DTX 500! Mabibili sa mga DTX 500.
9: Sa Switzerland naman, ang kumuha ng number 5 spot. Kinikilala sila ha na My World's Best Healthcare System Plus. Malinis ang kanilang water supply.
10: Galing, no?
9: Oo, mababa ang bilang ng krimen at mataas na life-work balance. At ang life expectancy nila ay 84 years old.
10: Yes, no? At ang Japan naman ay nasa number 4 spot. At sila ang may oldest population sa buong mundo, Sir Ted.
9: Wow!
10: Ang may pinakamaraming populasyon ng mga may edad na umaabot ng mahigit 100 years old.
9: Galing, naku po, no? Galing! Sana makaabot ako niyan, Doc Far.
10: Kaya nga.
9: Number 3 is Iceland naman. Sila ay may active people. They love to spend time outdoors. At ang kanilang diet ay fresh seafoods. Mahilig ka ba sa seafood? Hindi. Sa number 2 naman ay Italy. Yes, ang lugar ng pizza at pasta. Itong gustong-gusto ko.
10: Ayan.
9: Pero ang karamihan sa kanila ay vegetarian at mahilig mag-ehersisyo.
10: Ayan, finally, Sir Ted, ang number 1 is Spain, na may pinakamaraming tao na malulusog.
9: Bakit?
10: Ayan, sikreto nila, fresh ceviches, olive oils, sasagana sa unsaturated fats, at gawa sa grapes ang kanilang wine.
9: Galing.
10: Kayang-kaya nating makamit ang ganitong uri ng kalusugan.
9: Oo.
10: Lalo na, pag araw-araw tayong umiinom ng DTX 500 at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
9: Correct, Doc Far. Nako, eto na naman tayo. Wala na naman tayong oras. Hanggang sumuli. Ako po si Ted Reyes.
10: At ako naman si Doc Far Lansindak.
9: Kami ang inyong DTX 500 and
10: Mighty C Health Patrollers
9: na nagsasabing magandang kalusugan ay pagyamanin, huwag abusuhin. DTX 500.
2: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
7: DTX 500. Sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: The time now on FMR. It's 10:03.
3: Para sa malinis na dugo,
7: DTX 500.
3: Para sa malusog na tayo,
7: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio. FM Radio.

0: The time now on FMR. It's 11 o'clock.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder, bisan di rin ang kinahalan pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office, kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugat na lahan kompleto nga ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisina ha Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga estasyon.
3: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500 ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Bibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw TTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Holly Coffin, Saman Chat, Malupit, Sahamaimo, Mova It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata
4: at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugarcane extra
5: na may pinakamataas ng ORAC value
4: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio,
6: favorite music radio.

0: You grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise in temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open our eyes to the riches and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us, for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
4: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
5: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
6: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhintilang ito.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide. Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumukna ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang

0: Herbal. Kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Tawagin mo na lang ako, Nanay Susing.
0: Nanay Susing. Okay po. Nanay Susing, taga saan po kayo?
1: Dito lang ako, dito sa malapit sa Kawayan Isabela.
0: Kawayan Isabela, opo. Ilang taon na po si Nanay Susing?
1: 79 po na eh.
0: 79? Ay, batang-bata, opo. Nanay Susing, opo, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po, kaya nga po ko tumawag at naririnig ko sa radyo, kaya sabi ko, subukan ko.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan ako makabibili dito.
0: Diyan sa?
1: Dito sa Kawayan.
0: Kawayan Isabela, opo. Naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee po, Nanay Susing?
1: Opo nga, kaya nakuan ako na tumawag kasi marami akong kuan nararamdaman sa aking katawan.
0: Ano po yon, Nanay Susing, ang mga problema?
1: Hindi ako nakakatulog ng kuan. Mga 2 oras lang ang tulog ko sa magdamag.
0: Anako?
1: At sa kama.
0: Mm-hmm.
1: At saka humihina, masagit yung mga tuhod ko ay naririnig ko sa radyo. At saka yung pagbabawas, hindi ako araw-araw nagbabawas.
0: Mm-hmm. Opo,
1: kaya sabi ko sa mga anak ko, sige nga, subukan nyo ang tawagan at magtatanong ako.
0: Tama. Tama po. Opo. Nanay, tama po yung decision po ninyo na makapagsimula na po ng pagiinom ng ating rice coffee. Kasi lahat po yung mga sinasabi po ninyong iniindal po ninyong karamdaman sa inyo pong katawan ay natutunan.

0: tulungan po ng ating Rice Coffee kasi marami na tayo mga testimonya patungkol dyan. Siguro narinig nyo na po yung ilan na napakarami na po ang natutulungan ng ating Rice Coffee dyan po sa sinasabi po ninyong mga karamdaman. Dyan po sa Kawayan, Isabela, makabibili po tayo ng ating po namang Rice Coffee sa halos lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Particular po, dyan po sa AV Atienza Drug Store. Kung alam niyo po yan. Butika Aves.
1: Ay, opo.
0: Wins Pharmacia. Ladores Pharmacy. BGM Pharmacy 1. Tubans Pharmacy. Dating butika Malilin. Prime Med Pharmacy. Oh, dyan po tayo pwede makabili po nanay ng ating po namang Rice Coffee.
1: Isang tanong po.
0: Go ahead po nanay.
1: Magkano po ba yung isang karton?
0: Yes, ang isang karton po nanay, napakamura po. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yung laman niyan at siyan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Magtitimpla tayo ng 2 hanggang 3 o higit pa sa isang araw ng ating Rice Coffee. At yan po yung iinumin po natin araw-araw po nanay. Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw. Kasi po, ang ating po namang Rice Coffee ay hindi po naman magic. Hindi po naman to instant na pag inom nyo ngayon, okay na kayo kaagad. Balik na sa pagkabata, hindi po yun ganun. So kailangan po may proseso po nanay. Kailangan po tuloy-tuloy at araw-araw po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee.
1: Opo. Salamat po.
0: Okay po. Ang tanong ko naman ngayon nanay sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating Rice Coffee?
1: Hindi pa, pero alam ko yung mga sinasabi mo at nakikinig na ako sa radyo.
0: Very good. Opo.
1: Kaya sabi po ngayon at dumating yung mga anak ko at hindi ko alam magtawag yung cellphone ko. Tawagan mo nga, sabi ko.
0: Okay.
1: Dinggin niyo yung number kaya kwan hindi naman ako mabilis magsulat kaya hinintay ko yung anak ko. Hindi naman mabilis. Tawagan nyo nga at ako ang makikipag-usap, sabi ko.
0: Tama yun. Tama yun, Nanay Susing. Nanay Susing, ito lang po ang isa ko pang hiling sa inyo dahil kayo po ay batang-bata, 79 years old. Dapat po. Ganito po, Nanay Susing. Para po makatulong din po sa inyo, huwag kayong mag-i-stress. Huwag kayong mag-iisip ng kung ano-anong makakapagpalungkot po sa inyo. Lagi lang dapat po kayong masaya. Huwag kayong magagalit lagi. Huwag kayong mag-aalala lagi. Isipin po ninyo yung sarili po ninyo ngayon. Kasi nanay, alam ko naman na sa napakahabang panahon nung kayo po ay kabataan pa po ninyo, sobra-sobra pong sakripisyo ang ginawa po ninyo para po sa inyong mga anak. Kung saan man sila nasa saan ngayon, dahil po yan sa sakripisyo po ninyo. Ngayon, Nanay Susing, ang hiling ko po sa inyo para makatulong din po sa inyong kalusugan, wag na po kayong mag-worry masyado. Wag na po kayong mag-alala masyado. Wag na kayong mag-isip na masyado. Ang isipin niyo po yung sarili po ninyo kasi dito po sa ating programa, may usapan po tayo. Sa lahat po naman na iinom ng Rice Coffee, dapat abutin po natin ang 150 years old.
1: Ay, matanda naman.
0: Yan yung gusto ko, nanay. Nanay Susing. Nanay Susing, yan yung gusto ko. Yung umingiti kayo, tumatawa kayo. Iwaglit po ninyo ang problema sa buhay kasi makakasira po yan sa kalusugan po ninyo. Sige po, may tanong pa po kayo. Go ahead po.
1: Isa pang tanong na lang, anak.
0: Sige po, nanay. Apo.
1: Yung isang sarsye, isang timpla yon.
0: Yes, opo. Isang timpla po yon. Sa isang araw.
1: Ito yung anak po kasi. Hello, sir. Hello.
0: Hello po, ma'am. Magandang kalusugan po. Opo.
1: Ako po yung anak na ilang araw na siyang kumukuha ng number nyo. Buti dumating ako.
0: Oo.
1: At nakuha namin.
0: Very good. Very good po. Thank you.
1: Tinawagan po namin kayo, sir.
0: Thank you. Thank you very much po.
1: Saan po mga bibili ang
0: rice? Ito po. Apo. Ulitin ko po yung mga butika. Babanggitin po natin. Actually po, nanay, halos po lahat ng mga butika dyan sa Kawayan, Isabela meron. Pero may mga listahan po ako dito na nailista. Pero ang alam ko po, nadagdagan na po ito at baka halos lahat na po, meron na po dyan. Ito po yung ibang mga nailista. AV Atien sa drugstore, Butika Aves, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy. Ito po yung dating Butika Malilin. Prime Med Pharmacy. Yan po yung mga lugar. Atinas Drugstore, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy. So halos po lahat ng mga butika po dyan sa inyo sa ano sa Kawayan Isabela, meron na po ng ating rice coffee.
1: Yung kulay po ng box.
0: Yes, yung sa paghahanap po, ito po yung ito po yung description para po hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi unang pumapasok po sa isip natin kapag narinig po natin yung rice coffee, yung sinunog na bigas. Tama po ba?
1: Opo, opo.
0: Oh, hindi po ito yun. Kasi po ang spelling ng rice natin ay hindi po bigas. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E.
1: Opo. Narinig ko na po sa radio. Yes. I-confirm ko lang.
0: Yes. Opo. Kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, ma'am, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. May larawan po dyan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yung po yung hanapin po ninyo para legit po naman na makuha po ninyo. May 10 sachet po yan sa loob. At yun po yung iinumin po ninyo. Pati po kayo, pwede kayong sumabay kay nanay para lahat po kayo dyan. Maganda yung kalusugan po ninyo.
1: Kasi 56 na rin po ako.
0: Yes, kailangan na po natin yan. Huwag po nating antayin na magkaroon muna tayo ng karamdaman bago tayo uminom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang, maganda pa yung ating kalusugan. Protektahan na po natin. Ganun po yung lagi kong sinasabi.
1: Okay, thank you sir.
0: Thank you very much po. At balitaan niyo po kami kung sakali po na nakaiinom na po kayo ng ating rice coffee. Ma'am, ito pa po. Lang po ako. Sa mga unang araw, mga unang linggo, na unang buwan na pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, posible po kasi itong mangyari po sa inyo. Pero hindi po lahat, sa lahat ng mga umiinom po nito, hindi po ito nangyayari lahat. Meron lang pong iba na kapag umiinom ng ating rice coffee, nagkakaroon po ng feeling uncomfort sa kanila po namang katawan. Kasi po, umiipekto yung ating produkto. Ang iba, yung parang hinahalukay daw yung kanilang po naman tiyan. Yan po yung paraan para po naman tanggalin na lahat ng mga toxins, lahat ng impurities sa loob po ng ating katawan at ilalabas po yan sa pamamagitan ng pagbabawas po natin.
1: Opo.
0: Pag-iihi, pagpapawis, pag-uutot, tsaka po yung magandang tulog ibibigay po sa atin.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Thank you, sir.
0: Basta po nanay, ituloy lang po natin. Kung meron po kayong iniinom na gamot galing po sa doktor, halimbawa may mga maintenance po kayo sa high blood, sa diabetes o kung ano pa man. Kung sakali naman po, kung sakali lang na meron po kayong halimbawa si Nanay Susing, meron pong reseta ang doktor na yes, ituloy niya lang po 'yon. Ituloy niya lang po 'yon. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Ituloy niya lang po 'yon kasi reseta po 'yon ng doktor sa kanya. Hindi po natin binabaliwala dito ang mga findings ng doktor kasi pinag-aaralan po nila 'yan. Isasabay lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Okay po. Isang tanong na lang po.
0: Go ahead po na, ubusin natin.
1: Ilang beses po pag-inom?
0: Yes, nanay, ang pinaka-the best po, 2 hanggang 3 beses. Pero pwede po nating dagdagan. Gawin nating 4 na beses, 4 na sachet sa isang araw, 5, 6, 7. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose.
1: Po, sige po.
0: Basta po meron kasi tayong iniinom araw-araw.
1: Ako po ang bibili kasi at ako'y inom na rin.
0: Yes. Dapat po lahat po tayo dyan sa buong pamilya po natin para lahat tayo malusog. Yun po yung lagi nating sinasabi. Thank you very much po.
1: Thank you.
0: Kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Kami po yung dapat magpasalamat. At hindi po dito nagtatapos yung ugnayan po natin. Hanggang may katanungan po kayo, may gusto kayong i-clear po sa amin, at tumawag lang po kayo, wala pong problema. Pleasure po namin yun if ever natatawag po ulit kayo sa amin. Mas maganda po na ibalita niyo po sa amin para lahat ng mga kababayan po natin makarinig din at matulungan din po natin.
1: Okay po, salamat.
0: God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Kay Nanay Susing, maraming salamat. At lagi lang sabi ko na walang problema lang dapat. Lagi lang masaya. Salamat po sa inyo.
1: Okay, bye-bye po.
0: Bye-bye salamat po. God bless po. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye po. Mga kaibigan, si Nanay Susing at ang kanyang anak from Kawayan, Isabella, 79 years old, mga kaibigan. Yan po yung lagi natin sinasabi, ha? Kasi yung stress, alam nyo po ba, na yan po ay isa sa mga kalaban po ng ating po namang kalusugan. Ang stress po naman, nako, may malaking masamang epekto po yan sa ating po namang katawan. Yan po yung yan po mga kaibigan ay yung isang normal na reaksyon o pakiramdam na bunga po ng pang-araw-araw na suliranin na kinakaharap po ng bawat isa po sa atin. Kung minsan, dala na po ng mga iniisip po natin, yung pag-aalala natin, kaya nai-stress tayo. Na dapat lang naman po mga kaibigan na hindi na natin iniisip sana. Pero kung minsan, hindi po natin makontrol na nag-aalala tayo sa isang bagay na hindi naman dapat pong pag-alalahan. Diba? Ang pagkakaranas po kasi nito ay nakaka-apekto po sa physical at psychological aspect ng ating po namang pagkatao. Kung hindi ito na maaagapan o matutugunan po mga kaibigan, maaaring humantong po ito sa mas malalang kondisyon at magkaroon po ng mas malalang karamdaman. Yan po yung iniiwasan po natin. Ilan po sa mga sakit na pwede pong o kaya kondisyon na maiuugnay po naman sa pagkakaranas po ng stress, yung pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, paninikip ng dibdib, kawalan ng gana sa pagkikipagtalik, pananakit ng sikmura, hirap sa pagtulog. Maging yung mood po naman ng isang tao ay maaaring maapektuhan po ng stress mga kaibigan na nagdudulot po ng mga pagkabalisa, pwedeng hindi mapakali, kawalan ng kakayanan na makapag-focus po sa mga gawain, kawalan ng kontrol sa galit at depresyon. Ang ugali po kasi ng bawat tao ay pwedeng maapektuhan kung madalas pong makakaranas po naman ng stress. Yung mga pag-uugaling maaring bunga po ng sobrang stress, tulad po ng sobrang kawalan ng kontrol sa pagkain, pag-abuso po sa droga o alak, sobrang paninigarilyo o kaya paglayo po naman sa lipunang ginagalawan. Ang mga epekto pong nabanggit po natin mga kaibigan ay ilan lamang ano po sa mga negatibong bunga po ng stress sa ating kalusugan. Meron pang ang pagkakataon mga kaibigan na meron tayong mga karamdaman na hindi pa sumasabog sa loob po ng ating katawan. Kapag nai-stress tayo, nabubuhay yun. At kung hindi po ito maaagapan, ay maaaring humantong po sa mas malalang kondisyon o sakit na maari po namang magwakas ng ating buhay. Kaya po nabanggit ko yan kay Nanay Susing, ha? Para, diba? Kasi kahit po anong gamot, kahit po ano pong inumin po nating mga reseta galing po naman sa doktor o kung ano pa man ang mga pinakamagagaling na mga doktor ang gagamot po sa atin, kapag tayo po ay laging stress, wala po, hindi po tatalab yung mga gamot na yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Ngapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Jomari Bilonio Wakay po.
0: Jomari, okay. Taga saan si Tatay Jomari?
2: Iloilo po.
0: Iloilo. Ilang taon na po si Tatay?
2: 50.
0: 50?
2: Opo.
0: Okay. Kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Manubili pa lang po. Bibili pa lang kayo kasi ang asawa ko na stroke. Tapos hindi na maka-paralyze po. Baka tanong lang ko po, Kuya Boy, kung anong damot para sa kanya.
0: Yung ating rice coffee po, painumin niyo po siya ng ating rice coffee kasi marami na tayong mga testimonya patungkol dyan na na-stroke at natulungan po ng ating rice coffee. Malaki pong bagay ang naitutulong ng ating rice coffee. Bukod po doon sa mga gamot na binibigay po ng doktor sa kanya, pinaiinom sa kanya, sabayan po natin ang pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi marami na tayong mga testimonya. Nasasabi ko naman po ito, tatay, kasi sa mga testimonya po ng ating mga kababayang, umiinom na po ng ating rice coffee. Basta po araw-araw lang. Tuloy-tuloy lang po dapat yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dalawa hanggang tatlong sachet o mahigit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee sa araw-araw. Yun po yung ginagawa po natin. Tatlo, hanggang gusto po ninyo. Kahit po apat, kahit lima, kahit anim, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose po, tatay.
2: Paano yan, Kuya Boy?
0: Ano po yun?
2: Naka-NGT po, misis ko.
0: Yes po, tatay, pwede niyo pong painumin sa kung ano pong magandang paraan para po naman makainom siya ng ating rice coffee. Nasa ospital po ba siya? Nasa ospital po ba siya?
2: Nakalabas kami po. Nakalabas na.
0: Nakalabas na kayo pero naka-NGT pa rin.
2: Oo po. Kasi hindi siya marunong mag-guan sa pagkain.
0: Kailan lang po na stroke si Mrs.?
2: Ang May.
0: Pero po hanggang ngayon, hindi pa po siya nakakagalaw.
2: Paralyzed lang po. Kahit pangalawa na.
0: Makakatulong po sa kanya yung pag-iinom ng ating rice coffee, tatay. May maintenance po siya, di ba? Siyempre, may maintenance yan.
2: Meron po.
0: Apo, dapat tuloy-tuloy lang po yun, yung maintenance na yun, habang umiinom po ng ating rice coffee. Diyan po sa Iloilo. Saan po kayo sa Iloilo?
2: Dito po sa Lapas.
0: Lapas.
2: Opo.
0: Lapas. Wait lang po. Hinahanap po natin dito sa ating po namang listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Lapas, Iloilo.
2: Opo.
0: Iloilo. Ang mga nandito po, mga nakalista sa akin, Aldiguer.
2: City Proper po.
0: City Proper. Banate, Barotac Nuevo, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal.
2: Barotac Bio ba? Wala ba?
0: Saan po?
2: Kuya Boy? Kuya Barotac Bio? Ay, Barotac Bio, doon yung asawa ko sa province eh. Barotac Bio po.
0: Tigbawan, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasi, Haniway, Haro, Saraga. Saan po kayo malapit dyan?
2: Sa Barotac Bio kami po. District kami po.
0: Okay po. So malayo po kayo doon?
2: Opo. O dito ko nagtrabaho sa Iloilo ngayon, every week umuwi ako.
0: Sa Iloilo, nasa Iloilo po City po kayo?
2: Opo, dito ako nagtrabaho.
0: Diyan sa Iloilo City, pwede kayo diyan magbili ng ating rice coffee bago kayo uuwi. Bili na kayo ng pang ilang araw para pagbalik niyo po ulit, saka kayo bibili ulit. Mas maganda po 'yan.
2: Opo.
0: Diyan po sa Iloilo
2: po
0: City.
2: Narinig kong programa mo eh,
0: kagabi. Mm-mm, maraming salamat po. Diyan po sa Iloilo City, tatay.
2: Pwede ba yun?
0: Po.
2: Kuya Boy, pwede ba yun sa may tila? Malaking tila doon sa likod niya eh, may baywang?
0: Yes po, makakatulong po ito, tatay. Malaki po yung maitutulong ng araw-araw, tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Mayroon sa Gabitik.
0: Okay lang, tatay. May mga ano din tayo, may mga testimonya din tayo na natulungan din ng ating rice coffee ng mga diabetic.
2: Okay.
0: Wala pong problema ito dahil ang nagpapatamis po naman ng ating rice coffee hindi naman po asukal, stevia.
2: Okay.
0: So wala pong problema sa mga diabetic ito, tatay.
2: Sige, pwede rin po kay, kasi mamaya mapunta ko sa City Proper kaya may bilhin ako.
0: Opo, so dun po kayo po pwedeng, marami po dyan, halos po lahat ng mga butika sa Iloilo City.
2: Ano nga, pharmacy po?
0: Ito po, Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, Dihirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Sebs Butika, Army Drug Store, Farmacia Santa Elena, Centro Pharmacy, La Cacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, Surebiz Corporation. Halos po lahat, tatay, meron ng ating rice coffee.
2: Okay po. Sa lahat City Proper lang yan.
0: Opo, City Proper.
2: Sa distrito. Mm-mm. Distrito dito, wala dito sa Lapas.
0: Okay po. Tatay, Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Di pa po.
0: O tatay, sa, pag-
2: gusto kong subukan po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tandaan nyo po itong sasabihin ko. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton.
2: Ah, okay, okay.
0: O, ang spelling po ng kulay rice dilaw? Natin, tatay, kulay gintong dilaw. Tatay, ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Tandaan niyo po yan.
2: Oo.
0: Opo.
2: Rising sun, rising sun.
0: Yes, kasi hindi po ito yung hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa sa karton, tatay, may makikita kayo diyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas.
2: Sige po, sige po.
0: Ah, tandaan niyo yan para hindi kayo magkamali, hindi masayang yung pera po ninyo.
2: Sige po kay Rice Coffee, narinig ko gabi sa programa mo eh.
0: Salamat po, Tatay Jomari. Thank you. At balitaan niyo po ako kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kahit konti, tawagan niyo po ako muli.
2: Okay po, may number na ako na save yung number niyo kagabi po.
0: Yes po, maraming salamat. God bless po, Tatay. Mag-iingat po kayo.
2: Sige po, thank you, Kuya Boy.
0: Salamat po, God bless. Mag-iingat po, mabuhay po kayo. Bye-bye.
2: Bye.
0: Mga kaibigan, wala. Yung mga taga Sariaya, Quezon, kumusta kayo dyan? Kumusta ang naging ang listahan? Siguro sa mga oras ito patuloy pa rin yung ano dyan, yung tawag dito, yung check-up and consultation. At magre-request naman ako, isa sa inyo yung mga nakapagpa-check-up dyan sa ano, sa Sariaya, na kahit pa paano po matawagan nyo po kami, mga nakapagpa-check up dyan sa Riyaya. Tayo po yung napapakinggan dyan sa WDYAM 1107 kHz, Kawayan Isabela, 94.5 FMR. Kasama po ang poging-poging si Sunny Boy. Ayan. And dyan po sa radyo natin Odjongan, radyo natin Bonpen, G-Radio 102.9 San Miguel. And dyan po sa radyo natin Buwak Marinduque. And hello to hello po kay Edison Palafox. Ang mga pogi. Maraming salamat. Paalam na po muna inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

May dalawang magkasundahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niya

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: At tayo nagbabalik sa ating programang Unsent Heart and Vibes, no? And ngayon, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating Unsent Story of the Day. Kaya naman, you better listen, people. Babasahin ko na. Eto na talaga. Dear Papi Abicado, pwede bang ilabas mo to sa programa mo? Ayoko nang sabihin ang aking pangalan. Alam mo, nakakapagod din pala maging strong friend. Ako yung laging available kapag may problema ang iba. Ako yung unang tinatawagan kapag may gustong maglabas ng sama ng loob. Ako yung marunong makinig, umintindi at pagpatawa kahit ang totoo, ako mismo ang unti-unting nauubos. Nakakatawa nga kasi sanay na silang marinig ako nagsasabing okay lang ako. Ang hindi nila alam, ilang beses ko nang gustong sabihin na hindi ako okay. Pero tuwing susubukan ko mag-open up, parang nahihiya ako. Iniisip ko baka dagdag problema lang ako. Kaya ang ending, ngingiti na lang ulit at sasabihin kaya ko pa. Hanggang sa napansin kong kapag ako ang tahimik, wala pang nagtatanong kung bakit. Hindi naman ako naghahanap ng maraming tao, kahit isang taong magtanong lang ng kumusta ka talaga, sapat na sana. Papi Abicado, normal lang ba magpagod sa pagiging matatag? At paano mo sasabihin sa mga taong sanay na laging ikaw ang sumasalo na ikaw naman ngayon ang kailangan ng saklolo? Nagmamahal, ako naman sana. Wow. Ako naman sana ang iyong minahal. Charez. Anyway, yan ang ating unsent story of the day coming from our anonymous sender, no? Ito yung tipong friendship na you're always okay, but at the end of the day, kung ikaw na yung hindi okay, saan ka lalapit? Diba? Nako, kung may ganito kayong experience or may opinion kayo, isad na yan sa ating Facebook page. That's 100.7 FM Radio Tacloban. And of course, we'll be reading that later on as I come up.
1: FM Radio! The vibes!
2: Ang lupet!
3: On Send, heart and Vibes. So 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!
4: The time now on FMR. It's 2:02.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate, at resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
4: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
4: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
4: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
4: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
4: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
4: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
4: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
4: Malaking tulong sa bukirin.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: FM Radio, the vibes!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Sino po sila?
5: Seni Arcejo.
4: Taga saan po, nanay?
5: Bigan ni Loco Sor po.
4: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
5: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
4: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
5: Mahimbing na pagtulog ko.
4: Wow.
5: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: FM Radio! The Vibes!
8: Ang lupet!
9: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
10: AC.

0: The time now on FMR. It's 2:32.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: We're back. Dito lamang yan sa yung number one favorite ka vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban sa programang Unsent Heart and Vibes. Dito tayo sa ating kwento, no, from our anonymous sender na parang nakakapagod maging okay na friend, ah, pero kapag ako yung hindi okay, parang wala man lang nangungumusta. Ito sabi ni Rose ng Diit, Tacloban City. Sender, hindi ka robot. Kahit gaano ka katatag, napapagod ka rin. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong, tao ka lang din. Sabi pa dito, ang tunay na kaibigan, hindi lang lumalapit kapag may kailangan. Subukan mo magsabi ng nararamdaman mo. Baka may mga taong handang makinig. Hindi lang nila alam na ikaw pala ang nangangailangan. Sabi pa dito, nasubukan ko rin maging strong friend. Ang natutunan ko, kapag palagi mong inuuna ang iba at kinakalimutan ang sarili mo, darating ang araw na wala ka nang maibibigay kahit pa sa sarili mo. Diba? Sabi pa dito, may mga taong sanay lang na ikaw ang matatag kaya hindi nila napapansin na unti-unti ka nang bumibigay. Hindi dahil wala silang pakialam, minsan hindi lang talaga nila alam. Diba? Sabihin mo, hindi nila mababasa ang iyong isip. Diba? Tama nga naman. Nako, keep your messages coming, mga ka-vibes. And of course, later ay babasahin ko din yan all for you. Kaya naman, tutok lang till 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa iyong number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FMR Tacloban, ang lupet.
3: FM Radio, ka-vibes!
4: Ang lupet!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May body

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong alas 2 ang hapon, Lunes, September 14, 601. Ulitin ko, 601.
2: FM Radio! The Vibes!
3: Ang lupet!

0: Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Tupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang ano

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa malusog na tay,
7: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin
10: FM Radio, the vibes
11: ang lupet.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit.
1: The time now on FMR. It's 3:32.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Mga kasangkayan, bantayi itong libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan na nga September 21 to 24, alas 8 itong aga, tugtob alas 4.30 han kulok. An ira clinic na imumuta nga Avenida Veteranos Barangay 23-8 Tacloban City na andihaslaha ni Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes natong tagan in atensyon and aton lawas kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto hakabutangan itong imupan lawas. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch.
5: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
6: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tagloban.
0: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:30.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Kapit sa mansya, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ito po ay Roseli Nindulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahamang ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, The Alternative, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si TC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag ug gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buto. Mighty C.
5: FM Radio, good vibes.
6: I'm the best.

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Heto ang ating 3-digit Lotto Swear 13 result kaninang alas 2 ang hapon, Lunes, September 14, 601. Ulitin ko, 601.
0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: Ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
4: Katuwang niyo po sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bioactive ingredients na alkaloids? Ano po ba, Doc, ang benefits ng alkaloids sa ating katawan?
5: Okay, Sir Wing, ang alkaloids na meron sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napatunayang napakalakas na natural antibacterial at antiviral agent na makatutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng viral at bacterial infections. Makakatulong din po ito para mabilis maibsan ang mga karamdaman tulad ng cholera, meningitis, gonorrhea at UTI. Ang alkaloids, Sir Wing, na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng anti-cyst at anti-tumor properties dahil isinasaayos nito ang apoptosis ng ating katawan para maiwasan ang pagkakaroon ng abnormal na pagtubo at pagdami ng mga cells. Makakatulong din ito sa mga nakakaranas sa kasalukuyan ng mga cysts at tumors, benign man o cancerous, dahil sa taglay nitong anti-metastatic effects na iwasang kumalat at dumami ang mga cancerosis at tumors. Para maiwasang tamaan ng mga malalang sakit dulot ng mga viruses at bakterya at para mabilis matunaw ang mga cysts at tumors sa pangatawan, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule araw-araw.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mairitahin, moody at mabilis bang sumpungin ang init ng ulo? Eh nako, baka menopausal syndrome na yan. Isa ho sa mga nabebenepisyuhan ng araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix ay ang mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal symptoms, di ba, Doc?
5: Yes, ang mga hot flashes, Sir Wing, at pagpapawis sa gabi ay mga karaniwang sintomas yan ng menopause transition na nakakaapekto sa higit sa 80% ng mga kababaihan. Batay sa isinagawang mga pagsusuri na ang isoflavones na meron po sa Santon Plus Coffee Mix ay maaaring makatulong na bawasan ang dalas ng mga hot flashes sa panahon ng pre-menopausal at menopausal period. Ito rin ay maaaring makatulong na mapabuti ang mga pagbabago sa mood at pagkapagod na naranasan ng ilang kababaihan na nagmi-menopause.
4: Ito, kaya para maiwasan po yung mga ganyang uri ng discomfort tuwing menopause, ugaliing uminom araw-araw hon ang masarap, healthy at friendly na Santon Plus Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, magiging healthy ka pa!
9: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ulitin ko po, para maiwasan ang mga impeksyon at pagtubo ng mga cyst at tumor sa katawan, ugaliin ang pag-inom ng Santon Plus Gold na mayaman sa bioactive ingredients na alkaloids. at para maiwasang uminit ang ulo ng mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal syndrome, pahigupin po ng mainit na Santon Plus Coffee Mix na mayaman sa isoflavones.
4: Ang mga produkto na yan, Santon Plus Coffee Mix, ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan, second floor, Crown Land Building at sa corner Mother Ignacia Street sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalaman na pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga Bantay Kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: Ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
4: Lagi po pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: The time now on FMR. It's 5:01.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
13: ACS!
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: My body.

0: maupay nga takna sinirangan Visayas ngan syudad hang Tacloban. Live kita nga nakikitaan ha Facebook pages sa narangkada balita ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon ngan ato nigpapadangat ang mga presko ngan magpaso nga notisya nga nahikayan bugos nga puwersa han PRTV News Team. Inangatak na ngan ha aton mga laray uluhan.
1: Sobra 30,000 hektaryen umhanan. Vulnerable ha epektuhan makusog na pingit han sirak. 117 milyones ka pesos. Ginrequest han Department of Agriculture para magamit yan ang dry season. Department of Agriculture 8. Ginpapapagikmat ang mga parang umaharihiyon otso. Darahiton epektuhan very strong El Nino. Pira nga parang uma. Nababaraka! Causeway Project ang Tacloban City. Padayon ang construction, bisan kung may da na kontrata nga gin-terminate. Congressman Richard Gomez, ginaakusaran in pira nga alkalde ha iya distrito nga may illegal nga aktibidad. Commission on Election, nagpapamulat nga maipasaran balaod nun hapag babaguhan petsan barangay ng SK Elections. Katapusan nga adlawhan bar examination na Deboref, naging puno hin-emosyon.
0: Arangkada! Nganya na haton mga katukiban. Haton siya notisya lokal. Sobra 30,000 ka hektarya sinumhanan vulnerable ha epektuhan makusog na pingithan sirak. Sobra 100 milyones ka pesos ginrequest ang Department of Agriculture para magamit yana na dry season. At itong report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada! Durante ang gingbuhat ng Regional Development Council meeting, ay ginsamat mismo ang Department of Agriculture kundi ang Regional Office nga ada 30,000 ka hektarya sa umhanan in Humay. Ang gintutudlok yan ang vulnerable ay epektuan duro nga kapingitan sira kwa strong El Nino. Kapag eksakto, 30,013 ka hektaryas. Hanan mga uma, handpalay ang Eastern Visayas ang ginkikilala nga highly vulnerable El Nino. Mas doble ini kumpara 14,185 ka hektaryas nga ginkikilala kilala nga vulnerable na pagbaha dito sa ahensya. Halayte, kaupo din mga lugar nga posible maapektuhan, amo ang Tabango, Villaba, Santa Fe, Alang-Alang, Palo, San Miguel, ngan Ormoc City. Habilira naman, kaupo din Naval, Kaibiran, Biliran, ngan Almeria, ha Samar Island, gintutudlok luwat nga vulnerable ang pipira nga mga bungto ha Samar, ha Eastern Samar, ngan Northern Samar, ginsisiring ang DA nga posible magpadayon ng mas halaba nga dry season. Tika nga katapusan ng quarter ni nga tuig Guto basyahan ng quarter in 2027.
3: Ina-identify na ito in time talaga pinaka-vulnerable in terms of El Nino. Hindi ka mga vulnerable areas as vulnerability into in terms of drought. This is throughout the region na unfortunately, ito ang pinakadako ini is Samar.
2: Maito mo din higin papakusugan ahensya ang produksyon ng mga lugar nga diri duro nga maapektuhan ng El Nino. Tumumungan DA nga maabot ang target na 800,000 metric tons nga produksyon ng palay ha Eastern Visayas sini nga tuig.
4: Socialist dito sa regioning, while in Visayas, three other provinces, you're already attaining 4 metric tons per hectare. In three other provinces, nasa 2.76, it's level lower than 3 metric tons. For us to be more, somehow, earning si farmer, dapat 4 metric tons per hectare yung yield level. Losing siya lower than that because of the cost of production and harvesting up to dumating yan.
2: Nag-request luwat ang DA Region 8 in 170 million pesos na pundo para sa mga programa kontra El Nino. Kaupo din ang pagpalitin mga water pump nga magagamit ang mga rice farm kadepende na hauran. Ginpapaabot luwat ang DA ang iba pa ang mga agricultural inputs. Sugod ang drought sa tolerant ng mga klaseng binhi, abono ng irrigation assistance. Ginpapakusog luwat ang crop insurance, access sa pautang ng market facilitation base mabuligan ng mga paraguma ng mapaedayon ng Erakita bisa na panahon ng posible nga tagmara. Yan na nga sayo pala, ginpapakusog na ang DA ang pagpreparar labi na mga lugar nga nakadepende na hauran.
4: Philippines, we wanted to have purified seeds and establish community-based na seed banking na lang para we have readily accessible na seeds. And try also to make sure that we have location-specific na practice of technology for those.
2: Panguna nga ginkikitahan ayan siya an sigurado nga suplayan tubig, binhi, abono ngan iba pa nga mga suporta base maipadayon ang produksyon ng palay bisa na posible nga haluag nga epektuhan El Nino. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Hakasumpay nga sumat, Department of Agriculture Regional Office ay ginpapagikmat ang mga parag-umaharyon. Itong epektuhan very strong El Nino, pira nga parang uma na babaraka. Adito ang katukibang hininga report.
1: Arangkada.
0: Habulan manggudan Nobyembre nga Disyembre ini itong panahon han pananomhin palay pero tungod han hulgahan El Nino ngan pagbabaguhan panahon epektuhan global warming indiri posible nga diri good daw nga maka-experyensya hinsugan nga kapareho nga panahon tungod han diri normal nga lakatan aton klima sanglit diri daw lauman nga magiging sugad hinka paborable nga magiging mauran gud ang panahon han Nobyembre nga Disyembre kundi mapaso nga panahon itong posible abaton han kadak-an nga parte aton nasod tungod han ginbab bantayan nga very strong El Nino nga mahagos nga daha primero nga kwarter itong sunod nga tuig.
5: Ginbabantayan ato naton nga pag-abot hiton mga Agosto, September, na binagod haton October, November, December and it will last until the first quarter of 2027.
0: Mm-hmm.
5: So it effect hiniha aton farmers. Grabe na din nga region eh, nga dordamo itong rain-fed areas. Mm-hmm. Ang iba hini kung magpipirit yung pagtanong, magkukuri han tubig.
0: Ini naman nga klase hin phenomenon enduro nga ginkakabarakan hiton pipira ng mga parang umha maong dapit.
5: Adihan, may daman natin mapanaliwat yung mga areas nga vulnerable, highly vulnerable to drought. So, may chances nga diri talaga hiya makakapagtanong. Itungod mo rin. So, gini-encourage na laluwat na ito ini nga mga farmers na kung di rin ako talaga kaya, mag-diversify into other crops or other agricultural activities. Kay, waray nagod naton ito may himo nga kung nabagay't area di rin ako talaga hiya kaya.
0: Nagawa sa Climate Risk Vulnerability Assessment Map handiye nga may da sobra 30,000 hectares na mangumhanan na rayon nga highly vulnerable to drought condition.
6: Namulayin, pagkag nagihapon, di mainutang, di makuri pag uli na tubig. Ang palit katutubig it yan. Oo, itun.
7: So, balihan ha di, hanore pa umuran.
6: Wala itong tubig nang gugugtak.
7: Naan.
6: Oo, tuna. Pa yan nakikibang nakarecover. Dumang kaldaw na nag inuran. Ah, may itong gaba na kakuan niya. Binalikan niya pandahon. Eh, itong nag-iiros naman. Ah, mapagod kinanglan na ito tiyak tubig. Kaya nagbuburod naman. Kuan naman niya nabansot man. Basta di na mawarayan niya tubig, makakarecover.
5: November to December, ito hiya nga January. Ito hiya dida nga cropping November to April next year. Amot hiya dida ito gimbabantayan nato nga possible magka-problema kung kita na at the height na hit il ninyo.
0: Mga ka-vibes, yan ang mga oras, ani kita din hamay, Barangay Libertad, Palo. Ani kita mismo itong but nga itong rice field, ano, mga humayan. Manggod kanina na-interview natin ang tag-iya hinidinhi na sumalakan na Kuya Ronnie na haros lanay sa kabulan na waray uuran. Salit pa man, ang hitabo, anto na nagugugtak na. So, sila pa man nga niya kanina, hanaton interview, na harus magpatay na niya mga tinanong ng mga tawagin eh, ng mga humay. Pero mapinalangayan na kay Piranakadlaw, nga umuran, duha tulok adlaw, maupay na lang na nahulos, amitun ngayon na itunto na may da tubig. So, yan na, sumalhaya, nga makarecover gihapon ini nga iya mga pananom na da mismo hitun harvest time hitun mga Nobyembre. Oh, so salit pa man nagpapasalamat iya nga at least umura naman lapirak adlaw nga yan na saling pa makaka-recover ito niya mga gintanom nga humay din itong iya lote.
8: Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Samtang Causeway Project sa Tacloban City padayon ang construction bisan kun may nakontrata nga gi-terminate kun ano ini ato ni Baruan ha report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
2: Bisan ang mga may nakontrata nga gi-terminate ginpatapod ang Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office nga padayon ang mga pitad para maipadayon liwat ang Tacloban City Causeway Project. Ginihingitan ahensya ang mga kinahanglan nga proseso base maipadayon ang konstruksyon ng importante nga road project. Sumala ahensya nga padayon ang implementasyon hini kundi ang proyekto may ada kabugusan nga 2.550 kilometers nga kadako ng ginihingita magsusumpay ini nga dalan kika nga sentro ang syudad pagkata Daniel Zero Maldes Airport. Presente hini kuno mawalo nga kontrata ang gin-terminate samtang usala ang kontrata ang ginimplementara ilaruman na fiscal year 2022 nga completed na ang nabibili naman nga contract kinada ilarum itong implementasyon pero suspendido mahitungo na nakakaulang hadalan pakatuha bago nga DZR Airport kahupo din yan mga apektado nga electric posts ngayon perimeter fences nga nakakaapekto pag-construct ngayon pag-paved road section nga doha causeway ginko-coordinar ng yapo ng DPWH in Lieco ngayon Civil Aviation Authority of the Philippines kung kaap base masulbar ang mga obstruction nga maibalik ang trabaho. Ang result ng inspection ang magiging basihan na pagtukib kunhain ng mga partihan proyekto po pwede maipadayon ngan kunhain may himo nga isa subject hurry bidding o bago nga funding ang inventory and assessment importante base mahiburaan kung ano nga mga portion ng project ang pwede maipadayon ngan kung ano ang kinahanglan i-rebid o mangarohin bago nga pondo. Samtang ginpapadayon ng mga proseso, ginpapakusog ang DPWH and maintenance ang mga nahuman na nga component ang proyekto. Ginsisiguro ang ahensya na mapipreserbar ang kahimtangan structural integrity hana mga naeksehar na nga gintrabaho nga di rin madaot una na nga ginayad. Ang Tacloban City Causeway, ginihingi taliwat nga makakabuli nga pagpauswag ang transportation nga mobility ang syudad. Nakip gihapon nga ginihingita nga makakadugang importasyon na kinabuhi nga propiedad yan nga may ada storm surge nga iba pa nga mga delikado nga panhitabo suganin bagyo nga malain nga panahon. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Representative Gomez ginakusaran in pirah ng alkalde ha distrito nga may illegal na aktibidad. Adito report ni Don Leandro Chu.
1: Arangkada.
9: Gipapimbestigaran ha PNP ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez in pirang alkalde distrito tungod ang ginaligar illegal nga aktibidad tigang droga huigongan quarrying. Usay ni ang bayaw nga hikananga Mayor Matt Torres ngan kalyado nga Isabel Mayor Bennett Pongos pero waray may detalye kung ano ang ginaligar nga ginkakadabian ng duwa. Kalagib gihapon ni Albuena Mayor Kerwin Espinosa anay palumpon Mayor Ramon Oñate ngan matagob Mayor Bernie Tacoy nga gindudoon tungod ang ginaligar illegal nga tupada pero mahugot ini nga ginpanimuhan mga dabing alkalde. Usa nga nagdiwaray ni Hitakoy, waray daw iya ginkakadlukan tungod nga maramiya, waray iya illegal nga ginbubuhat.
10: Hindi tayo mapipressure kasi wala naman tayong ginawang masama at naniniwala tayo sa justisya. Naniniwala pa rin tayo na buhay pa ang justisya sa Pilipinas. Kaya kung may ipinafile man na kaso sa atin at dumating sa kamay natin, sasagutin natin.
9: Ang imbestigasyon ng ginmando han Leyte PPO ang mga hepe hini nga mga bungto hini nga distrito nga niya nga bulan nilalauman magkakaada resolusyon ang naging imbestigasyon. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Nang haibang notisya, COMELEC 8 nagpapamulat na gihapon nga maipasar ang balod noon ha pagbabago han petsa han barangay ang sanggunian kabataan elections. Adito report hakon pagtutok.
1: Arangkada.
11: Wait and see, yan na itong COMELEC Region 8. Kung ano man ito'y magiging pagbabago hatalaan ang barangay ng sanggunyang kabataan elections. Sumalakan COMELEC Director Jose Nick Mindros Kutubina, ginuhulat na gihapon nira ang mga posibleng pagbabago. Din ginlalauman nga magiging klaro na ini ha mga masunod nga adlaw. Inimanggudahan mga naipasaka na ng mga balod nun nga gindudusuhan Kongreso nga ito'y makakaapekto hapetsahan maong pililiay. Pero hapagkina, hasta nga waray pa na tumat nga desisyon han balaod para nasabi nga pagbabago baguhan petsahan BSK in magpapabili naghapon nga Nobyembre 2 sina tuig pagdudumaraon ang eleksyon ha barangay. Ginaaghat ni Mendros ang mga makandidato han BSK nga mag-fill out na hinform ngan kumuha hin certificate of live birth agud magin hulos na nga balido ang ira pagkandidato. Una na nga ginpahayag han pamunuan nga andam ngan preparado lahira kun anuman iton posible magin pagbabago hininga pitad han pagugsod han barangay ngan SK eleksyon. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: NPA nga namatay ha inkwentro bye-bye City Leyte gintagan hindi sente nga lubong han gobyerno. Adito na to report.
1: Arangkada.
11: Halo yuton pagiging miyembro hinusang komunista nga grupo gintagan lagi hapon ang gobyerno hindi sente nga lubong. Anusang NPA nga namatay mahuman hanahitabong engkwentro kontra militar habarang kay Caridad Bye-Bye City Leyte hadtong September 8, 2026 nga nigintubyan na pamilya ni Han Northern Samar. Kinilala ang namatay nga NPA nga si Erwin Cabides Bantalo alias Romnick nga taga Northern Samar nga diin gintutuhan nag-ooperate ang mga lugar hanasabi nga probinsya. Personal naman naging karawatan pamilya ang lawasan biktima ngang ginaasikaso na mahuman ini may turnover. Ginbuligan gihapon han mga lokal nga pangobyernohan han bye-bye kananga pambuhan ngan iba pa nga sangayhan ahensyang gobyerno ang pagproseso nga bulig pinansyal han pamilya han biktima. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Hay ba pang notisya lokal at tingog party list, basic education angay padupagon in mahugot. Adito report ni Don Leonard Chu.
1: Arangkada.
9: Usahan basic education na primary level o elementarya ang angay padukwagunin mahugot. Iniiton pundasyon o gintitikangaan hin hibaruhin o sanga bata. Sumalakatingog Representative Judas Sidre, di ni Mangod nagtitikang kamulde iton kabataan ngan nababaruhin mga basic education sugani matematika, pagbasa ngan pagsurat salit angay daw nga padukwagun pa ini. Kung di rin daw maupay ang pagbasa, maupay nga pagsurat ngan matematika iton bata, di rin rayo nga makapekto ini nga deton pagtungtong nga kolehiyo ngan makakapekto palugod pati apan trabaho. Subay manggod ang pag-aramhan EDCOM 2. Dako ni epekto itong kalidad ang basic education nga napagdako no sa nga bata salit nakakabulig daw gihapon ang mas klarong agenda itong edukasyon nga sektor ngan sakto nga panutduan. Dugang pa niya si Dre ini daw ina nagigingiya gihapon na tingog kung hain ni Reg Plaplastar ngan kung anong nga programa ito ni ratatagan ni prioridad kung din yan era inisyatibo itong padayon nga paghatag in tingog han learning materials ngan support ang mga eskulahan ngan magturutdo. Kalagip na rin ni ang kaprobari ha Last Mile Act ng tingog party list nga nagpapaluwag pa itong education coverage sa nasod pati ang mga tagaw nga lugar nga usa ha mga diri na abot ng edukasyon tungod ang karayong nga nulagwayan lugar. Samtang umitaas naman ang PISA ratings sa nasod ang kanang 2025 nga angay daw himuon nga basihan nga ang parametro kung hain pa nga parte han edukasyon ang papadukwagon. Don Lian Rochu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Katapusan naman ng adlawhan bar examination ha DevRef na puno hinimusyon. Adito ang detalye ng report ni Dunker Fikiez.
1: Arangkada.
12: Ugsa pa man na mag-alas 4 han maagahon, inakaandam na ang mga taga-suporta han mga barristers di ka nga magkadradilain nga law school sa reyon. Pinaagin ira mga ginaandam nga mga pamahawon, moral nga emosyonal nga support. Kalakip na gihapon ang pag-ampo nga makapasar ang mga ini. Kada tuig manggod nira ini nga ginihimo para waray na damo nga ikakabaraka han mga mate kin-exam kundi ang pag-study nala o ang pag-focus hiton ira eksaminasyon.
13: Aga! We are sending our good luck wishes. Of course, naamon mga Polinian bar examinees. At the same time, nga tanan nga makuha hit exam. And ikatulo ka adlaw. I hope everybody finishes strong.
14: We're giving support to our bar takers, not only morally, but also we are giving them food support and the most is my students are here to give them support and also the students are here to learn how it is to be taking the bar examination that someday we will be prepared.
15: Well, nandito na yung committee namin for one week na since nag-start yung before pa nag-start yung actual na bar. Nag-assist kami sa mga food nila and any other needs para hindi na masayang yung time nila pag-study.
12: Pira ka oras ug sa paman matapos ang examination na inagtikang na pagkaabot ang mga taga-suportahan mga namagtika ngan may hinadiskarte hin pagpakita hin pagsuporta sugad nalahan pagdarahin mga bukad, balloons, posters ngan syempre diri mabawara ang mga cheer. Samtang naguhulat indiri naman maiwasan ang excitement han pirhaira nga kundiin ang iba intikang pahara yung lugar.
16: Ano mo po ginandam nga sa lubong is firstly, we're preparing snacks, food, water. Tapos also we prepared na mga luggage nga gimbili naman. And besides that, we also made sure nga we have designated areas where we will greet them with 100% of DevRev College of Law energy.
17: Yun!
16: 1, 2, 3, go! DevRev! Magaret! Magaret! DevRev! Magaret! Magaret!
18: As cliche as it sounds po, taking the bar is already a huge leap. So it's a massive congratulations po sa aming bar takers. We are very proud of them. We have 6 bar takers this year. We have, and we are very proud of them.
12: Para naman kan Adeline at Wazon, indiri gihapon mapupungan ang excitement hini nga tapuon ang irasangkay nga nag-take iton bar exam.
19: Actually, yan na, excited, bagahan worried, bagahan, syempre, mixed feelings. Yes, mixed emotion.
17: Pamina mo minsan para kan Sir Josh.
19: Okay, Josh, para inihay mo. Ani kami, ade talaga kami in front para pagsgawas ni mo, ade kami dere, so makikita mo kami. We are praying and hoping na makakapasar ka ngayon. You can make it.
12: 5:25 na, hanuna nga gumawas ang natapos ang exam, nga igin kalipay naman han mga naguhulat haira. Mapaso naman nga gintapo ang mga barristers han ira mga schoolmates kasangkayan ngan mga paryente. Sugod na lahan usa nga nanay nga nagtikang pahadaram samar kaupod ang bug-o sini nga pamilya para igsorpresa nira ang ira anak nga nagtikin exam.
19: Speechless ako, sir.
17: Pero naiyan yung pag-inulat.
19: Okay. At long last, nakatapos ang exam. Opo.
17: Na-surprise
19: ang mga
17: nagpakita
19: mo. Opo. Kay the whole family kami yan. Without knowledge nga masalubong po kami.
17: Amo na surprise, good
19: idea. Opo. So, by God's grace.
12: Duro naman ang naging kalipay han Dean of the Faculty of Law han SPSPS han natapos nga bar exam yan nga tuig.
19: Lubong! Wow! Everybody was excited! Really, even myself. I could not contain my excitement. And I am so very happy. Oh, now many of our barristers finished strong. Finished up to the third day. Saring pa, waray sukuan.
12: Yun naman kung natuig in maabot sa 600 Jessa ang nagrehistro para mag-take an exam. Pero maabot laha 557 ang nagpadayon kuto makatapusan ng adlawhan bar exam. Dan Kirkrikyaz, Arang Kada Balita.
1: Arangkada! Arangkada! Police Report! Arangkada! Police Report!
0: Lalaking nga umambak sa San Juanito Bridge, padayon pagin bibiling Dunkirk Riquez, hanotisya.
1: Arangkada!
12: Pasado alas 5 kakulupan agahan usang lalaki ang nakitaan nga nagprobar paglayo sa San Juanito Bridge. Ang biktima ay nakasulot ni itong nga sweatshirt, ngan itong nga short, ngan ginbabanabana nga adaha 20 anyos itong pangidaron. Samtang manggo nagpapatrolya ang Regional Mobile Force Battalion 8 han 805th Company, hanasabi nga tulay, inanakitaan nira ang nasabi nga lalaki. Dayon naman nga nagkoordinar ang RMFB 8 nga tuha Police Station 3 han Tacloban City Police Office, nga dayon naman nira nga ginrespondihan.
20: So inihiya nung incident nga baga alleged nga umambak, it report kasi di alleged umambak, nahulog, puro lang ito allegation. So in-coordinate na po inihiya nato na Police Station 3, ha, Maritime Group, naton Coast Guard, and even naton Bureau of Fire, kami damang ko dito ra Emergency Rescue Unit. As well as naton TACRO, naton mga barangay officials sa Barangay 97, kabalawan nga din sa sakupan ng San Juanico para naton search and rescue in case lang abaga matadani ni naton hiya diyan naton AOR.
12: Kapag kaya inpadayon pa nga nagdudumara hin search and retrieval operations and Coast Guard Philippine Maritime Group BFP, Police Station 3 han TCPO, ngan RMFB 8 ha mga baybayon han Barangay 97, Kabalawan, Tacloban City.
20: So far in hiya, no, kay 24 hours naman niya, di really what kita makasaring in unless makonfirma no nga naawat ng kinabuhi ni or buhi pa, di rin kita ito makakakonfirm unless di rin na doon makitaan. And in so far, 24 hours naman hinihiya. So, maha, report na hinihiya nga missing. Okay, so pro na 24 hours. Pero, as of now, is waray pa man so far nagre-report ha at police station 3 na within his jurisdiction man ito na San Juanico, waray pa nagre-report ha erahin missing.
12: Kanina la in Maida na recover nga patay nga lawa sa kadagatan han babatngon Leyte nga kundiin ginaaligar ini nga gintutudlok nga lumukso sa San Juanico Bridge. Pero hapagkiana in ginaadman pa kun amo gud ini an mismo nga lumayog sa San Juanico Bridge kakulupan aga kundiin alagid agid an sulot ini. Waray pini makilali nga dayana padayon naman nga nagapagsumpayan ang kapulisan na komunidad agud makilala ang biktima. Dan Kirk Rikyaz, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Samantang kasasakob lang ang balita, kumpirmado ang pulisya nga natatan na ang patay nga lawas nga naglulutaw-lutaw wa kadagatan ha may babatngon na amo ang lumukso sa San Juanico Bridge. Ngan, aman to naging kabugusan han aton mga notisya, iyan ang oras para ang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisita ang Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon yung may download ng FM Radio app of Play Store ng App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita sa YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, giniklik ang notification bell para han mapinakabago ng update. Nanangaran ang bukos ng puwersa han PRTV News Team. Ako, si Jay Barayon, yan mo pa yung oras. Ato nga tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Ganun ata ang naririnig ng imang mga kapamilya natin dyan sa Mindanao, partner.
1: Ah, kanina.
0: Ah, dahil yung ulat ni kapamilya Ernel Tokmo, siya po ay nagko-cover nung barm election sa Maguindanao del Sur ata. Magmula pa daw kanina umaga, partner, hindi pa daw tumitigil yung putukan. At
1: this is
0: kahapon, sa Cotabato.
1: Kahapon pa nga, kagabi pa nga daw, 11:30 nang may nagsimulang pumila, nagkakagulo na.
0: Okay.
1: Meron na rin mga barilan. Ano
0: so, mga kapamilya, napaka makasaysayan nga po nung idinadaos ngayon na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, yung BARM. BARM po ang tawag doon, hindi ARM, no? Kasi lumalabas, partner, kahit BARM, maraming ARM violence.
1: Kaya nga.
0: Hindi nagiging BARM. BARM violence.
1: At no, yun ha? Yung partner, maiisip mo, paano nangyayari yun sa higpit ng seguridad? My God,
0: 30,000 yung supposed to being pinadala ng PNP
1: diba?
0: At AFP.
1: Oh.
0: Tapos nagdagdag pa. Pero ganun.
1: Diba?
0: Yes.
1: Hindi natin
0: so, hil. Anong ibig sabihin doon? Likas na ba sa kultura ng ating mga kapamilya sa Mindanao na sa halip na dumaos sa isang mapayapang halalan, eh kinakailangan idaan sa dahas yung pagpili ng mga leader. Or sinususulan yung mga tao doon na gumamit ng dahas para yung mga sinusuportahan nila ang maluklok. Eh ano mangyayari doon sa inyong parlamento doon kung gano'n ang magiging paraan?
1: Tama.
0: You were actually elected through violence? Ganun ba? Kasi hindi ho sana humantong sa gano'n. Kung alam naman nila na ang halalang ito ay napakahalaga para sa kinabukasan nga ng autonomous region in Muslim Mindanao. And yet, mas pinili pa ng ibang grupo doon na idaan sa violence, hapatayan, para sila po ay magkaroon ng kapangyarihan. So, what does that tell you, partner?
1: At nakakatakot pa nga, partner, dito isipin kung these same armed groups are the same people na sinasabi, ano yung tinatawag nila? Parang family, yung army ng isang politiko?
0: Diba?
1: Kung ganito din yan, protecting or yung isinusulong ang iisang politiko, iisang pamilya na naman para maghari doon sa lugar.
0: Dinastiya.
1: Diba? Dinastiya pa rin talaga. And we have seen how this is prevalent.
0: At saka yung alam niyo yung term mga kapamilya, yung warlordism. Warlord, di ho ba, no? Nauso yung termino noon mga 1970s dahil sa Mindanao noon, kung naalala nyo pa, no? Maybe you're old enough to remember, mga kapamilya, nauso doon yung mga ilang lugar sa Mindanao, naghahari-harian doon, mga warlord. May mga kilalang mga apelido noon, hindi ko nababanggitin ngayon, no? Na talagang sila ang, kumbaga, may hawak o may control sa either north, west, east, south Mindanao. Dahil kumbaga pinaghatian na nila into four quadrants yung Mindanao. At sila na yung naghahari-harian doon through the use of armed force or armed violence, partner. Kaya hindi ho nawala yung ganong kultura hanggang sa ngayon. Eh pati sa eleksyon, napapamalas tuloy na ganun pa rin ang kalakaran. Kailangan pumatay ka para ikaw ay maluklok sa pwesto. Hindi ho siya nag... mga hindi po tayo kailangang makipagpatayan para tayo po ay makapaglingkod sa publiko. Di ba yun naman ang...
1: Yun naman ang lagi natin pinupush.
0: Yes, because bakit ka ba tumakbo for a parliamentary seat? Di ba para makapaglingkod?
1: Kaya nga. Whether anumang klase ng ano yan, ng form of government yan. Di ba? Kung ang puso mo ay sa paglilingkod para sa ikabubuti ng kapwa mo, aabot ka ba sa ganyan?
0: Kaya nga. Bakit mo kailangan...
1: That's what you're gonna do to secure a seat?
0: Yes. Bakit makailangan magdanak ng dugo para lang ka ikaw ay maluklok sa pwesto? Ibig sabihin nun, ikaw ay may masama o maitim na...
1: Balak.
0: Para po ikaw ay maluklok dahil gusto mo magkaroon ng sariling kapangyarihan at hindi para sa paglingkod sa bayan.
1: At ang kawawa, yung collateral damage.
0: Alam mo, partner, collateral damage ba sila o willing accomplice?
1: Hindi natin alam kasi paano kung bystander lang yan. Kung gusto naman niya talagang bumoto, partner, di ba? Nadamay sa crossfire.
0: Posible din ganun, ano? Pero ang mahirap dyan, partner, katulad nyan, dating COMELEC chairman, na pagbibintangan po na vote buying. Siyempre, marang sakit naman pakinggan na naging pinuno ka ng Commission on Elections, tumakbo ka lang for a parliamentary seat, bigla ka na lang naakusahan ng vote buying. Siyempre, sasabihin niya, hindi, ano lang ako, sineset up lang ako. Pero ang dami kasi din magpapatutuo na kalakip nung mga pulyetos na nandun niya.
1: Yung
0: parang
1: sample
0: mga,
1: ballot, ganun?
0: Hindi siya exactly sample ballot. Diba? Parang flyer. Na may kalakip na pera.
1: Naku.
0: Parang ano, set up ba yun? Ewan ko lang, ha, mga kapamilya, iimbestiga.
1: Wala naman talaga nakukulong kapag nakita ang vote buying, no? Diba?
0: Kaya ang hirap pong tanggapin na sasabihin po ng mga otoridad na pangkalahatan, mapayapa naman daw yung nangyayaring barn parliamentary election. Ang problema, may mga namatay na eh.
1: Correct.
0: May mga sugatan pa.
1: Oo.
0: Tapos, sabi ko na umaga, hindi pa humuhupa yung putukan. Barilan, partner. Ano yun? Kung sa mga tao po na wala naman ho sa inyo, di ba? Dahil malayo po sa atin ang Mindanao, feeling nyo, hindi naman ho importante sa inyo. Kahit pa paano, ang halaga po niyan ay binigyan na nga natin ng pagkakataon, no? Yung pong mga kapatid natin. Pamahalaan. No? Para po, actually, pamahalaan at saka yung kanilang lawmaking body, no? Pero kung ang pagpili naman po ng mga representante at kinatawan na uupo sa lawmaking body ay nahalal dahil sa lawlessness, anong ano naman ang sinasabi noon, di ba? Sa mga kababayan natin doon. Do we want Mindanao to be a land of promise or a land of continuing violence? Hindi nga ho sana ganun eh, di ba? Because lagi na lang natin nga sinasabi na hindi, kaya nga natin binibigyan ng autonomy yung mga kapatid nating Muslim. Dahil kailangan sila na mismo ang magpakita na kaya nilang pamunuan yung sarili nilang mga kababayan doon, mga Pilipinong kababayan, dahil may sariling kultura silang ina-apply. Diba? The culture and values. Hindi naman ho ito ang likas na Muslim values, violence. Hindi, partner eh. It's not. Kumbaga na pe-pervert. Diba? Napapariwara yung kung ano man yung pinaglalaban ng mga kapatid nating Muslim dahil mayroong mga gusto na maghasik ng karahasan. And that should not be allowed. Kanina, partner, hinihintay ko na lang sabihin nila Steve Rust, nila Ernel Tokmo, kung may nahuli na ba, may nadakip na ba. Eh parang wala, partner eh. Nanggulo, pumatay, hanggang ngayon, nagkakagulo, walang nahuhuli.
1: Baka perusot pa kasi dahil hindi pa nga natatapos yung gulo, partner. At ang masaklap dito, mababawi pa ba ng pamahalaan natin ng central government yung desisyon nila na bigyan ng karapatan ang barn mag-hold ng parliamentary election?
0: Wala. Hindi pwede, diba? Partner.
1: Wala.
0: May organic law yan.
1: Yun na nga.
0: May batas yan creating the autonomous region in Muslim Mindanao. And in fact, setting an election for their parliament. No? Eh, pinaliwanag nga sa atin, ito po yung dapat na magiging daan para mas hawak na, no, na mga kapatid nating Muslim, yung kakayahan para mapaunlad nila ang Mindanao. Because for the longest time, aminin man natin o hindi, yung Mindanao parang na-ignore. Kasi malayo nga po sa seat of power sa Luzon. Dahil sinasabi nga nung iba, imperialist nga daw yung mga taga-Luzon. Ngayon, sige, binigyan kayo ng kapangyarihan to decide your own fate, to shape your own future. But do not do it at the barrel of a gun. Di ho ba? Ang kapayapaan, binigyan kayo ng right to choose and the right also to shape your future, pero wag niyo ho daan sa violence. Because what's the point? Kailangan ho ba magpatayan tayo, kapwa Pilipino, magpatayan kayo? Just because what? You feel like kayo ang nararapat na iluklok? You don't have the right to do that. Di ba? And hindi ho tumatanim sa isipan yun, partner. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa isipan nila na pag ako may baril, ako ang malakas. Ay, kawawa tayo, mga kapamilya.
1: Paano tayo magbabago, no?
0: No.
1: Kung hindi tayo natutuko.
0: And the problem is, baka hindi lang confined to Mindanao yung ganung pag-iisip. Because kahit pa paano, may mga tao doon na sa Mindanao na lumilipat sa ibang rehiyon sa Pilipinas at daladala nila yung isip na yun, yung kulturang yun. So, mahahawa yung ibang mga tao. So, wag nga, di ba? Parang, if this parliamentary election siguro, no, is completed at may mga naluklok, pero ganyan po ang naging paraan, di ba, ng pagdaos nitong election na ito, I'm sad to say, sorry to say, parang hindi sa akin katanggap-tanggap, di ba, na nagkaroon po ng election, pero karamihan po,
1: ang
0: ang naging paraan para maluklok ay true violence, partner. Oh. Anyway, so tanggap po muna tayo ng ulat at syempre may mga update po tayo patungkol po dyan sa BARMM parliamentary elections. Tanggap tayo ng ulat mula sa ating mga radyo patrololololol! Ito ba yung sinasabi mo, partner, hanggang ngayon, di pa nag-uumpisa? naantalang BARM parliamentary elections sa Basilan, hindi pa daw indikasyon ng failure of elections.
1: Pero tapos na. Technically, dapat, di ba?
0: Are you trying to twist my arm? Hindi pa daw yan failure of elections, my gali. Ha? Ayon po sa PNP, narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Camp Crame at ni Radio Patrol, Marlene Pajeros. Marlene!
2: Tuloy na natiling under control at wala pa nakikitang indikasyon ng Philippine National Police na magkakaroon ng failure of elections na nagpapatuloy na BARM parliamentary elections. Sa kabila ito ng pagka-delay ng pagsisimula ng botohan sa ilang lugar, particular na sa Basilan, kung saan nasa 13 voting precincts pa ang hindi pa nakakapagbukas para sa halalan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rico, ang pagka-delay na ito ay dulot pa rin ng nadiskubring pre-shaded ballots sa lugar at hinihintay pa nilang dumating ang mga bagong batch ng mga bagong balota. At tangang ang COMELEC lang ang maaaring mag-desisyon. Ay mas magagawa ng lahat para masigurong mapapanatiling maayos at mapayapa ang pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Region. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene. Partner.
1: Cargo hold ng nasunog ni MV June Astor kung saan hinihinalang nagsimula ang sunog na pasok na ng mga otoridad. Ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Rica, patuloy ang recovery operation at investigasyon ng joint authorities sa MV June Astor sa Coron, Palawan ngayong araw. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noymi Cayabyab, 100% lang napasok at nasuyod ng response team ang bridge, crew accommodation, economy passenger accommodation at air condition passenger accommodation areas ng barko. Magsasagawa pa ng secondary sweep para matiyak na makakuha o makukuha ang anumang natitirang ebidensya at iba pang materyales na mahalaga sa investigasyon.

0: Samantala, nasa 65% na ang natapapasok ang cargo hold kung saan pinaniniwalaan na nagsimula umano ang sunog. Nagpapatuloy rin ang operasyon sa mga natitirang bahagi ng barko. Mula noong September 12 ay nagsagawa na rin ang siponing operation sa engine room ng barko. Sa ngayon, 13 drums ng oil-water mixture ang naalis mula sa engine room. Nagpadala na rin ang PCG ng demand letter sa shipping company para agad na kumuha ng salvor na magkasagawa ng karagdagang siponing operation at susuri sa structural integrity at kondisyon ng MV June Aster. Patuloy pa rin ang Maritime Safety Investigation at Maritime Crime Investigation upang matukoy ang mga pangyayari at posibleng pananagutan sa ugnay ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: At salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Oras po natin, 5:47.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 5:47.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: Baliktad eh. Baka mali lang yung pag-pronounce, no?
1: Oo. Bansyara mo yung accent.
0: Kailangan na yung bullet ang ilagay natin sa putukan. Bullet. Ah, balot pala.
1: Mali talaga. Balot. Na iba-iba ang mga vowels. Ayan. Baka balot. Hindi rin na pag-aralan balot. Yung vowels bullet. Natin. Balot. Malito na sila.
0: Kunwari si Carlo mag-pronounce. Mm-mm. Balot. Ay, naku, nakakalungkot. Mission Control. Uwi na kami, ha?
1: Uwi na!
0: Uwi na kami ni
1: Weekend
0: partner
1: na!
0: Oh, grabe.
1: Gusto na agad magpahinga.
0: Lunes ka agad eh. Anyway, so mga kapamilya, meron po tayong guest partner. Sino yung guest natin?
1: Ang usap na ay pagdating advice sa mga house prosecution.
0: Hindi daw. Hindi ba na daw?
1: Ah, hindi na pala.
0: Kita mo, nagtakbo ulit si Supreme Commander. Oh. Alam mo, mga kapamilya, kung meron pong mga marathon dito sa DCMM, si Supreme Commander po, kung nakita niyo yung paa yung gumaganon sa cartoons, si Supreme Commander po yun. Akala niyo si Flintstones lang ang ganon. Hindi! Si Supreme Commander, kung makatakbo, ganon na.
1: May kalyo na yun. Yung paa niya.
0: Grabe. Bigla pala nagbago yung appearance of the resource person.
1: Kaya nga pa. Kasi, begging your indulgence, presiding officer, I have no copy here.
0: Because,
1: I was not
0: the motion for the appearance of the resource person has changed.
1: Yes.
0: The resource person now is Attorney Jose Roy III. Mm-hmm, no longer the former Surigao Congressman Ace Barbers.
1: Mm-hmm.
0: Duly noted. So partner, tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe bago po tumakbo at magkakandaripas muli ng takbo si Supreme Commander.
1: Para may workout sila.
0: Aray,
1: kaya kita mo, exercise tayo.
0: Kaya kita mo, grabe yung weight loss ni Supreme Commander sa pagtakbo. Ay, pati si RC, napatakbo siguro yan. Ano? 5:53 na po ng hapon, tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe sa ating pagbabalik. Ang ating po mga kapanayam, Attorney Jose Roy, patungkol po sa 24th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalik po kami ni Partner Rica dito pa rin sa issue.
2: Spotted!
3: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Want free 1 gig araw-araw? Basta Dito subscriber ka? We got you! Step 1. Open the Dito app. Step 2. Tap the D plus icon. Step 3. Tap the I want icon. Step 4. Tap proceed. At makakanood ka na ng I want shows. Gaya ng Sigabo, Kapamilya Channel, at Someone Someday for free. Libre manood dito.
5: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM! Nasaan ka man, makakatutok ka sa DZMM Radio Teleradio Digital. Ihahatid namin sa iyo ang balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Alam mo, itong mga miyembro, ang ating pong mga mission control, pwede nang lumahok ito sa susunod na
1: marathon.
0: Marathon. Dahil kung makita nyo po yung takbo nito mga ito, ang bilis. Nabanggit lang po kasi namin na baka daw si dating Surigao Congressman Ace Barber sa magiging guest. Eh, pinalitan pala at the last minute. Ang bilis na tumakbo, partner. Ha?
1: Saka partner. Wala pang mga sapatos yung mga yon.
0: Nakayapak lang kung tumakbo.
1: Para may kapit.
0: Parang mountain climber lang. Kumbaga, yung alam mo, dahil sabi daw nila, joke lang naman ito mga kapamilya. Ha? Yung daw mga lumaki no, sa mga kabundukan, kahit hindi po mag-sapatos yan, mas makapit daw ang mga daliri ng paa pag umakyat ng bundok dahil nakabuka yung mga daliri.
1: Yung mga toes nila, gumagano'n, may grip.
0: Yun, no? Yes. Mm. Kaya mas maano ka, masisinda ka na yung mga nakapa. Kailangan ng ano nun, mga mamahaling mga rubber shoes. Wala yun. Basta yung paa mismo, di ba? Pag ginamit nila yun, kapit na kapit.
1: Pasasaan pa ba yung kinalakihan nila at na-develop nila ang skills?
0: Yes.
1: Kung di nila nagagamit.
0: Biologically, nag-adapt na yung paan nila sa bundok.
1: Tama. Kasi pag napunta ka na ng city partner, na-diminish yan eh.
0: Yeah, kasi pinipedicure pa, ganun.
1: Hindi lang din yun. Kasi yung pinaka-exercise na lang nung toes natin, pupulot ng mga medyas, di ba?
0: Ginagamit mo yung paa to. You're so ambidextrous.
1: Eh, yung pag sumakit na yung likod. Gagamitin mo na niyang paa.
0: Kaya pulutin yung ano.
1: Ayaw mo na yung muko.
0: Aray ka po, sikat ha. Anyway, so ito, hindi po paa-paa ang pag-uusapan natin. Paa-paraan. Paa-paraan. Paa-paraan. Ay, kasi nga po, bago po mag-daos po ng trial hearing sa Mercula, na kung saan po kinumbida yung mga tinatawag na Amici Curiae o yung Friends of the Court ng Senate Impeachment Court para sila po ang magbigay ng kanilang kuro-kuro sa kung kailangan po ba talagang masunod yung constitutional provision na 2/3 ng mga nakaupong senador ni Senator Erwin Tulfo ay kung nararapat pa rin ho ba na very strictly i-apply yung 2/3 rule na yon kung nababawasan po yung bilang ng mga senador na lumalahok sa impeachment trial for different reasons, no? For various reasons. Mm-hmm. So kinakailangan daw po sa Wednesday ay meron po mga retired Supreme Court justices na sila po ang magbibigay ng sarili nilang expert opinion. Opinion lang naman, no? Kung kinakailangan pa rin ho bang i-apply strictly yung 2/3 threshold ng 24 sa pag-convict sa impeachment trial ng Vice Presidente. And kanina naman po, parang Amici Curiae din siya.
1: Yeah.
0: Yung pong umupo na testigo, na inupo na prosecution, retired presiding justice naman ng
1: Sandigan Bayan.
0: Sandigan Bayan, ng Antigraft Court. No? Dahil lang gusto pong malaman from the retired Sandigan Bayan presiding justice, Amparo Kabutahi Tang, ay kung ano ho ba yung maituturing na
1: questionable.
0: Kung ano yung unexplained wealth.
1: Malinaw pang i-define ang ill-gotten wealth, hidden wealth, at unexplained wealth.
0: So may tatlo pang variants.
1: Hindi lang pala isa yan.
0: Yes. Anyway, so bakit humahalaga na kinakailangan magpresenta kaagad ng isa pong ganitong klaseng testigo gayong hindi naman siya kasama sa mga ipatatawag or pumayag na humarap bilang Amici Curiae pero parang Amici Curiae na rin siya kanina. Sorry. Dahil singular pala, ito'y dapat pala
1: Amicus
0: Curiae lang. No? Singular. Kumbaga, kami ni partner, ako ay Tonicus, si Ricus. Pag plural kami, Tonici
1: and
0: Ricci Curiae. Grabe, oh. Na-apply pa namin yon. So, mga kapiling po natin, meron pa pala tayong isa pang paraan. Isa pang nagmamadaling time check. Oras po natin, 6:10 ng gabi. At sa puntong ito,
2: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ito na ang ano, mga paggamit ng Amicus Curiae.
5: Yeah.
4: Ang sarap lang pakinggan, no? Pero actually, parang mga resource persons lang yan.
5: Right.
4: Na minsan kasi, mahaba yung ano yung historia ng ano ng isang punto sa batas, no? Minsan mahaba yung history niyan. Kaya ang iniimbita diyan usually mga scholar, yung mga malawak ang experience, malawak ang kaalaman. Anybody can provide knowledge tungkol diyan sa mga point na yan. Pero preferably kinukuha nila yung mga ba talagang inaral itong puntong to, talagang madunong sa mga puntong yan,
5: yeah,
4: para magbigay linaw, lalong-lalo na pag meron tayong sitwasyon na hindi malinaw pati dun sa korte mismo,
5: uh-huh,
4: kung saan sila magpapatungo. So, halimbawa, ang pag-uusapan dito ay ang voting threshold, di ba?
5: Yeah.
4: Sinasabi, ilan ba talagang boto ang kailangan? So ang nangyayari dito, eh meron namang provision sa batas, di ba? Bakit ba hindi magkasundo-sundo?
5: Sure.
4: Kasi meron iba't ibang mga impluwensya na naapektuhan yung mismong nakasulat sa saligang batas. Meron na diyan yung ano, nangunguna diyan na kailangan bigyan ng konsiderasyon yung mga naging desisyon na ng Korte Suprema.
5: Sure.
4: Yung naging dating gawain ng Senado at yung karapatan ng Senado na siya magpatupad nito. Itong provision na to na kung paano magboboto sa impeachment, ito isang pagbibigay ng kapangyarihan mula sa mga tao papunta doon sa patungo doon sa Senado. Yung pong constitution, yung saligang batas po natin, yan po ay ang pinagsama-samang desisyon o kagustuhan ng ating mga mamamayan, ng ating mga Pilipino. Pag pinagsama-sama at tinuring ng parang isa, tayo ang tinatawag na sovereign. So yan po ay yung sovereign will po natin, yung sovereign design po natin, nandyan sa saligang batas. So sa pamamagitan ng saligang batas, pinaubayan natin ang isang bahagi ng pagpatakbo ng yun ang nakasulat sa konstitusyon. Itong batas na ito, itong bahagi ng konstitusyon na ito, diretso mismo ang instruksyon at ang pagbigay ng kapangyarihan sa Senado. Itong tinatawag na self-executing provision.
5: Ganon?
4: Ibig sabihin nun, ito mo palang, pwede nang ipatupad yan. Hindi na kailangan na gagawa pa ng batas. Yun na yun.
5: Okay.
4: Sila na mismo ngayon. Tapos, ang susunod na tatandaan nyo dyan, yung pagpapatupad yan, Senado lamang. Wala hong pwede makialam. Kasi itong kapangyarihan ito na magboboto ng 2/3 all its members, ang tinutukoy nito, Senado lamang eh. Wala nang iba.
5: Yeah.
4: So, yung pagpapatupad yan, yung Senado mismo, na sila'y kumikilos ayon doon sa yung bahaging yan ng saligang batas. Yun so, pong pagkilos ng isa sa interpretasyon ng provision na yan. Kasi ho, siyempre, siguradong magtatalo-talo dyan eh. Kung ano bang ibig sabihin nito. Halimbawa, ang sinasabi ni VP Inday, ay yung 2/3 niyan eh, ang ibig sabihin niya 16 at yung all ang ibig sabihin niya 24, wala nang iba. Di ba? Ang punto naman nila BBM eh ito number yun, etc. So naging ano nila sa bagay nito. Yan ang sa unang banda. Alam mo yung mga rules, no? Hindi naman ba sinasabi, isip ko ganito, isip ko ganun? Hindi. Sa pag-interpreta ng batas, ang inuumpisan po natin tinatawag na textual approach. Yun pong mismong yung bang pag binasa mo ba malinaw na malinaw at wala nang textual, tingnan muna natin yung pala. Kung iisa lahat ng pagkakataon, iisa lamang ang ibig sabihin niyan, edi wala nga tayong kailangan na pag-aralan pa. Yun na yun.
5: Yeah.
4: Diba?
5: Yeah.
4: Textual approach.
5: Uh-oh.
4: Yung second approach is yung pong interpretative na sinasabi na titignan natin kasi minsan yung mismong palabra ng batas ay hindi naman sa hindi malinaw pero maaaring magbigay ng iba't ibang kahulugan
5: na,
4: depende sa konteksto.
5: Correct.
4: Diba? Mm. Oh. So ngayon, pag hindi pa tayo nagkasundo doon, meron pa pangatlong paraan.
5: What is?
4: Yung tinatawag na pagpunta doon sa yung mga notes, yung mga yung sa Constitutional Commission, yung preparatory work, yung pong paumpisang mga trabaho sa pagsulat ng Constitution. Yung intensyon. Ngayon, ito pong two-thirds ng buong membership na Senado, hindi po ito bagong provision. Matagal na ito. Kaya, kaya nga, ang kinukuha dito yung mga madudurong, yung mga naintindihan lahat yan.
5: Yeah.
4: This is an old provision, di ba?
5: Correct.
4: Ngayon, binuhay na ulit. Mm. So, yan bang two-thirds at saka all the members, malinaw ba yan?
5: Yun ang
4: malinaw
5: tanong.
4: Ba?
5: Correct.
4: Oh. Yung two-thirds ba? Mm. Ba sabihin nun, 16 at 16 lamang?
5: Let me,
4: all the members, yung all the members ba ang ibig ba sabihin nun? Nung, alam mo, sinasabi ko nga, yung Senate, yan ang isa sa pinaka-safe na lugar. Talagang hindi ka malalagay sa panganib niya sa loob ng Senado eh. Naglabasan nga ng baril at nagputukan, walang tinamaan eh.
5: Eh, ganun ba? So, diba,
4: so ngayon, halimbawa, maging maraming dangerous place yan. Halimbawa, ang
5: ganit. Ay, teka. Ano nangyari sa audio?
4: Oh.
5: Ayan. Anyway, sige, attorney.
4: Meron lumalaban at marinig yung
5: constitution, if we take it as it is on its face, eh malinaw ko ano po yung isinasaad, no? Pero
4: teka muna.
5: Sabi po nung
4: yun ang rule.
5: Ang sabi po pero, kasi ng iba, dahil po sa nagbabago ang sitwasyon.
4: Correct.
5: Hindi ho naman dapat din laging stricto yung pag-apply ng yung text lang lamang, no? Kundi dahil dapat ibagay siya do sa existing situation dun
4: yun
5: sa
4: lang,
5: yes, oh, di ba?
4: Yun na nga sinasabi ko, Tony.
5: Oo.
4: Kung ang nilagay diyan 16 at 24, hindi wala. Tapos ang boxing.
5: Laging ganun, diba? Yes.
4: Oo. Mm. Oo. Wala na tayong pag-uusapan. Mm. Yun ang punto de vista ni Senador Marcoleta.
5: Opo.
4: Immutable daw yun. Hindi daw nagbabago.
5: Yes.
4: Kaya ako nagdi-disagree.
5: Mm-hmm.
4: Paano eh? Yung two-thirds, iba-iba ibig sabihin nun.
3: Mm-hmm.
4: Yung all members, iba-iba ibig sabihin nun.
5: Correct.
4: Pero kung sinabi mong 24, edi wala tayong debate. 24 ika eh. Kahit ba may nakaupo doon sa ibang opisina o wala eh.
5: Mm.
4: Kahit ba, di ba, meron nga dyan, hindi naimi.
3: Oh.
4: Wala sinasabi, pero kabilang eh. Sinabi 24, di ba?
3: Oh. Oh. Pareho po pala kayo.
4: Tawa kayo dyan, baka kala nyo, tama yung mahula nyo sa blind item. Anyway,
5: sa blind item.
4: So idadagdag ko pa dito yung isang mahalagang bagay, di ba? Ang isa pa itong kilalang prinsipyo sa atin sa Ligang Batas. Ang mga desisyon ng Korte Suprema ay sadyang bahagi ng ating mga batas.
5: Opa.
4: They are as good as law. They have the force of law.
5: Mm-hmm.
4: At pag yan ay pag ang desisyon ay interpretasyon tungkol sa tibay nun, eh para rin siya ang nakasulat din doon
5: sa
4: Constitution, sa Ligang Batas.
5: Yes.
4: Oh, ano ba ang tinutukoy ko? Aba, eh, hindi ba doon sa Abilino, di ba, nagkaroon tayo ng issue, pwede ba ilagay dito si Win Gatchalian, tanggalin si Alan Peter, di ba? Sabi, sinutin ang kanyang mga miyembro, hindi siya kabilang doon sa all. Oh, di, kung hindi siya kabilang doon sa all, ibig sabihin nun, may situation. 24.
3: Mm-hmm. It's the same thing ng sinabi ni ng makausap ko attorney si retired Justice Carpio. Okay. Del tinanong ko din yan at halos pareho ko
4: yung sabi niya.
3: Halos pareho ko yung sinabi na nakalagay sa batas ay 2/3. Yun ang nakalagay sa batas. 2/3, but the count, yung baseline, yan ang volatile. Yan ang pinag-uusapan.
4: Yung nagbabago dyan, yung all. Ano ba yung all na sinasabi?
5: Yung Abilino versus Cuenco, pati yun, tinututulan ng ilang senator judge dahil hindi daw tama yung application.
4: Siyempre, kanya meron, yun ang isang babagi niya, no? Yeah. So, anong mangyayari? Diba? Siyempre, lahat-lahat yan, lahat ng tao, lahat ng mga politiko, may sarili-sariling punto, di ba? Anong mangyayari sa atin? Saan tayo pupulutin yan? Well, ganito yan, Tony. Kailangan ngayon, ang sinasabi ko, kailangan mag-desisyon kaagad yung Senado. Yes. Huwag mong hintayin yung Korte Suprema dahil yan ang hindi yung disenyo. Gaya nga ng sinabi ko, ang katungkulan ay nasa Senado para ipatupad yung batas.
5: Yes.
4: Hindi mo kailangan magtanong sa Supreme Court. Ano na? Senate. See?
5: Yeah.
4: Kaya ako, hindi ako satisfied sa mga argumentong ganun. Ay, siguro maganda, itanong natin ikaw sa Supreme Court. Ay, sus! Hindi mag-asampa ka ng kaso sa Supreme Court ng petition. Yeah. Ako, I'm very confident that in its Supreme Court
5: will not be petition. Yes.
4: Define things through.
5: Batas. Hindi mga abogado na kinakailangan nilang kumonsulta sa mga eksperto sa batas para mas magabayan sila dahil hindi sila nagtitiwala sa sarili nilang pagsusuri na ma-apply nila yung constitutional power nila to decide on their own kung wala silang sapat na batayan, attorney.
4: Well, bukod pa doon, hindi sila nagtitiwala doon sa mga kasama nila.
5: Siyempre, or pwedeng ganun din.
4: Hindi mo alam. Eh, baka kung alam mo naman, pabago-bago yung hangin, di ba?
5: Opo.
4: Kesa magtiwala ko, kesa ganito, sige, ganun. Sige na nga, tumawag na lang tayo ng isang tao na pwede magbigay ng linaw, na kilalang madunong.
5: Aha.
4: At alam natin na he knows what he's talking about. Alam niya yung kanyang pinagsasabi.
5: Exactly.
4: Ayan itong mga inimbita.
5: Correct.
4: Yan sila yan.
3: Di ba pwede rin, yan, attorney, parang hindi ako magde-desisyon para pag may napag-desisyon na, pwede kong i-blame sa iba yan. Eh, hindi naman ako nagsalita dyan eh. Kayo yung desisyon yan.
4: Ano yan, Rica?
3: Placing the blame on everyone.
4: Ano yan? Bagong discover sa medicine yan, duwagitis. Duwagitis.
5: Rica.
3: Duwagitis.
4: Balat sibuyaitis.
5: Balat sibuyaitis.
4: Sa batikos ng publiko, mga duwag. At saka yan, Tony, Rica, hindi lang naman pati dyan sa ibang sangay ng gobyerno, ganyan din. Ayaw mag-desisyon, tatakot, mapreprise yung sweldo, ganito, ganun, etc. Duwagitis, kumakalat talaga yan ngayon.
5: Well, syempre yung pong burden nga, no, to decide kung paano nga po i-apply yung voting threshold, pagbobotohan din ng mga senador after nilang makinig dun sa mga legal experts, no, so Wednesday. Pero realistically speaking, ang mga senator judges ay may sariling mga political interests. Hindi naman ho sila laging guided by legal principles sa kanila pong pagtatanong at
3: or their conscience.
5: So mas makakapagbigay linaw ho kasi yung Ami Chi Curay kapag sila po ay nagpaliwanag. Pero sa tingin nyo ho, kapag nagkaroon po ng pagkakaiba na interpretasyon yung apat po no, na lalahok, ay mas lalo lang ho bang magkakalabo-labo or magkakaroon po ng mas malinaw na direksyon kung paano po boboto yung Senado?
4: Well, sigurado magkakaiba yan. Ha? Tignan mo mabuti yung background ng apat na magsasalita. Ha?
5: Yeah.
4: Sigurado ko sa iyo, yung isa dyan, iba.
5: Aha.
4: Yung isa dyan, ang position 16.
5: Aha. I see. Parang nahuhulaan mo na kung sino yon ang magsasabi nun.
4: Well, alam mo gani, hindi tayo sure, Gyud. Pero anyway.
5: Yeah. Anyway what?
4: Anyway, abangan, di ba? Tingnan natin. Tapos, alam mo naman, Polly, kung anong gagawin ng Senado, it is a magical place. Hindi natin masabi.
5: Is
4: maraming misteryo nangyayari doon.
5: Magical place.
3: Kaso parang...
4: Oo, yun si Superman. Parang nandun lahat, Superman. Hindi tinatablan ng balay yung mga tao doon.
3: May misteryo pa ba, Attorney Roy? Eh, parang... May mga alam mo na may mga pagtinitigan mo eh alam mo na ang magiging sagot nila. Alam mo na ang magiging ipupunto nila.
4: Ikaw naman, Rica. 'Di ba misteryo nung araw miyembro na Senado, ngayon wala na. Oh, 'di ba? Magic.
5: Oh my gosh. Oh, bago tayo mapunta sa bago tayo mauwi sa Salamanca.
4: Yeah.
5: Kailangan magpapaalam na kami. Papaalam na kami, attorney, kasi meron pa pala kaming segment na mamimigay kami ng pera.
3: Hindi po sumali, attorney.
5: Hindi ito ano.
4: Ano naman, Tony, pag dumadating ako, nagpapaalam ka parati.
5: Hindi.
4: Pattern, proof of pattern.
5: Grabe.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 6:17.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang lasika. Santon Gold Coffee Mix.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: So sige, oras po natin muli. 6:20.
9: Issue Spotted sa DZMM.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: po si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DCMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DCMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DCMM.
1: Minuto, may dapat kang tutukan. Maging una sa mga balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue,
2: gawa tayo ng backup plan. Nang sa ganun ay hindi po tayo magsisiyan sa dulo.
1: Anuman ang usapan,
3: may mga nakasuhan na po ngayon. Ito ba ay mas magpapakalma ng kaunti?
1: Sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia.
2: Paano tayo?
3: Sisikip ng sinturon.
2: Hindi na nga bumibili ng sinturon yung madami.
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue spotted sa DZMM.
4: Mga pamilya, tanggap po muna tayo ng ulat mula po kay Raj Patrol Steve Rasko. Malek, kumpiyansa na mataas pa rin ang voter turnout sa BARM parliamentary elections sa kabila ng karahasan at kaguluhan sa rehiyon. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Cotabato City at hindi Raj Patrol Steve Rasko. Steve!
5: Magandang gabi, Peter at Rika. Naniniwala nga si Comelec Chairman George Aaron Garcia na aabot pa rin sa target ng 80% yung voter turnout na makasisayan sa unahang BARM parliamentary elections. Ito sa kabila ng naitanang namatay, nasugatan, nagpapatuloy na barilan ang pagkakantana ng putuan kanina sa ilang voting center dahil sa mga insidente. Ayon kay Garcia, maski mainit ang panahon at nagkaguro sa ilang voting center, ay mahaba pa rin ang pila ng mga botante.
6: Naniniwala po ako na pinakita ng mga taga-Bang Samoro na hindi sila natatakot sa kung anuman. Whether may putukan, may kaguluhan na ganyan, may nagsuntukan, it doesn't really matter, they will vote. Pero kung titingnan niyo po, sa kasaysayan ng Bangsamoro, so far, pinakamatahimik pa ito. Hindi po ba? Kahit po sa Cotabato City pa lang, pinakatahimik itong nangyari na ito sa araw na ito ng eleksyon. Sana magtuloy-tuloy hanggang mamaya.
5: Totoo din, dito tayo ngayon sa Dituat Avenue sa Cotabato City at itong 27 puting SUV na ito, yung mga pinagpapalo, tinapaktapakan, pinagpabato ng grupo ng mga kalalakihan kaninang umaga sa harap ng Cerro Central Elementary School. Ito ngayon sa mga eskwela na voting center na binisita ni Comelec Chairman George Garcia. Saka ito na hindi naman pakikinabangan pa itong dalawang SUV na ito, nayupi na, basag-basag at bakas pa rito yung mga bubog mula sa sakyan. Sa initial na informasyon, Tony, Atika, nang mula sa mga sundalo dito, alas 7 pa ng gabi dapat matatapos yung putuhan, pero maaga pa lang kanina ay tinapos na umano ng mga guro na nagsimbing electoral board mekwelahan na ito yung putuhan dahil umano sa pangamba sa kanilang kaligtasan. So mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radio Patrol Steve Ras, DZMM.
4: Steve, maraming salamat at ingat ka dyan, ha?
1: May nangyari sa Money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
4: Hi, makakausap po natin, nasa linya natin telepono si Sara, na andun ang kaibiga Caloocan.
7: Hi, Sara.
8: Hello po, magandang gabi po.
4: Magandang gabi sa'yo, Sara. At eto na, ha, ang isa sa mga swerteng sumagot ng tama sa ating pong question of the day. Ang tanong, kailan ginanap ang ikalimang State of the Nation address o SONA ng Pangulo? Letter A, Ito ba ay June 27, 2026? Letter B, July 1, 2026? O letter C, July 27, 2026? At ang tamang sagot, Sarah, ay...
8: July 27, 2026, letter C.
4: Congratulations, Sarah! Tama ang iyong sagot. At kailangan antayin mo lang ang tawag ng ating Mission Control, DZMM staff, kung paano mo makukuha ang regalo mula sa May Money Ka sa DZMM. May mensahe ka ba, Sarah, sa mga kapamilya natin?
8: Maraming salamat po. Para lagi po tayo mag-ingat. Ngayon pong pabago-bago ang panahon, palagi pong maging handa at magdala ng payo.
7: Ayan.
4: Maraming salamat
7: din, Sarah. Job you, Sarah.
4: Ay, grabe,
7: just always bring your umbrella.
8: Love you po.
4: Thank you po. Congratulations kay Sarah Fernando Nang. Kay Biga Kalookan ang mapalad na nagwagi sa ating May Monica sa DZMM.
7: May Monica.
4: Alright, sa mga kapamilya, bago tayo magtapos, babati po muna tayo sa mga nagdiriwang na kanilang kaarawan today. Happy birthday, Ricky De Leon!
7: Hindi ko makita yung aking partner!
4: Mary Condes Macabata!
7: Tapusin mo
4: Graciel Ann Juarez! Leslie Olivar! At syempre po, happy birthday kay Santo Papa Pope Leo the 14th. Kaarawan din pala niya today, partner.
7: Uy, besh! Happy birthday!
4: Tsaka happy listening sa ating pong dating katrabaho sa industriya ng media, si Peng Lomad, na nakikinig pala sa atin ngayon sa TCMM, Radio Patrol sa Isla, the partner.
7: Oh. Ako din, pabati din ako ng isang happy listening sa Salas Family. Ako ay nandun sa kanilang 38th Kulay sa Tuwig Awards. At nakikinig din sa atin si TNS. Ayan.
4: Very good.
7: Pintor yung mga yan, part.
4: Oh, fantastic.
7: Nakikinig
4: pintor? Ay, grabe.
7: At siya Ma'am Chief Ernie at si Ma'am Patricia Rodas Salas.
4: Tsaka si Professor Reggie Marcelo ng Ateneo. Happy listening din sa iyo at sa inyong mga kasama sa Ateneo de Manila University.
7: Ayan.
4: So mga kapamilya, thank you so much at kami po ay sinamahan niyo today. At tayo po ay magpapatuloy pa rin syempre na ating special coverage bukas ng VP Sara Duterte impeachment trial hanggang sa Wednesday. Di ba? Meron pa rin impeachment trial Tuesday
7: sana
4: and Wednesday.
7: Sa Wednesday, mag-decide silang i-air it live.
4: Yung
7: Amici
4: Curie. Sana nga po. No. Anyway, so mga kapamilya, thank you so much. Kakanin to ring Tony Velasquez.
7: Miguel Lazo po nyo nakasama. Ingat!
4: Abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV Patrol. Lalalala! Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo. Bye-bye!
1: Susunod na. TV Patrol sa DC.
9: This is FM Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Walde sa payatas at natuloy na ba ngayon?
2: Alvin, ayon sa mga doktor sa UP Philippine General Hospital, clinically stable si dating House Speaker Martin Romualdez. Ibig sabihin ay pwede na siyang i-manage yung kanyang kondisyon sa labas ng ospital at hindi na siya kailangang i-confine. Kaya naman ay anytime ngayong araw na ito ay pwede nang i-discharge ang dating speaker. Alvin? Matapos ang limang araw na pananatili sa Cardinal Santos Medical Center at dalawang gabi sa UP Philippine General Hospital, ipinag-utos ang Sandikan Bayan 3rd Division ngayong Lunes na ikulong si dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, kung saan nakapiit din sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na kinasuhan ng plunder. Naging basihan ng korte ang ulat ni Dr. Gerardo Legazpi, direktor ng UPPGH, na inilarawan ng kongresista na clinically stable batay sa pagsusuri ng 12 doktor noong Sabado. Naunang iniutos ng korte ang independent examination ng UPPGH dahil na rin sa patong-patong na sakit ng kongresista gaya ng diabetes at iba pang kondisyon sa puso. Ayon kay Legazpi, lumalabas na nasa 3% lang ang tsansang atakihin sa puso si Romualdez kada taon sa loob ng isang dekada. Aniya, may chronic coronary syndrome pa rin si Romualdez na pwedeng i-manage ng gamot. Ruled out naman ang kanyang unstable angina, isang kondisyon kung saan kulang ang daloy ng dugo at oxygen sa puso, at acute cerebrovascular disease o mga kondisyon na nakaapekto sa mga ugat ng utak, bagamat may nakitang infarcts o pagkasira ng ilang tissue. Kontrolado naman ang alta presyon, type 2 diabetes, at hypothyroidism ni Romualdez, bagamat kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na monitoring. Kinumpirma naman ni Legazpi ang naunang diagnosis ng psychiatrist na may major depressive disorder at anxiety si Romualdez. Kailangan umano niya ng patuloy na psychiatric treatment, pero hindi naman kailangang manatili sa ospital dahil wala siyang malubhang kawalan ng kakayahang pangalagaan ng sarili at hindi siya nakikitaan ng suicidal tendencies. Ayon pa kay Legazpi, may matinding sleep apnea si Romualdez, kaya inirekomenda niya ang patuloy na paggamit ng continuous positive airway pressure o CPAP sa pagtulog at regular na pagpapatingin sa sleep specialist.
3: Ang aming multidisciplinary team na nag-meet sa isa namin ang mga sakit na ito at wala sa isa sa mga sakit na ito na nangangailangan ng nasa hospital para magamot. Pero kailangan pa rin bigyan ng atensyon.
2: Sinabi naman ng doktor ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na sapat ang mga pasilidad sa Payatas Jail para sa cardiac monitoring at may mga sakit din para sa CPAP machine ni Romualdez. Aniya, nasa 24 na nurses ang nakaduty sa pasilidad at handa silang dalhin si Romualdez sa pinakamalapit na ospital kung kakailanganin. Pinabulaan na naman ni Legazpi na nasa presidential suite sa UPPGH si Romualdez. Inilagay lamang umano siya sa isang maluwag na kwarto kung saan pwedeng isagawa ang kanyang mga test at magkakasya ang 4 na security personnel bukod pa sa 8 nakabantay sa labas ng silid. Dagdag ni Legazpi, sagot ni Romualdez ang kanyang medical expenses. May sagot din si Legazpi sa pangamba ng abogado ni Romualdez na baka may masamang mangyari sa paglipat sa kanya mula sa Cardinal Santos Medical Center.
3: Siguro hindi po alam ng lawyer na yun kung ano na talagang kakayahan ng mga ospital ng gobyerno.
2: Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na iginagalang niya ang desisyon ng Sandigan Bayan at iginiit na wala siyang kasalanan. Aniya, bagamat mahirap ang sitwasyon na ito para sa kanilang pamilya, haharapin niya ang mga kaso ng may dignidad.
4: Siya po ay susunod sa batas, alinsunod sa utos po ng korte. Siya po ay hindi tumatakas.
2: Dagdag ni Attorney Fajardo, paghahandaan nilang hamunin ang mga ebidensyang ilalahad ng ombudsman laban sa dating House Speaker. Alvin, sa ngayon ay wala pang impormasyon kung anong oras dadalhin si dating House Speaker sa Payatas Jail. Pero ayon sa court order na binigay ng Sandigan Bayan sa BJMP nitong 5 o'clock, ay gagawin ito ngayong araw. Inaasahan din na harap si Romualdez sa Sandigan Bayan 3rd Division sa Miyerkules, kung saan siya babasa ng sakdal at isasagawa ang pre-trial kung kailan inaasahan na tatalakayin ng prosecution at depensa yung mga ebidensya at kung sino-sino yung mga testigo sa paglilitis. Alvin?
1: So Cassandra, kailangan ba siyang ipresenta sa korte pag pwede na siyang Healthy na siya. Wala na siyang sakit.
2: Alvin, ngayong araw, wala namang sinasabi ang Sandigan Bayan 3rd Division na kailangang dalhin si Romualdez dito mismo sa korte. Ang nakalagay sa order ay dadalhin siya ng BJMP sa Payatas Jail. At kapag ayos na nga ang kondisyon niya sa Miyerkules, ay pinapaharap siya ng korte dito sa Sandigan Bayan 3rd Division sa kanyang pagbasa ng sakdal. Alvin?
1: Pero hindi pa tayo sure, Cassandra, kung ini-execute na yung utos ng korte as of this time. Cassandra, babalikan natin mamaya si Cassandra dahil hindi pa tayo sure kung ini-execute na ba ang utos ng korte sa mga oras na ito. Maraming salamat, Cassandra Salonga. Sa ibang balita, arestado ang 5 lalaki kabilang ang 2 aktibong pulis matapos umanong mangikil ng mahigit 100,000 piso sa isang aplikante bilang pulis. Muli namang nagbabala ang PNP na walang ibinibentang slot sa kanilang recruitment at iginiit na nakabantay sa kakayahan ng aplikante o nakapatay sa kakayahan ng mga aplikante ang pagpasok sa kanilang hanay. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
5: Nambutay, Mark Manico! Go! Diyan, alis!
6: Bumaba ka dito!
7: Binababa na sasakyan ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 3 lalaking ito matapos tanggapin ang pera mula sa isang aplikante ng Philippine National Police sa San Fernando, Pampanga nitong Sabado. Ayon sa pulisya, inireklamo sila ng aplikante matapos sumanong kikila ng pera kapalit ng pagpasok sa PNP.
8: Ang ginagawa po nila ay nilalapitan nila or kinokontak nila ang mga nag-a-apply sa pagpupulis at sinasabihan na di umano ay kaya nilang siguraduhin ang pagpasok sa kapulisan after paying yung hinihingi nilang pera po. Initial na hinihingi po ay 250,000 hanggang naging 150,000.
7: Huli din sa follow-up operation ang 2 aktibong pulis na may mga ranggong lieutenant at patrolman. Sila ang mga itinuturong utak at kasabwat sa illegal na transaksyon.
9: This is a serious violation. Huwag nating gawing negosyo ang ating uniforme. Recruitment is based on merit, qualification, and integrity. Walang slot na binebenta o ipinapangako.
7: Nito lamang nakaraang buwan, isang senior fire officer ng Bureau of Fire Protection ang inaresto rin dahil sa pagbebenta naman umano ng slot sa BFP. Tulad sa BFP, limitasyon sa recruitment slots o quota ang nakikitang dahilan ng mga pulis kung bakit may ganitong illegal na sistema.
8: Meron po tayong mga safeguards nang nilagay, kumbaga merong mga check and balance within the system to ensure na merits-based lamang ang pagpasok po sa inyong kapulisan.
9: If you know of anyone involved, report it. No rank, position, connection, or length of service will shield wrongdoing from accountability. Ang pagiging pulis ay hindi binibili. Ito ay pinaghihirapan, pinatutunayan, at pinaninindigan.
7: Sinampahan ng reklamong robbery extortion ang 5 suspect. Sinibak na rin sa pwesto ang 2 sangkot na pulis na sasailalim sa summary dismissal proceedings. Karen De Guzman, ABS-CBN News.

0: Binulabog ng putukan na ang mga residente at botante sa isang barangay sa Maguindanao del Sur sa kasagsagan ng botohan sa unang BARM parliamentary elections. At live mula Maguindanao del Sur, nagpapatrol Ernel Tocmo. Ernel, kamusta ang sitwasyon ngayon?
1: Tara, nagdulot ng takot sa mga residente at botante ang putukan na nangyari sa barangay na Bundas na tumagal ng mahigit 3 oras. Nagkaputukan ang tropa ng militar at mga armadong individual matapos na hinaras sumano ng mga ito. Ang tropa ng militar at Special Action Force sa barangay na Bundas sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Ayon sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, alas 11:30 kaninang umaga, nangyari ang pagpapaputok sa barangay Dato Bakal sa nasabing bayan. Kaagad na pinaalis sa lugar ang alkalde at vice-alkalde ng bayan at dinala sa Sharif Saidona Mustafa Municipal Hall. Dakong 11:45 ng umaga, inatake naman ng naturang grupo ang municipal compound. Mabilis sumugod sa municipal hall ang mga pulis at militar para protektahan ang 2 mataas na opisyal ng bayan. Tiniyak ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga electoral board, mga botante at polling precinct at election paraphernalia. Dumating din sa lugar ang miyembro ng CCCH para mapigil ang putukan. Inaalam pa natin sa ngayon mula sa mga otoridad kung may casualty ba at kung may nahuli sila sa insidenteng ito. Napuntahan din ang lugar ng grupo nina Attorney Caloy Zarate, ang convener at tagapagsalita ng Katungod Bangsamoro. Ikinadismaya niya ang insidente at anya may mga nagbalak na maghasik ng kalituhan sa nangyayaring halalan. Karen, sa ngayon ito pa lamang ang naitalang karahasan dito sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, ngunit patuloy pa rin ang paghihigpit ng seguridad, lalo't mamaya ay ang transmission at ang canvassing ng botohan. At dito naman sa Sharif Agwak Central Elementary School, isa ito sa mga pinakamalaking voting centers dito sa bayan, ay ngayong alas 7 magsasara na ang botohan at magsisimula na rin ang transmission ng boto. Karen?
0: Ernel, tinatayang ilan na ang botante sa kinatatayuan mo ngayon at sa probinsya ng Maguindanao del Sur at napasailalim ba ito under COMELEC control?
1: Karen, sa pagkakaalam natin, ang buong lalawigan ng Maguindanao del Sur ay may mahigit 460,000 na mga botante. Ito ay pangalawang area sa buong Bangsamoro region na may vote reach o may pinakamaraming botante dito sa rehiyong ito. At dito naman sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, isa ito sa 3 bayan na isinailalim sa red category ng election areas of concern. Kaya tinutukan din ito ng mga pulis, kabilang na dyan ang Sharif Saidona Mustafa at isa pang bayan. Karen?
0: Maraming salamat, Ernel Tocmo.
2: Nagdaos po ng tigil pasada ang grupong Manibela bilang pagtutol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at panawagang aprubahan na ang mga petisyon para sa taas pasahe. Ayon naman sa LTFRB, patuloy nilang pinag-aaralan ang mga petisyon. Live mula sa Philcoa sa Quezon City, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, kailan ba dedesisyon na ng LTFRB ang fare hike petitions?
3: Bernadette, wala pa rin tiyak na petsa hanggang sa ngayon. Ayon sa LTFRB ay kinakailangan pa nila mag-set ng panibagong petsa para sa pagkukulong kasama ang mga oil companies at kinatawan ng mga concerned government agencies bago makapagsumite ng rekomendasyon sa Department of Transportation.
4: Dumidiskarte na lang ang jeepney driver na si Ray para may maidagdag sa kanyang 700 pisong kita araw-araw sa pamamasada.
5: Marakit ako pagka yung, halimbawa, coding ko, umabsent yung barker namin, nagbabarker ako para dere-diretso lang ang kita. Pero kung sana, ginawa mo lang nila 15 yung pamasahe, makakabawi ng konti. Kaya lang ayaw naman.
6: Dahil pagdating ng mga pagkakataong ganito.
4: Ngayong Lunes ng umaga, nagsagawa ng transport strike ang grupong Manibela sa Philcoa, Quezon City bilang pagtutol sa panibagong pagtaas ng presyo ng petrolyo na nakatakdang ipatupad sa Martes. Bit-bit ng grupo ang tarpuli na may birthday greeting para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nakalagay ang mensahe nilang dagdag pasahe. Dahil dito, ilang commuter ang inabot ng ilang oras ang paghintay bago makasakay.
7: Talaga, agawan sa sakayan, lalo na pag umuulan.
8: Hindi namin masasakay ng gusto yung mga jeep, mga pasahero eh. Eh, nag-aabala sila na gantay. Wala naman dumarating na jeep.
4: Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, hirap na rin ang mga tsuper na pagkasahin ang kanilang kita.
9: Piso, 2 piso, hindi kakayanin. Pero kami po, 50 pesos ang itinaas ng produktong petrolyo, umabot pa sa 100 piso. Pero pinilit namin kinaya para maihatid kayo sa pupuntahan ninyo. Para mapagsirbisyuhan namin kayo, makapasok kayo sa trabaho at makapasok kayo sa eskwela.
4: Ayon naman sa LTFRB, nakabinbin pa rin ang petisyon para sa dagdag pasahe matapos makansela ang mga pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng mga ehensya ng gobyerno at mga kumpanya ng langis. Pero patuloy pa rin nila itong tinatrabaho para makapagsumite ng rekomendasyon sa DOTR.
10: Isineset pa rin po natin yan para po mapakinggan po natin ang hinaimpo ng ating po mga transport workers. We will set another hearing and then we will make our recommendation po to Secretary Banoy Lopez.
4: Pinag-aaralan na ng LTFRB kung maaaring taasan ang 12 peso per liter fuel discount o dagdagan ang litro na maaaring i-avail ng mga jeepney driver bawat araw bilang dagdag tulong habang tumataas ang presyo ng petrolyo.
3: Bernadette, sinabi naman ng FMDA na wala silang na-monitor ng mga stranded na pasahero at tinuturing nila na normal na Monday rush hour lamang ang sitwasyon sa mga kalsada ngayong araw. Samantala, sinabi rin ng grupong Manibela na tuloy yung kanilang ikalawang araw ng transport strike bukas pero pinag-uusapan pa yung ibang detalye kabilang na kung saan yung magiging strike center bukas. Samantala dito naman sa May Philcoa sa Quezon City, Bernadette, ay walang naitalang, wala tayong nakikitang mabigat na daloy ng traffic. O tuloy-tuloy lang yung daloy ng masasakyan dito sa May Eastbound o yung papuntang Fairview maging doon sa Westbound o yung papuntang Quezon City, sir. Bernadette?
2: Maraming salamat, Easy Lee. Isa ang patay habang 4 ang sugatan matapos salpukin ng service vehicle ng Valenzuela City LGU ang 3 motorsiklo sa May Kawayan, Bulacan. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
11: Napapagitnaan ng truck at bisikleta ang van na ito habang bumabiyahe sa MacArthur Highway, May Kawayan, Bulacan pasado alas 11 Sabado ng gabi. Ilang saglit lang kumabig pa kaliwa ang van at nagdire-diretso sa kabilang linya kung saan nasalpok nito ang kasalubong na 3 motorsiklo.
12: Sa lakas ng impact, nagtalsikan ang mga motorsiklo maging ang ilang sakay nito.
11: Nawasak naman ang harapang bahagi at nabasag ang windshield ng van. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na nawalan ng kontrol ang van na ginagamit bilang service vehicle ng Valenzuela LGU. Galing ito sa Marilao, Bulacan at pabalik na ng Valenzuela.
13: May iniwasan po siyang bisikleta. Yung pag-iwas niya po doon sa bisikleta na yun ay nawalan po siya ng kontrol doon sa kanyang minaman na yung sasakyan at nabangga niya nga po itong mga motorcycle na ito na pasalubong sa kanya.
11: Dead on arrival sa ospital ang rider na taga Paumbong, Bulacan habang sugatan ang 4 na sakay ng 2 pang motorsiklo.
12: Nasa kustudiya na ng May Kawayan PNP ang driver ng service vehicle na nahaharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries, and damage to properties.
13: Paalala po sa ating mga motorista na dapat po palagi po tayo mag-iingat sa kalsada lalo na po ngayong madalas na nag-uulan.
11: Wala pang pahayag ang Valenzuela LGU sa insidente. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Gretchen, ano ang pinakabagong update mula sa ating mga paboritong celebrities?
14: Ati B, healthy at aktibo, ganito inihanda ni Atasha Mulak ang sarili para sa kanyang unang theater role. Samantala, may bagong pelikulang pagkakaabalahan ng kanyang amang si Aga Mulak, katambal si Jody Santa Maria. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
15: Ang pasabog na super fit at super toned physique na ito ni Atasha Mulak, ipinamalas niya sa event ng isang kilalang canned tuna brand, patunay sa kanyang active at healthy lifestyle. Sabi ni Atasha, naging malaking tulong ang pagpapanatili ng ganitong lifestyle sa kanyang paghahanda para sa Bongga Kaday, The Aniba Tumbaka musical.
16: I felt it even in rehearsals because we've been rehearsing every day and my body just feels great. I don't feel tired. I'm super, super thankful for the whole team and the whole production because they've been nothing but encouraging and teaching me so much within this process.
15: Sabi ni Atasha, bukod sa healthy diet, regular ang pag-workout nilang pamilya. Kasama ang ama na si Aga Mulak na muling gaganap bilang Lito para sa second Miracle in Cell No. 7, ang prequel ng Miracle in Cell No. 7. Sa 2026 Metro Manila Film Fest entry na ito, makikilala ang asawa niya na si Angela sa pagganap ni Jody Santa Maria.
17: Nakikita mo natin kung anong gagaling na aktor mga kasama ko dito talaga. And kaya nung napag-usapan ang gagawin namin itong pelikulang ito,

0: heavy roll siya pinakanahirapan, kundi sa kilig scenes.
1: Parang like there was something in me na hindi sa actors na mga ganun. But of all the things, yung kilig pa talaga, dun ako na parang
0: Pero sabi naman ni Kaki, perfect on-screen husband si Elijah at isa na sa kanyang best friends. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, iligal na bentahan ng petrolyo o paihi sa Navotas, tatlo ang arestado. Malaki ang oil price hike, epektibo na naman.
3: Music Radio. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white rose papaya. Pinis kulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Pero sana naman po mapirmahan niyo po itong dokumento na dala namin na nagpapatunay na nagkakaayos na tayong lahat.
9: Hindi mo papayagin, tatay ko. At hindi namin tatanggapin yung pera niyo. At kung maaari, ayaw na namin makita yung mapagmumukha niyo dito.
10: Mukhang anytime soon, magiging pabor na sa atin ang desisyon.
11: Pwede ko na ipag-iba ang ginanto ang lupa.
12: Sorry, Ricardo.
13: Pinabayaan ng NCIA ang anak ko. Yun yung kung gano'ng kadelikado ang Zafra case. Pero still, pinahawak ko sa kanya. Alam, she's gone!
12: Hindi ko napaparamdam sa kanya na anak at turing ko sa kanya. Ngayon na ako. Ako humihingi ng second chance. Bumalik ka lang, Sam. Nang maparamdam ko sa'yo na mahal kita.
14: Huli namin! Makaitita ka rito!
15: Yarine!
9: Ginagawa niyo dito.
16: Pinapunta kami ni Pops dito.
17: Bukas isi-send namin sa tablet mo yung lugar kung saan mo makukuha yung misyon.
16: Huwag kang sasablay. Patunayan mo kay Pops na kaya mong gawin yung pinasok mo, ha?
17: Gagawin kong lahat para magawa ko misyon ko.
18: Gabo!
6: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m. Simula ngayong Lunes.
19: Totoong ina na turing nila sa kanya.
20: Kaya mas dapat ka nang magtapat para gumaan-gaan naman yung bagahe mo.
6: Isang linggong puno ng katotohanan at tensyon.
21: Ikaw ay nakala na may in love ulit si Tita Preston. Nadagdagan yung dahilan ng pagngiti niya ngayon.
19: May gusto kong ipagtapat sa'yo.
21: Ako magagalit. Ano ba kasi yung gusto mong sabihin? Kailangan niyo ba kung sino yung dinedate ni Tita Preston?
20: Yung Eric ang dinedate ng tita mo ngayon.
21: Sana ma-meet mo natin, no?
6: Siguradong lahat masing surprise.
18: Nakuha niyong lukuhin, pati yung taong nag-alaga sa akin na dapat kayo yung gumawa.
20: Iligatay mo siya.
18: Sarili niyo lang yung iniisip niyo.
21: Ba't ganun yung tayong tratuhin? Ano ba tayo sa kanya? Basura. Eh, paano kung hindi niya kayo tigilan? Paano kung siya mismo magsabi kay Oliver ng totoo?
20: Naalala mo yung nakilala mo sa school niyo? Sir Eric, siya ang tatay natin.
18: Kung talagang pinaprotektahan mo ako,
21: kinuwaling. Galit pa rin si Oliver.
22: Sir Jordan, si Lolo Jude. Nakalabas pero hinahanap naman ng security.
23: Please, I can't lose him too.
18: Jordan, breathe. Mahanap natin siya, okay?
6: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m. Simula ngayong Lunes, ang kasalang na udlot.
9: Nawawala si Kiara. Hindi ko lang po sila magsisimula.
21: Pero baka naman kailangan magpahinga ka na muna.
20: Sayang kasi yung oras eh.
6: Mauuwi sa sunod-sunod na poot.
18: Sinunod ko na lahat ng gusto mo.
21: Anong ibig mo sabihin na delikado ang buhay ni Mikoy kung natuloy yung kasal? Anong nangyayari?
20: Nagpadala na si Rio ng papatay sa'yo. Kailangan sundin mo na siya.
21: Patayin mo na si Rio.
20: Meron akong kutob.
11: Ano kutob?
20: Sa tingin ko may alam si Tatay Mario. Maaari

0: meron siyang nakita or nasundan.
1: Tutukan ang huling tatlong linggo ng A Secret in Prague, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.
2: Pamilya sa lahat ng panahon.
3: Magkasama tayo sa bawat kwento.
4: Tinikitan at pinagahatak ang mga sasakyan na naka-street parking sa isinasagawang clearing operation sa Makati. Kasunod ito ng isang viral video kung saan nahirapang makaresponde ang isang fire truck dahil sa mga sasakyang naka-double parking. Nagpapatrol, Michael Delizo.
5: Nabulaga ang mga residente sa Barangay Bangkal, Makati City sa pagsugod ng mga tauhan ng MMDA at Public Safety Department ng lungsod at sa pagdating ng mga tow truck sa lugar. Tiniketan ang mga driver at may-ari ng sasakyan na nakaparada sa maling lugar. Hinatak naman ang ibang sasakyan na walang nagbabantay.
6: Ito talaga kayo nagpa-park?
7: Opo.
6: Bawal daw pala dito mag-park?
7: Opo, bawal nga po.
6: Eh. Alam niyo yan?
7: Alam naman po. Aware naman po kami doon, sir.
6: Bakit? Ba't kayo dito nagpa-park kung bawal?
7: Eh, wala po kasing mahanapan na ano, sir, eh, na mapaparadahan. Kahit mali po, sir, dito na lang naman nilagay.
8: Kailangan po may yellow line.
5: Sinita rin ang mga nagre-reserba ng parking sa kalye tulad ng paglalagay ng paso. Nasa apat na po ang naisyuhan ng traffic citation ticket ang TSD at MMDA habang 10 sasakyan ang nahatak.
9: Continuous naman po ito. Nawala po yung naninita, bumabalik lang din po sila kasi nakasanayan na po.
5: 2,000 pesos ang multa sa mga illegal na nakaparadang sasakyan na walang bantay. 1,000 piso naman kung may driver at naialis agad ito. Kapag inabot ng tow truck at nahatak, may minimum na 1,500 pesos na multa para sa maliliit na sasakyan at dagdag singil na 200 pesos kada 4 na kilometro papunta sa impounding area sa Tumana, Marikina City.
10: Dito sa Makabolos Street nangyari yung insidente kung saan may naipit na fire truck dahil sa mga nakapark na sasakyan. Pinapayagan naman daw ang street parking dito, yun nga lang ay sa isang side lang tulad nito para yan may mga nakakadaang sasakyan. Binabantayan na ito ng Makati Public Safety Department para mapanatiling bukas ang lane at makadaan ang mga sasakyan.
5: Sa ordinansa ng Barangay Bangkal, pinapayagan lang ang street parking sa mga lugar na may markang yellow T-lines. Nasa designated parking lane naman ang kotse na nasagi ng fire truck noong Sabado. Nagpapagawa umano ang driver nito sa talyer noong mangyari ang insidente, pero may nakaparada rin sa tapat ng kanyang pinwestuhan.
11: Nakatabi naman, pasok na dito yung ano niya, parking. Nakatabi nung ano nga lang, siyempre malaki yung ano, dumaan. O nasagi lang siya na konti.
5: Humarap na ang driver ng fire truck at ang nasaging kotse sa Traffic Management Office ng Makati Police.
12: Ayon naman sa driver po ng fire truck, ay talagang in-exercise niya yung reasonable diligence and precaution sa pag-proceed forward sa mabagal na takbo. Mm-hmm. Pero dahil nga sa sobrang restricted yung spasyo, ay nag-cause pa rin ng contact.
5: Bagamat aminado ang Bureau of Fire Protection na sakop din sila ng mga batas trapiko, binigyang diin din ni Arroyo na sa ilalim ng fire code, hindi dapat maantala o maharanga ng emergency vehicles na rumeresponde sa sunog o iba pang operasyon. Sa Biyernes, nakatakdang humarap sa Land Transportation Office ang may-ari ng kotse para magsumite ng kanyang sinumpaang salaysay. Suspendido ang kanyang driver's license ng 90 araw habang gumugulong ang investigasyon at naka-alarma rin ang kanyang kotse. Kung mapatunayang may paglabag, maaring tuluyang bawiin ang kanyang lisensya. Michael Delizo, ABS-CBN News.
4: Sinimulan na ang pansamantalang paglilibing sa labi ng mga hindi pa nakikilalang pasahero ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ito yabang hinihintay ang resulta ng DNA test sa mga bangkay para maibalik sila sa mga naghihintay na pamilya. At live mula Coron, Palawan, nagpapatrol Dennis Datu. Dennis, ano ang umiiral na sistema dyan para makilala ang mga labi ng biktima?
13: Bago yan, Karen, ay banggitin ko lamang na ngayong gabi ay may 10 pang mga hindi kilalang bangkay ang dinala dito sa pansamantalang libingan dito sa public cemetery. Kaya umaabot na sa 41 yung bilang na mga hindi nakikilala mga bangkay mula sa nasunog na MV June Aster ang inilibing dito. Ang unang gagawing proseso ay may mga larawan, ipapakita mga otoridad, ito'y larawan ng mga bangkay, ipapakita yan sa mga kamag-anak para makilala. Isinoswap din yung mga kamag-anak ng mga biktima at yung mga specimen na makukuha ay dadalhin sa Kamkrame para doon iproseso sa pamamagitan ng DNA testing. Sa isang pansamantalang burial site sa San Nicolas Public Cemetery, inililibing sa magkakatabing hukay ang mga biktima ng nasunog na barkong MV June Aster na wala pang pagkakakinanlan. Mula sa cadaver bag, inilalagay ang mga biktima sa isang ataul. Tahimik, walang seremonya, walang bulaklak, walang kandila at walang kamag-anak na nakakaalam kung sino sa kanila ang hinahanap na mahal sa buhay. Pilit na nagpapakatatag si Inocencio dahil kasama sa nawawala ang kanyang apo na si Joanna Indik na 2 buwang buntis. Mula Maynila, sumakay ng barko si Joanna kasama ang amang si Benjamin para iuwi ang bangkay ng inang si Rowena na nakalagay sa kabaong matapos itong pumanaw sa sakit. Nakahanda na sana noong Miyerkules ang bahay kung saan ibuburol ang ina ni Joanna.
14: Masakit talaga para sa akin. Anak ko siya, apo ko pa, laki ko pa yung apo ko. Dubli ang pagmamahal ko na ikinuhan ko siya. Para hindi ko mahal. Pero alang-alang sa mga anak kong nabubuhay. Pagtibayin ko pa.
15: Ang sa amin lang sir, yung kahit na buto man lang mapakuha namin na may living sa dito sa aming baryo.
13: Nasa ospital pa rin dahil sa matitinding sugat ang ama ni Joanna na si Benjamin at asawang si Domingo Soner. Mula naman sa El Nido, bumiyay si Mark Anthony sa Coron. Nawawala pa rin kasi ang kanyang tiya na si Evelyn Pahe na pasahero ng MV June Aster. Isinumiti ni Mark Anthony sa Emergency Operations Center ang 10 buhok ng kanyang tita at ina nito para sa DNA test.
16: Mahirap po talaga sir. Ako nga sir, nung malaman ko lang na nakasama siya sa manifest, naiyak talaga ako kasi masakit eh. Hindi pa rin po kami nahawalan ng pag-asa, pray lang po kay God kasi may nano pa eh. May naiwan pa na parang 12 ata na ano pa, na hindi pa na apo nakikita.
13: Nakalabas na ng ospital ang isa sa nakaligtas na si Rowena Engaran. Sa gitna na naglalagablab na apoy at sunod-sunod na pagsabog, ay tilibayan niya loob hanggang sa tuluyan siyang makatalon sa dagat.
17: Nagpapasalamat ako kay God kay niligtas pa po talaga niya ako. Kasi nga, di po ba, alang-alang sa aking mga anak. Tsaka ayoko pa rin po talagang namatay pa dahil sa mga anak ko.
13: Nasa gip ng mga mangisda sa Rowena na nagtamo ng mga laknos sa magkabilang kamay, mukha at likod. Napasok na rin ng mga otoridad ang cargo hold area kung saan nakita ng mga pasahero na nagsimula ang apoy at nagkaroon ng mga pagsabog pero walang nakita ang mga bangkay dito.
18: We are still assessing the area. Kasi may area pa rin talaga na may tubig, so flooded pa rin. So yan yung tinitingnan natin and we are really very careful kasi may mga debris yan eh. And yung mga debris na could be a possible evidence.
13: Hinamo naman ang marina ang kapitan ng barko na sumuko na.
19: Harapin po niya ang kanyang sinumpaang tungkulin at ang kanyang obligasyon po bilang kapitan ng barko. At ipaliwanag sa tao, lalong na po sa mga affected na family, sa mga victims, paliwanag what really happened.
13: Bumisita naman si Cabinet Secretary Benhur Abalos sa mga survivor at pinabibilis rin niya ang pagkilala sa mga biktima.
20: Mahirap yung namatay ang kanay, hindi yung paalam kung sino eh. Tinawag ako na Chief PNP Chief Nartates ng marami pa mga dentista, no? Galing sa Nationals.
13: Patuloy din ang DSWD Mimaropa sa pagtulong sa mga nakaligtas at pamilya ng mga biktima. Karen, nananatiling 13 ang nawawala pa rin sa trahedya ng MV June Aster. At ayon sa Philippine Coast Guard, ay 100% na nilang napasok ang economy, aircon at crew accommodations. Gayun din ang pilot house o bridge ng barko. Pero walang panibagong bangkay na nakita. Ang mga bangkay naman ang pansamantalang inililibing dito sa burial site, dito sa public cemetery, ay nilalagyan ng marka para madaling ang magiging pagkuha kung sakaling lumabas na ang resulta ng DNA testing. Karen.
4: Alright, Dennis, natagpuan na ba ang kapitan ng barko?
13: Sa ngayon ay wala pa rin tayong balita kung nasasaan ang kapitan ng barko. At yan niya ang hamon ng marina sa kapitan ng barko na lumantad na at harapin ang insidente at magpaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari. Karen.
4: Maraming salamat, Dennis Datu.
0: Isang dating punong hukom ng Sandigan Bayan ang iniharap ng prosekusyon bilang unang testigo sa pagbubukas ng presentasyon sa paratang na may tago o di maipaliwanag na yaman umano si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nagpapatol si RG Cruz. RG, bakit siya ang testigo at anong nalaman ng korte mula sa kanya?
21: Bernadette, halos isang oras rin bago nakatestigo si retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang. Nagtalo kasi muna ang prosekusyon, depensa at ilang senator judges ukol sa personal na kaalamana ni Cabotaje Tang tungkol sa mga bintang laban sa vicepresidente. Tatlong dekada sa Office of the Solicitor General bago naging Justice ng Sandigan Bayan at kalaunan Presiding Justice ng 9 na taon, si Amparo Cabotaje Tang. Aminado ang prosekusyon na wala naman siyang personal na nalalaman sa kaso laban sa bise, pero kapupulutan ng aral ng lahat, Senator Judgeman o hindi ang karanasan niya sa paglilitis. At para mas maintindihan, ang ebidensyang kalaunan ay ilalabas.
22: Malaking hamon kahit sa mga marurunong na abogado ang pag-unawa sa mga batas.
21: Pero dito pala ang marami ng puna.
23: Justice Tang is a surprise witness which violates fair play and is prohibited under the rules. That the presentation of Justice Tang already infringes on the Vice President's right to intelligently cross-examine her. And more importantly, violates the Vice President's constitutional right to due process.
24: It's very clear that the justice is served at the address of the office of Akbayan Party List Representative Jose Manuel Chel Diocnor. Is this a disinterested party indeed?
22: Alam po natin ngayon na pagka nalalaman ng mga personal sensitive information under the data privacy law, ay maaari pong gamitin yun na makatanggap siya ng kung ano-anong bashing sa internet at kung ano-ano pa.
25: Kung meron tayong mga kasama na ayaw at nag-o-object ang depensa, ay ikokus natin o kaya butuhan natin.
21: Ang hatol ng presiding officer papayagan ang testimonyo ni Cabotaje Tang, pero may limitasyon.
26: Whatever Justice Cabotaje Tang will say is not binding on the courts and her opinion is not conclusive upon the courts.
21: Nauwi ang pagtatanong sa tago, nakaw at di ba paliwanag na yaman at interes sa negosyo ng isang lingkod bayan.
22: Maari po ba kayo magbigay ng halimbawa ng hidden wealth na sinasabi niyong tagong yaman?
27: A public officer actually owns a property, but that property is registered in the name of another person. Ill-gotten wealth according to EO number 1. Ayon ay mga kayamanan or yaman that was acquired through illegal means like by through bribery, misappropriation, malversation, and the like.
21: Anya, mas mahigpit din ang batas para sa Pangulo at Vice-Presidente dahil ayon na rin sa dating desisyon ng Korte Suprema, mas malaki ang posibilidad ng pag-aabuso sa kapangyarihan ng dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Bawal din silang magnegosyo o mamuhunan sa negosyo o mangontrata sa gobyerno o yung tinatawag na conflict of interest.
27: Ang beneficial owner ay yung tunay na taong nagmamay-ari ng ari-arian or sa interes sa korporasyon, although based on legal documents, ibang taong nakapangalan doon.
21: Paliwanag ni Cabotaje Tang mabubuking sa Statement of Assets, Liabilities at Net Worth ang di mapaliwanag na yaman ng isang public official. May iba pang palatandaan gaya ng mag-arabong pamumuhay, pagbabago sa binabayarang buwis o income tax returns, at mga ari-arian ng asawa o menor de edad na anak ng opisyal. Pero giit niya, hindi porket wala sa salin, agad na itong matuturing na hindi mapaliwanag na yaman.
27: Dapat mabigyan ng pagkakataon yung public officer na ipaliwanag bakit hindi na isama sa kanyang salin yung mga ibang assets. Kung repeated repeated yung omission, that can already demonstrate intentional concealment. It can constitute dishonesty.
21: Kanya-kanyang tanong din ang Senator Judges tungkol sa usapin ng questionableng yaman.
1: Paano po pag yung isang opisyal nag-deposit ng 20, 30, or 50 million sa account niya, pero after a few days, withdraw niya naman ho? Is that considered ill-gotten or unexplained?
27: It will not be included in his salin kasi kung wala, kung at the time he's required to file his salin, wala na yun sa deposito niya sa banko. But that can be the subject probably of an inquiry by the Anti-Money Laundering Council.
26: So let's say may shares of stock, yung tumakbong presidente, nanalo, nagdeklara ng dividendo yung kumpanya. That's not salary. Is that legal or illegal in your opinion?
27: No, it's not. It's not illegal.
21: Samantala, pinagbigyan ng korte ang hiling ng prosekusyon na pabalikin na lang sa Martes ang testigo mula Securities and Exchange Commission dahil naubusan na ng panahon para sa isa pang testigo. Bernadette, bago sumalang si Kabutahe Tang, sinabi rin ni Lead Prosecutor Gerville Luistro na sila Congressman Chel Diokno at Terry Ridon ang mangunguna sa paglalatag ng kaso na iikot sa tatlong punto. Una, unexplained o hindi mapaliwanag na yaman. Ikalawa, paglabag sa batas ng pagdedeklara ng yaman sa SALN. At huli, pagkakaroon ng financial at business interests na dapat binitiwa na pag-upo pa lang sa pwesto. Inaantay naman ng korte ang ilan pang pinasubmit ng dokumento tulad ng mula sa PNB at Union Bank dahil humingi sila ng palugit. Itunuloy rin ang marking na may 4,000 dokumento na mga ebidensya dahil hindi nga ito natapos noong isang linggo. Bernadette?
0: Maraming salamat, RG Cruz.
2: Muli na namang sumadsad ng halaga ng piso kontra dolyar sa pinakamababang level sa kasaysayan. Ngayon Lunes, lumagpas pa ito ng 62 o sa 62 pesos at mahigit 87 centavos sa kasagsagan ng intraday trading bago nagsara sa 62 pesos at 86 centavos. Mas mataas ito sa palitan ng Biyernes. Ayon sa mga ekonomista, dahil pa rin ito sa paglakas ng dolyar sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan. Inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang value-added tax sa system loss charge sang-ayon sa inaprubahang cap o limitasyon ng Energy Regulatory Commission base sa ipinalabas na Revenue Memorandum Circular ni Commissioner Charlito Martin Mendoza. Kinikilala nito ang ipinataw na buwis bilang government-mandated pass-through cost na hiwalay sa gross sales. Ayon kay Mendoza, layan itong makabawas sa pasanin ng mga consumer. Inaatasan din ng kautusan ang mga generation company, National Grid Corporation of the Philippines, distribution utilities at electric cooperatives na ipakita ng hiwalay ang system loss charge sa billing statement at resibo base sa panuntunan ng ERC.
4: At susunod, tatlo patay sa pamamaril sa Cotabato City sa bisperas ng halalan sa BARM. At Alden Richards naging emosyonal sa pag-aming nagkulang sa pagmamahal sa sarili. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Simulan na yung lunes.
1: Tumawag sa akin si Boss Mariano. Ipapasundo ka raw.
2: Ito na yung pagkakataong na ituloy ang plano na si Gabo ang inalagnan.
3: Asa ka kami?
4: Wala ka ba din na ba?
5: Huwag niyo kami pinupulis dito. Ano ba kailangan niyo sa amin?
6: May tinrabaho na kayo!
7: Ito ang mahalaga sa kanya. Ito ang relo ni Sam na binigay sa kanya ng kuya, RJ niya.
8: Mahal ba to?
7: Ha?
8: Mahalaga ito?
9: Nandito ulit po kami para sana makipag-areglo at makapagbigay po ng kaunting tulong. Pero sana naman po mapirmahan niyo po itong dokumento na dala namin na nagpapatunay na nagkakaayos na tayong lahat.
10: Hindi ko papayag yung tatay ko at hindi namin tatanggapin yung pera niyo. At kung maaari, ayaw na namin makita yung pagmumukha niyo dito.
11: Mukhang anytime soon, magiging pabor na sa atin ang desisyon.
12: Pwede ko na ipag-iba kung ginanto ang lupa.
13: Pinabayaan ng NCIA ang anak ko.
14: Yun yung kung gano'ng kadelikado ang Zapra case. Pero still, pinahawak ko sa kanya. And now she's gone!
15: Hindi ko napaparamdam sa kanya na anak at turing ko sa kanya. Ngayon na nga, ako humihingi ng second chance. Bumalik ka lang, Sam, nang maparamdam ko sa'yo na mahal kita.
16: Huli namin! Makaibita, Garino!
17: Garino! Garino!
18: Ginagawa niyo dito?
19: Pinapunta kami ni Pops dito.
20: Bubas si Sam namin sa tablet mo yung lugar kung saan makukuha yung misyon.
19: Huwag kang sasablay. Patunayan mo kay Pops na kaya mong gawin yung pinasok mo, ha?
20: Gagawin kong lahat para magawa ko misyon ko.
21: Gabo!
22: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.
23: Simula ngayong Lunes.
24: Totoong ina na turing nila sa kanya.
25: Kaya mas dapat ka nang magtapat para gumaan-gaan naman yung bagahe mo.
23: Isang linggong puno ng katotohanan at tensyon.
26: Hindi ko nga inakala na may in love ulit si Tita Present. Nadagdagan yung dahilan ng pagngiti niya ngayon.
24: May gusto kong ipagtapat sa'yo.
26: Ako magagalit. Ano ba kasi yung gusto mong sabihin? Kailangan niyo ba kung sino yung dinedate ni Tita Present?
25: Yung Eric ang dinedate ng tita mo ngayon.
26: Sana ma-meet mo natin, no?
23: Siguradong lahat masu-surprise!
26: Nakuha niyong lokohin, pati yung taong nag-alaga sa akin na dapat kayo yung gumawa.
25: Ilitatay mo siya?
26: Sarili niyo lang yung iniisip niyo.
27: Ba't ganun yung tayo tratuhin? Ano ba tayo sa kanya?
26: Basura.
27: Eh, paano kung hindi niya kayo tigilan?
26: Paano kung siya mismo magsabi kay Oliver ng totoo?
27: Naalala mo yung nakilala mo sa school niyo? Sir Eric, siya ang tatay natin.
26: Kung talagang pinaprotektahan mo ako,
27: kinuwaling. Galit pa rin si Oliver.
26: Sir Jordan, si Lolo Jude. Nakalabas pero hinahanap naman ng security.
28: Please, I can't lose him too.
26: Jordan, breathe. Mahanap natin siya, okay?
23: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m. Pamilya, sa lahat ng panahon,
29: magkasama tayo sa bawat kwento

0: ngayong September 15.
1: May gusto kong ipagtapat sa'yo.
2: Ako magagalit. Ano ba kasi gusto mong sabihin?
3: Alam lang nga ba kung sino yung dinedate ni Tita Press?
4: Yung Eric ang dinedate ang tita mo ngayon.
3: Sana ma-meet na natin, no?
0: Ang sikreto.
5: Surprise!
0: Masisiwalat na.
3: Talagang ayaw niyo tumigil, eh, no?
6: Ba't ganun niya tayo tratuhin? Ano ba tayo sa kanya?
0: Abangan! Someone, someday. 8:45 p.m. Pamilya sa lahat ng panahon.
7: Magkasama tayo sa bawat kwento.
8: Tatlo ang patay habang 19 ang sugatan kabilang ang isang pulis sa magkakahiwalay na insidente ng pagsabog at pamamaril sa bisperas at araw mismo ng barn parliamentary elections sa Cotabato City. Live mula sa Cotabato City, nagpapatrol si Lirio Bompat. Lirio, naka-apekto ba ang gulo sa halalan ngayong araw? At kamusta naman ang sitwasyon dyan?
9: Bernadette, isinailalim sa COMELEC Control ang Cotabato City dahil sa mga insidente ng karahasan. Pero sa kabila nito, tuloy pa rin ang botohan.
10: Umalingaw-ngaw mga putok ng baril bago maghating gabi, ilang oras bago ang kauna-unahang barn parliamentary election. Nangyari ang putukan sa tapat mismo ng paaralan ng Dato Usman Mampen Elementary School sa Barangay Bagua, Cotabato City. Sapul sa CCTV ang pagtakbuhan ng mga residente sa gitna ng putukan. Makikita rin ang isang individual na gumagapang at humihingi ng tulong. Tatlo ang patay sa pamamaril, 15 ang sugatan.
11: Medyo mainit nga yung sitwasyon. Tinitingnan natin, ongoing yung investigation natin.
10: Sa paunang investigasyon ng pulisya, may mga grupong maagang nagtungo sa eskwelahan at pumila para bumoto. Pero nagkagit-gitan ng ilang grupo at nauwi sa pagtatalo. Maya-maya pa, humantong ito sa pamamaril. Sa kabila nito, maaga pa rin pumila mga senior citizen at botante sa paaralan.
12: Kanina pa ba kayo dito po?
13: Alas 3 pa.
12: Oh. So wala pang nakakaboto sa ngayon. Bakit daw po?
13: Kasi tapos mag-ayos ng mga balota.
12: Ay, hindi pa tapos mag-ayos. Okay.
10: Bantay sarado ang loob at labas ng eskwelahan. Alas 6:30 na ng umaga nang dumating ang mga pulis na nagsilbing special electoral boards at ilang sandali pa ay nagsimula na ang botohan. Bago ang putukan sa Barangay Bagua 2, may isang sugatan sa pagsabog sa Purok Amirol, Barangay Mother Kalanganan, dakong alas 8, Linggo ng gabi. Sa paunang investigasyon, naghihintay umano ang biktima ng kanyang construction foreman nang makakita siya ng puting liwanag na sinundan ng malakas na pagsabog. Napadapa sa lupa ang biktima at kalaunan ay napansing nagtamo siya ng mga sugat. Ilang minuto lamang ang lumipas, isa pang pagsabog ang naitala sa Dato Udtog Matalam Street sa Barangay Rosary Heights 10. Pinaniniwala ang nagmula ang pagsabog sa isang bunto ng basura. Walang naiulat na sugatan o nasawi. Ilang oras bago ang pagsabog sa Barangay Rosary Heights 10, umalingaw-ngaw din ang putok ng baril sa Purok Bagal sa isang umano'y strafing incident. Walang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Sa gitna ng mahigpit na seguridad, nagpatuloy ang tensyon Lunes ng umaga sa Cotabato City sa mismong araw ng botohan. Apat kabilang ang isang pulis ang sugatan sa pamamaril sa loob ng Cotabato City Central Pilot School. Ayon sa otoridad, 2 grupo ang nagkainitan na umabot sa suntukan sa loob ng paaralan. Nang hindi maawat, nag-warning shots umano ang otoridad.
14: Kasalubong namin baril na napakita.
12: Hindi po kayo lalabas?
15: Ito po, kami inihintay na mapalabas po sa amin dito na may order sa amin sa
12: Iranda. Okay.
15: Kasi nung sabi ni Sir, nagkaroon kayo ng protection dito sa loob.
14: Bakit ganyan ba kami na baril?
12: Sino ko yung silang tinutukoy niyo, sir?
14: Yung sa kabilang grupo.
15: Dato Bimbo!
14: Si Dato Bimbo!
15: Dato Bimbo!
10: Pinalabas muna ang mga butante at pansamantalang natigil ang botohan dahil sa tensyon ayon sa isang grupo ng mga butante. Pero sabi naman ni Kapitan Bimbo Ayunan Pasawiran, sila ang pinaputukan.
16: Nagka-commotion and then
5: normal na rin na magbatuhan yung bawat partido, bawat supporters. Eh, may biglang pumutok eh. Pinagbabaril yung side namin. So, ang response lang yung mga supporters namin.
10: Pero hindi pa rito nagtapos ang gulo. Ngayong Lunes ng hapon, pinaghahampas naman ang dalawang sasakyang nakaparada sa labas ng Cero Elementary School. Bago ang insidente, may mga nag-rumble din sa tapat ng paaralan na nagdulot ng takot sa mga residente.
16: Na, nanervous lang ko kasi may napasukan.
17: Na, may pumasok po ba dyan sa loob?
18: Marami na pa.
16: Marami, ma'am. Ma'am, mag-uwi na kami, ma'am. Tapos naman kami buto kasi kami mga assessor, siya, watcher, ang bana ko.
17: So, may mag-uwi na po kayo?
16: Upo, ma'am, mag-uwi na kami, ma'am. Hindi na kami mag-watcher.
10: Pero sabi naman ng grupo ng mga butante na nasa labas ng paaralan,
19: nanggugulo sila. So ngayon, ang sabi ko sa mga kasama namin, Yan mo yan. Titingnan natin anong ginagawa nila, gagawin nila sa atin. Doon lang tayo gumagawa ng hakbang sa kanila. Ngayon, ang problema natin dyan, ngayon na ngayon, sabi ng mga kasamahan namin, yung dalawang sasakyan na yan, meron daw baril.
10: Iniimbestigahan pa ng autoridad ang insidente.
19: Yan ang problema natin. Kung hitinlaki
20: natin. Bernadette, nandito tayo ngayon sa Bangsamoro Government Center dito sa Cotabato City kung saan nagdigpitin ang seguridad ang pwersa ng militar at BNP. At makikita nyo sa aking likuran ang tangking pandigma ng militar na nakaumang malapit dito sa gate ng BGC. Nagtungo tayo kanina sa Cero Elementary School alas 5 ng hapon kanina at wala na gang nagaganap na butuhan bagamat matiwasay na yung sitwasyon sa lugar. Isang pagsabog pa ang naitala sa Cotabato City Central Pilot School sa Cotabato City. At ngayong gabi, isang putuka naman ang naitala sa Barangay Bagua 2, Cotabato City. Bernadette?
8: Lirio, kumusta yung naging voter turnout gayong nagkaroon nga ng kaguluhan dyan?
20: Actually, Bernadette, wala pa tayong impormasyon mula sa COMELEC kung ilan yung naging voter turnout ngayong araw dahil nga sa tensyon na nangyari hindi lang dito sa Cotabato City kundi maging sa ibang probinsya tulad ng Basilan, Bernadette.
8: Maraming salamat sa iyo, Lirio Bompat.
21: Isa-isang sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maiinit na isyung politikal sa bansa kasama na ang mga pag-atake sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Itinanggi rin niyang drama lang ang pag-aresto sa kanyang pinsan si dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
22: Bago bumalik ng Pilipinas mula India, sinagot ng Pangulo ang ilang maiinit na isyu sa bansa. Isa rito ang mga batiko sa kanya ni Vice President Sara Duterte noong nagpunta siya sa Quezon City Regional Trial Court para magpiansa sa kaso niyang grave threats noong isang linggo. Hinimok pa niya ang Pangulong bumaba sa pwesto.
23: You know, I hear about them but I don't really even have a response. I feel very angry with what I suppose with what's happening to her. I am the target of that anger, or the main target of that anger. What can I do?
24: Next question from Galin.
23: You cannot force anyone to love you.
22: Ipinagkibit-balikat din ng Pangulo ang mga aligasyong drama ang pag-aresto sa kanyang pinsan na si late Representative Martin Romualdez.
23: It's kind of may masabi. Kailangan may masabi para insultuhin ka o to put you down or sasabihin mali yung ginagawa mo. Basta sasabihin basically, pinapatunay nila na wala kang kwentang tao. So they have to say that. So that's what they're saying. They're not commenting about, that's not a comment on the procedures of court. It's just another attack. We get them a lot.
22: Masaya naman ang Pangulo sa desisyon ng Supreme Court na baliktarin ang graft conviction ng kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Pero itinanggi niyang may kinalaman ang desisyon sa pagpili niya sa susunod na Chief Justice.
23: Well, I'm glad that case is over. It's been hanging over our heads for about 40 years. All those cases were filed in 1986. And that's how long it's taken. And, well, of course, I'm happy. that you know she doesn't have to be worried about, because she does worry that you worry about these cases any longer.
22: Nagkomento rin ng Pangulo sa estado ng ekonomiya, lalo't sadsad ngayon ang halaga ng piso kontra dolyar. Inflation aniya ang problema at may mga programa naman para dito. Tiniyak ni Marcos na pinabibilis ng pamahalaan ng public spending na bumagal matapos niyang ilantad ang flood control scandal sa kanyang SONA noong 2025.
23: We are starting to increase again public spending so that the growth rates kick up. And I think that will take effect very soon.
22: Sa kanyang kaarawan nitong Linggo, nakapagtalumpati ang Pangulo sa BRICS Summit 2026 para isulong ang mga interes ng ASEAN. Nakasama niya sa pulong ang mga world leader tulad ni Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin. Ipinagmalaki ni Pangulong Marcos na ito ang unang pagkakataon na dumalo ang chair ng ASEAN sa BRICS Summit. Mahalagaan niya na makihalubilo sa leader ng mga bansang miyembro ng BRICS, lalo na yung hindi kilalang kaalyado ng Pilipinas. Umuwi ang Pangulo bitbit ang mga bagong investment pledges mula dito sa India, na isa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Jervis Manahan, ABS-CBN News, New Delhi, India.
1: Sa ibang balita naman, isinailalim sa control ng Commission on Elections ang dalawang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa mismong araw ng makasaysayang unang parliamentary elections. Pero tiniyak ng COMELEC na tuloy ang botohan. Johnson, anong mga lugar ang isinailalim sa COMELEC control at bakit?
2: Karen, unang-una, ang buong Cotabato City ay nakasailalim na ngayon sa COMELEC control dahil sa mga insidente ng karahasan na naitala sa bisperas ng araw ng halalan ngayong araw at ngayong maghapon. Sunod-sunod din ang mga naitalang insidente ng election-related violence sa iba't ibang bahagi nitong Cotabato City. Ikalawa ay ang maluso sa Basilan matapos namang madiskubre yung mga appreciated na balota na dapat sana hindi pa nabubuksan at wala pang kahit anong sulat mula sa mga butante. Masaya naman na ilang mga butante sa pagdaraos at natuloy din ang kauna-unahang makasaysayang Bangsamoro parliamentary polls.
3: Decision ng Commission and Bank, ilagay ang Cotabato City under COMELEC control.
2: Inanunsyo ito ng Commission on Elections kasabay ng pagbubukas ng mga polling center para sa makasaysayang Bangsamoro parliamentary elections alas 5 ng madaling araw ngayong Lunes. Ilang insidente ng karahasan ang sumiklab sa ilang parte ng lunsod sa bisperas ng halalan. Sa kabila niyan, maaga pa rin bumoto ang 70-anyos na si Pelahia at ang mag-asawang senior citizen na ito.
4: Takot din siya kasi may mga relatives kami doon.
24: Pero
4: wala namang magawa kasi dito kami. Para mga exercise po yung rights of suffrage namin kahit matagal na.
25: Masaya ngayon kaysa noon, mahirap noon. Mas madali ngayon. BARM election. Laya ka man, magboto ka sarili mo, walang makialam. Peaceful ngayon, wala. Laya ka maglakad.
2: Masaya si Nurain na natuloy na rin ang BARM elections matapos na ilang beses itong mapostpone.
26: Alhamdulillah at natuloy ito kasi nung marami talagang dumaan na mga balibalita na hindi matutuloy pero ngayon tuloy na talaga.
2: Bukod sa Cotabato City, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na isinailalim din sa kontrol ng komisyon ng Maluso Basilan dahil naman sa mga nadiskubring balotang appreciated na pala. Hindi pa tinukoy ng COMELEC ang mga nasa likod nito pero tiniyak ni Garcia na hindi nila ito palalampasin.
27: Para pong dinungisan nila yung napakalinis na paghahanda nitong ating halalan. Ang importante, dapat may mananagot. Yan po ay isang election offense at the same time, titingnan natin kung ito ay pwede maklassify as an electoral sabotage also. Non-available po yun.
2: Nakapag-imprenta naman agad ng replacement ballots ng COMELEC at naipadala patungong Maluso. Sa bayan naman ng Albarca, naantalang pagsisimula ng botohan dahil hinarang umano ng mga armadong grupo ang daan patungo sa presinto kaya pinayuhan ng mga botante na huwag munang tumuloy. Agad namang nagpadala ng mga sundalo sa lugar at natuloy din ang botohan. Sa kabila ng mga hamon sa halalan, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga botante ng Bangsamoro na bumoto para sa kanilang mga magiging leader.
28: I therefore encourage every qualified voter to take part in this momentous event with wisdom, dignity, and respect for one another. May the votes that you will cast help us identify good leaders who can strengthen the institutions of the Bangsamoro and contribute to the progress of Mindanao and the entire nation.
2: Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte para sa mapayapang pagdaraos ng halalan. Umaasa siyang patatatagin ng BARM elections ang demokrasya, kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon. Sa ibang bahagi ng rehiyon, naging payapang pag-arangkada ng botohan ngayong araw sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Sabi ng Municipal Election Officer, nagkaaberya ang mga automated counting machine pero agad din namang naresolba. Sa Marawi City, payapa ang naging halalan sa 18 barangay nito. Ganap ng nakabangon ng Islamic City na inatake at kinubkob ng mga teroristang Maute noong 2017.
0: Una kasi na kinoconsider natin talaga kapag election time is that ma-assure natin na ma-feeling secured yung mga tao. Yung nakita naman po natin parang happy sila sa ginawa nilang pag-vote.
2: Mahaba naman ang pila ng mga botante sa Malinaw Elementary School sa bayan ng Kadayangan na sakop ng Special Geographic Unit ng BARM. Sa pangkalahatan, naniniwala ang Philippine National Police na generally peaceful ang halalan sa Bangsamoro region.
6: Under control pa rin. In the majority of areas within BARM ay napaka-peaceful po nagangyaring electoral process.
2: Inaasahan ang resulta ng halalan Lunes ng gabi o Martes ng umaga. Karen, nandito tayo sa bahagi ng Sinsuwat Avenue. Malapit lamang ito sa Kapitolyo ng Cotabato City kung saan nakadeploy ang mga tauhan ng Philippine Marines. Kung makikita po ninyo sa background natin, yung kanilang armored personnel carrier na naghahatid sa kanila sa kanilang pagroronda sa iba't ibang parte ng lunsod dahil nga nakasailalim ito ngayon sa COMELEC control. Ibig sabihin, mas mahigpit ang seguridad at lahat ng desisyon ay kinakailangan isang guni muna sa Commission on Elections. Kanina, kausap natin via messaging si Chairman George Garcia, kinumpirma niya na yung mga reprinted ballots para sa mga butante ng Maluso sa Basilan ay nakarating na sa Zamboanga at dadalhin anumang oras mula ngayon sa Maluso. Pero ang distribution ng mga balota ay sisimulan na rin na bukas ng umagang umaga. Ibig sabihin, ang botohan para sa mga residenteng apektado nung nadiskubre na appreciated ballots ay itutuloy bukas na ng umaga, araw ng Martes. Karen.
1: Johnson, itong mga appreciated ballots, unang-una, nangangahulugan ang mga balota ay authentic, original. E galing sa COMELEC ang mga balotang yan. Nangangahulugan ba kung na-appreciate yan, e dapat responsibilidad ng COMELEC, ba't na-appreciate yun?
2: Ang sabi ng COMELEC dyan, Karen, wala na sa jurisdiction ng komisyon yung mga pag-handle o yung pagsisecure ng mga balotang yan dahil ay dinadala yan sa City Treasurer's Office at kapag nadala doon, ang jurisdiction ng pangangalaga para protektahan yan ay yung tresorero noong munisipalidad kung saan naroroon yon. Doon sa tanong ng ating mga kababayan, tama, authentic yung mga balotang yan, original, galing sa COMELEC. At ang malino dito, merong individual o grupo na sinadyang buksan yung pagkaka-vacuum seal ng mga balotang yan para i-appreciate yung mga pangalan noong mga kandidatong nakasulat doon. Bagamat hindi pinanggit ni Chairman Garcia kung sino yung mga politikong nasa likod ng appreciated ballots, ang sabi ni Chairman Garcia, alam nila kung sino yung mga politiko, kilala rin nila kung sino yung mga taong nasa likod ng paggawa ng turang pag-appreciate sa mga balota at kakasuhan yan sa mga susunod na araw. Karen.
1: Maraming salamat, Johnson Manabat.
8: Napa-throwback ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos niyang dumalo sa ilang runway shows sa New York Fashion Week. Sa post sa social media, ibinahagi ni Ayala ang kanyang childhood photos kung saan bigay todo siyang mag-post. At may caption pa ito na, "The Diva Just Did New York Fashion Week." Nagpasalamat din si Ayala sa isa sa fashion brands na nag-imbita sa kanya sa kanilang runway show kung saan nakasama niya ang ilang sikat na personalidad sa front row mismo. Samantala, inilabas na ang lineup ng exhibition match na lalahukan ni Ayala sa Philippine Arena sa Disyembre. Kasama sa mga sasali sa Alex Ayala Live Game Set Celebrate, si boxing legend Manny Pacquiao, kapamilya stars Ann Curtis, Piolo Pascual at Donny Pangilinan, at celebrities sa sina Andrea Brillantes at Julia Barreto. Lalahok din ang ilang rising Philippine tennis athletes bago ang pagharap ni Ayala at Indonesian tennis star Janice Chen.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilegal na bentahan ng petrolyo o paihi sa Navotas, huli sa akto, 3 arestado.
8: Malakihang oil price hike, epektibo na naman bukas. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Simula ngayong Lunes.
1: Tumawag sa akin si Boss Mariano. Ipapasundo ka raw.
2: Ito na yung pagkakataong ko. Ituloy ang plano na si Gabo ang inalagnan.
3: Asa ka mo?
4: Wala ka ba't tinrabaho?
5: Huwag niyo kami pinupulis dito. Ano ba kailangan niyo sa amin?
6: May tinrabaho na kayo!
7: Ito ang mahalaga sa kanya. Ito ang relo ni Sam na binigay sa kanya ng kuya, Argenia.
8: Mahal ba to?
7: Ha?
8: Mahalaga ito?
9: Nandito ulit po kami para sana makipag-areglo at makapagbigay po ng kaunting tulong. Pero sana naman po mapirmahan niyo po itong dokumento na dala namin na nagpapatunay na nagkakaayos na tayong lahat.
10: Hindi ko papayagin, tatay ko. At hindi namin tatanggapin yung pera niyo. At kung maaari, ayaw na namin makita yung pagmumukha niyo dito.
11: Mukhang anytime soon, magiging pabor na sa akin ang desisyon.
12: Pwede ko lang ipag-iba kung ginanto ang lupa.
13: Pinabayaan ng NCIA ang anak ko.
14: Yun yung kung gano'ng kadelikado ang Zafra case. Pero still, pinahawak ko sa kanya. Alam, she's gone!
15: Hindi ko napaparamdam sa kanya na anak at turing ko sa kanya. Ngayon na ako. Ako humihingi ng second chance. Bumalik ka lang, Sam. Nang maparamdam ko sa'yo na mahal kita.
16: Huli namin! Mahal si Tagarino!
17: Yarine!
18: Ginagawa niyo dito?
19: Pinapunta kami ni Pops dito.
20: Bukas isi-send namin sa tablet mo yung lugar kung saan mo makukuha yung misyon.
19: Huwag kang sasablay. Patunayan mo kay Pops na kaya mong gawin ang pinasok mo, ha?
20: Gagawin kong lahat para magawa ko misyon ko.
21: Gabo!
22: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.
23: Pamilya sa lahat ng panahon.
24: Magkasama tayo sa bawat kwento.
23: Simula ngayong Lunes, ang kasalang na udlot.
25: Nawawala si Kiara.
26: Hindi ko lang kung sila ka magsisimula.
27: Pero baka naman kailangan magpahinga ka na muna.
28: Sayang kasi yung oras eh.
23: Mauuwi sa sunod-sunod na poot.
29: Sinunod ko na lahat ng gusto mo.
30: Anong ibig mo sabihin na delikado ang buhay ni Mikoy kung natuloy yung kasal? Anong nangyayari?
31: Nagpadala na si Rio ng papatay sa'yo. Kailangan sundin mo na siya.
32: Patayin mo na si Rio.
33: Meron akong kutob.
34: Anong kutob?
33: Sa tingin ko may alam si Tatay Mario. Maaaring meron siyang nakita or nasundan.
35: Tutukan ang huling tatlong linggo ng A Secret Unfragged, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

0: hindi pangkaraniwan.
1: Escape room, Kuya Bong! Bong, sa shell sila, Kuya Bong, may sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
2: Pambihira na kung minsan hindi ka pa nipaniwala.
1: Is anybody there?
3: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
2: Mga hayop kayo!
3: Kasi hayop naman sila, Kuya Boy.
0: Dadalhin namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
4: Ipiprito na natin ang yag balls ng daga.
5: Sigma ko na.
4: Are you sure?
2: Mga istoryang nakakamangha!
4: Uy!
6: Siyempre, hindi ka siyang
4: tubig natin. Yung tubig. Thank you, ate!
6: Thank you!
0: Dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
2: Ibang level to!
7: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m. Kapamilya sa lahat.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: The time now on FMR. It's 7:45.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: two. Times Papaya. Pag-isulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Sipa ng presyo ng kuryente sa spot market sa Visayas at Mindanao noong Agosto para maiwasan ang pagsirit ng bayarin ng mga consumer. Pero wala namang kawala mga motorista sa dagdag gastos dahil sa ikalawang sunod na linggo, may malakihang pagtaas na naman sa presyo ng diesel at gasolina bukas.
7: Walang magawa si June kung hindi habaan pa ang 12 oras niyang pamamasada bilang TNVS driver. May malaking dagdag presyo na naman kasi sa petrolyo ngayong Martes. Halos 5.70 sa gasolina, mahigit 4 peso sa diesel at kerosene. Batay sa kwenta ng gobyerno. Ito na ang ikalawang linggong may malaking dagdag presyo sa petrolyo na kapag sinuma ay aabot na sa mahigit 9 peso sa diesel at lagpas 10 peso sa gasolina. Ang sasakyan ni June, gasolina ang ikinakarga kaya ramdam niya ang epekto lalo na't hinuhulugan pa niya ito kada buwan.
8: 23,000. Eh, sisipagan na lang biyahe.
7: Ang magkakaibigang ito, iisang kotse na lang ang ginamit para makatipid. Kung lalagpas umano ng 100 pesos sa litro ng diesel, balak nilang mag-carpooling araw-araw.
8: Kumbaga mas okay para at least kumbaga ma-decongest din yung ating kalsada. Kumbaga magsabay-sabay na lang sa isang sasakyan.
7: Simula bukas, maglalaro na sa 88 hanggang 99 pesos ang karaniwang presyo ng gasolina, mahigit 90 hanggang lagpas 100 pesos naman ang diesel.
6: Dahil lumagpas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude sa world market, may nag-request na sa DOE na irekomendang alisin muna pansamantala ang excise tax sa presyo ng produktong petrolyo. Kung walang excise tax, 10 piso kaagad ang mababawas sa presyo ng gasolina, 6 na piso sa diesel, 5 piso sa kerosene at 3 piso sa LPG.
7: Git ng LPG Marketers Association, hindi lang dapat sa LPG at kerosene alisin ang excise tax kung hindi sa diesel at gasolina rin.
9: Mas malaki ang maibabawas sa problema ng ating mga consumer when it comes to high cost of pricing ng fuel ay dun sa diesel and gasoline.
7: Pero sa pahayag ng Finance Department noong Biyernes, nakanda si Secretary Frederick Go na ilatag sa Development Budget Coordination Committee ang pagsuspindi ng excise tax pero sa LPG at kerosene lang. Noong Abril, hindi rin isinali ng gobyerno ang diesel at gasolina sa excise tax suspension. Samantala, pinabago ng Energy Regulatory Commission ang naunang computation sa presyo ng kuryente sa spot market sa Visayas at Mindanao. Matatandang idiniklara ng Independent Electricity Market Operator na umabot ng mahigit 19 pesos kada kilowatt hour ang presyo sa Mindanao at lagpas 18 pesos per kilowatt hour sa Visayas, pinakamataas sa kasaysayan ng merkado. Iniutos ng ERC ang panibagong kwentahan gamit ang tinatawag na secondary price cap o yung limit sa presyuhan ng kuryente sa merkado.
10: Huwag na silang mangamba doon sa naunang pahayag ng IMOP na aabot ng 18-19 ang magiging singilan. Maaring bumaba na ito base doon sa rekalkulasyong gagawin.
7: Pinaiimbestigahan din ng ERC kung may nagmanipula sa sitwasyon sa Visayas at Mindanao para kumita ng malaki dahil sa pagsipa ng todo ng presyo ng kuryente sa merkado.
10: Ito ay posible at ito naman ay dapat natingnan. Kaya't ito ang pinag-utos ng komisyon.
7: Pero napigilan man ang malaking pagtaas sa bayarin sa kuryente ng mga consumer, may red alert pa rin sa Visayas ngayong araw mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. 34 na planta na naman ang bagsak habang 13 ang bawas ng produksyon. Kaya ang kabuang natapya sa Visayas grid mahigit 1,000 megawatts na. Kaya ang ending, rotational brownout na naman sa maraming lugar sa Kabisayaan.
6: Susunod, karahasan, multiple voting at vote buying na itala ng BPCRV sa halalan sa BARM. At Alden Richards, bumuhos ang luha sa GGV. Yan
7: ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Simulanga yung rules.
1: Tumawag sa akin si Boss Mariano. Ipapasundukan ako.
2: Ito na yung pagkakataon ko. At ituloy ang plano na si Gabo ang inalagnan.
3: Asan ka
4: kami? Wala ka ba din na ba?
5: Huwag nyo kami pinupulis dito. Ano ba kailangan nyo sa amin?
6: Merkin na ba kayo?
7: Ito ang mahalaga sa kanya. Ito ang relo ni Sam na binigay sa kanya ng kuya, RJ niya.
8: Mahal ba to?
7: Ha?
8: Mahalaga ito?
9: Dito ulit po kami para sana makipag-areglo at makapagbigay po ng kaunting tulong. Pero sana naman po mapirmahan niyo po itong dokumento na dala namin na nagpapatunay na nagkakaayos na tayong lahat.
10: Hindi ko papayagin, tatay ko. At hindi namin tatanggapin yung pera niyo. At kung maaari, ayaw na namin makita yung pagmumukha niyo dito.
11: Mukhang anytime soon, magiging pabor na sa atin ang desisyon.
12: Pwede ko na ipag-iba kung ginanto ang lupa.
13: Pinabayaan ng NCIA ang anak ko.
14: Yun yung kung gano'ng kadelikado ang Zafra case. Pero still, pinahawak ko sa kanya. Alam, she's gone!
15: Hindi ko napaparamdam sa kanya na anak at turing ko sa kanya. Ngayon na ako. Ako humihingi ng second chance. Bumalik ka lang, Sam.

0: simula ngayong Lunes.
1: Totoong inananturing nila sa kanya.
2: Kaya mas dapat ka nang magtapat para gumaan-gaan naman yung bagahe mo.
0: Isang linggong puno ng katotohanan at tensyon.
3: Hindi ko nga inakala na may in love ulit si Tita Preston. Nadagdagan yung dahilan ng pagngiti niya ngayon.
1: May gusto kong ipagtapat sa'yo.
3: Ako magagalit. Ano ba kasi gusto mong sabihin? Kailangan niyo ba kung sino yung dinedate ni Tita Pres?
2: Yung Eric ang dinedate ng tita mo ngayon.
3: Sana ma-meet na natin, no?
0: Siguradong lahat, masusurprise!
4: Nakuha niyong lukuhin, pati yung taong nag-alaga sa akin na dapat kayo yung gumawa.
2: Ilitatay mo siya?
4: Sarili niyo lang yung iniisip niyo.
5: Ba't ganun yung tayo tratuhin? Ano ba tayo sa kanya?
6: Basura.
3: Eh, papaano kung hindi niya kayo tigilan?
2: Paano kung siya mismo magsabi kay Oliver ng totoo?
6: Naalala mo yung nakilala mo sa school niyo? Si Eric, siya ang tatay natin.
4: Kung talagang pinaprotektahan mo ako, bakit ka nagsinungaling?
3: Galit pa rin si Oliver.
7: Sir Jordan, si Lolo Jude. Nakalabas pero hinahanap naman ng security.
8: Please, I can't lose him too.
4: Jordan,
3: breathe. Mahanap natin siya, okay?
0: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m. Simula ngayong Lunes, ang kasalang na udlot.
9: Nawawala si Kiara.
10: Hindi ko lang po sila ako magsisimula.
11: Pero baka naman kailangan magpahinga ka na muna.
9: Sayang kasi yung oras eh.
0: Mauuwi sa sunod-sunod na poot.
4: Sinunod ko na lahat ng gusto mo.
11: Anong ibig mo sabihin na delikado ang buhay ni Mikoy kung natuloy yung kasal? Anong nangyayari?
2: Nagpadala na si Rio ng papatay sa'yo. Kailangan sundin mo na siya. Patayin mo na si Rio.
12: Meron akong kutob.
13: Ano kutob?
12: Sa tingin ko may alam si Tatay Mario. Maaaring meron siyang nakita or nasundan.
14: Tutukan ang huling tatlong linggo ng A Secret Unfragged, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

0: Kiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo. Sigabo! Sigabo!
1: Sigabo! May paramdam lang namin kung dali po namin ngayong kamahal.
2: Thank you so much po sa inyo lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha sa susunod nating bonding.

0: Nakabantay ang citizens arm ng Commission on Elections na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa integridad ng kauna-unahang barn parliamentary elections. At live mula sa command center ng PPCRV sa Makati, nagpapatrol si Danisa Fernandez. Danisa, may naitransmit na bang boto mula sa halalan sa barn dyan sa PPCRV?
1: Bernadette, nagsimula nang pumasok ang resulta ng parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao dito sa server ng Election Watchdog Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. At base sa unofficial partial result as of 7:51 PM, nasa 51 na presinto ang nag-report. At kung makikita natin dito, sa regional parliamentary political party, nangunguna ang BFP na may 351,000 votes at sumunod ang UBJP na may 294,000 votes at BGC na may 214,000 votes. Kasunod rin dyan ang Raayat Democratic Party na may 32,000 votes at ang Pro-Bangsamoro Party na may 23,199 votes. So itong transmission na ito, ito yung proseso ng pagpapadala ng resulta ng halalan mula sa mga polling precincts papunta sa servers ng Commission on Elections, watchdogs, kabilang ang PPCRV, media at majority and minority parties. Sabi ng PPCRV, automatic na magre-refresh ang mga resulta. At simula naman sa September 17 o 18, magsisimula ang PPCRV sa unofficial parallel count. Isasagawa ang random

0: manual audit sa printed election results na ipapakourier mula sa barn papunta sa PPCRV Command Center. Sa isang kwarto naman dito sa Command Center, ipupwesto ang volunteers na mga estudyante ng AMA na nakatoka sa pag-scan ng election returns at para makita ang bilang ng boto sa mga presinto. Ibabangga naman 'yan doon sa bilang sa ibabangga naman yung bilang ng election returns sa bilang na na-transmit sa PPCRV server. At kung may discrepancy, ilalapit nila ito sa COMELEC. Bernadette, samantala nakakuha rin ng mga ulat ang PPCRV sa kanilang volunteers na mga insidente ng karahasan at ilang irregularidad sa halalan sa iba-ibang lugar sa BARM at naghihintay pa ng karagdagang detalye patungkol dito. Nagpaalala rin ng PPCRV na bawal ang paglabas ng election paraphernalia sa mga voting precincts matapos itong makakuha ng ulat tungkol sa pamamahagi ng sample ballots sa isang paaralan sa Maguindanao del Norte. Bernadette?
1: Maraming salamat sa iyo, Danisa Fernandez.
2: Inantabayan na ng pagdating ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Samantala, dumating kanina sa jail facility si Interior Secretary John Vic Remulla. Live mula sa Payatas, Quezon City, nagpapatrol, Jeff Caparas. Jeff, kumusta ang sitwasyon dyan? Nandiyan na ba?
3: Well, Alvin, sa mga oras na ito, as of 7:59, ay wala pa rin. Hindi pa rin dumadating si dating House Speaker at Representative Martin Romualdez. At nakaabang pa rin tayo dito sa labas ng New Quezon City Jail, kasama yung ilang mga kapwa nating mamamahayag para nga doon sa pagdating at paglilipat dito kay Romualdez. Pero kung anong oras na dadalhin dito, Alvin, ang sabi lang sa atin ng BJMP ay any time of the day. Ang paglilipat sa dating leader ng Kamara ay kasunod ng pahayag ng mga doktor ng UPPGH na pwede nang i-discharge sa ospital at pwede nang i-commit dito sa QC Jail si Romualdez. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology Spokesperson Jail Superintendent Jerex Bustinera, gaya ng ilang mga akusado na na-commit dito, dadaan sa standard operating procedure ng commitment at booking procedure si Romualdez. Dadaan sa Alvin sa interview, kukumpiskahin ang dala niyang unauthorized items sa ilalim sa mugshot at iche-check ang medical history at saka dadalhin doon sa assigned cell. Noong nakaraang linggo pa, may commitment order ang BJMP kaya naman nakahanda na ang selda ni Romualdez. May policy ang BJMP, Alvin, na hindi pwedeng mag-isa sa selda ang PDL lalo na yung may mga psychiatric condition at may mga comorbidity. Sa kaso ng dating leader ng Kamara, marami siyang karamdaman, Alvin, kaya hindi siya pwedeng mag-isa. Ayon pa kay Bustinera, makakaasa ang taong bayan na walang special treatment at sa selda ilalagay ang dating House Speaker gaya ng higit 3,200 na PDLs dito. Samantala, alas 3:30 kanina nung dumating si DILG Secretary John Vic Remulla dito para siguraduhing lahat ng utos ng korte ay masunod. Makalipas lang ang 20 minuto, lumabas din ang convoy ng kalihim at hindi siya nagpaunlak ng panayam sa media. Alvin, nasa 50 square meters ang sukat ng selda dito sa New Quezon City Jail at sa loob may 5 double deck na single bed ang sukat. Pagtitiyak naman ni Dr. Henry Favro, Chief Medical Officer ng BJMP Quezon City Jail Male Dormitory, may kagamitan at kakayahan ng Quezon City Jail Male Dormitory para tugunan ang health concern ng mambabatas. Maaari rin siyang kumonsulta sa kanyang mga private doctors, i-administer ang kanyang mga gamot at dalhin sa pinakamalapit na ospital kung kakailanganin. Alvin, may ilang mga sasakyan tayong nakikita sa labas na labas-masok dito pero hindi lang natin makumpirma kung ano ang pakay ng mga ito. Sa labas naman ng gate, may mga nakikita rin tayong mga kawani ng BJMP na umaantabay rin sa pagdating ng mambabatas any time of the day. Alvin.
2: Maraming salamat, Jeff Caparas.
4: Aminado ang dalawang higanting pangalan sa komedya na sina Vice Ganda at Vic Soto na may pressure sa kanilang unang pelikulang pagtatambalan. At trending agad ang ingranding comeback ng Gandang Gabi Vice. Nagpapatrol, Gainil Krishnan.
5: Pasabog ang reaksyon ng publiko nang unang i-anunsyo ang pinakaabangang pagsasama ni na Vice Ganda at Vic Soto sa isang pelikula. at pati ang dalawang comedy superstars nagulat sa excitement ng fans.
6: Grabe reaction ng mga tao.
7: Grabe reaction ng mga tao.
6: Yes, kaya nag-react din kami ng grabe eh. Kasi grabe reaction nila. Pero nakaka-excite lalo kasi nga nung in-announce pa lang, parang nung mararamdaman mo pa lang, ay nag-decide na agad yung mga taong panonoodin kami.
5: Pero kasabay ng excitement, aminado si Vice na may pressure din. May sarili na kasing following at brand of comedy ang dalawa. Kaya mas mataas din ang expectations ng moviegoers sa kanilang first big screen team-up.
6: May expectations sila pag Vice Ganda movie, may expectations sila kayo pag Vic Soto movie. So pag pinagsama mo yon, yung parang hindi namin sila pwedeng ma-fail, parang ito naman, nagsama pa kayo tapos ganun lang, yung ganun. Kaya nakakatakot.
7: Hindi naman pwedeng ganun lang.
5: Dalawang shooting days na rin ang natapos nila. Pero higit sa pelikula, personal para kay Vice ang pagkakataong makatrabaho si Vic.
6: Matagal ko na siyang napapanood, matagal ko na siyang idol, di ba? Idol natin siya lahat. Pero this is the very first time na I get to enjoy working with him. Napupuntahan ko siya sa tent, nakakasabay ko siya sa sasakyan. Di ba? Ang sarap ng feeling.
7: Ay, talagang makikita nila.
6: Yeah, nandun yung magic eh. Yung humor niya, tsaka humor ko na totally different. Pag pinagsama mo, pasasabugin talaga namin.
5: Pasabog din ang naging pilot episode ng Gandang Gabi Vice. Unang sumalang ang aktor na si Alden Richards. Mula sa childhood, past experiences, katatawanan, love life at Aldob era, lahat yan ibinahagi ni Alden kay Vice.
8: Miss, nakakamiss. It brings a lot of memories.
6: Wow! Ang dali-dali para sa iyong sabihin na nakakamiss. It brings back so much memories. Kami gusto namin kalimutan yung mga memories nun! Wow! Ang saya nyo, no?
8: Wait lang!
6: Sa palagay mo, masaya kami noon nung may Aldab.
8: Sobrang grateful lang din kami with that journey.
9: Ano ba ako iirit?
6: Aware ka ba? Na binakulaw niyo kami.
5: Naging emotional si Alden na magkwento tungkol sa self-love. Ang buong buo, uncut at unfiltered na kwentuhan ni Vice at Alden, mapapanood exclusive sa I Want. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
10: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
4: 102 days na lang, Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ang TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
11: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
12: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
13: Pimples at rashes?
14: It's DTX 500 mo na yan!
13: DTX 500.
14: Ito ay may antimicrobial property
13: na nakatutulong sa pagtanggal
14: at paggaling ng pimples at rashes.
13: DTX 500.
14: Highly recommended
13: ng mga eksperto.
14: DTX 500.
15: Mabibili sa mga butika.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kavibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Alright, magandang gabi Eastern Visayas at Tacloban City, September 14, 2026. Today is a beautiful Monday evening kasi biglang yumorain kani-kanina
1: lang. Oo, lakas ng ulan kanina, di ba?
0: Imbis na tawag nito, mapapaulala ka siya pag lalakad. Ay, nako.
1: Napaulanlan tuloy. Napaulanan tuloy.
0: Napaulalan.
1: Napaulalan, ayun.
2: Yan. Okay lang yun. Yung may mga pinagdadaanan, okay lang din yun.
0: Aray. May pinagdadaanan.
2: Oo, mas maganda kasi daw
1: maglakad.
2: Yes, kasi hindi halata na you're crying.
1: Oh! Ganun pala. So guys,
0: you're crying na sa sobrang saya kasi bukas, sweldo day na!
2: Pero,
1: ang tapos tanong,
0: ayun lang.
1: Kung magsusweldo ba?
0: Yun. Ay, magwe-weld na naman nito pag ganun.
2: Pero, yung gas bukas,
1: tataas
0: yun
1: na.
0: Ang problema.
1: Ay, yun. May bawi din. Diba?
0: Masaya bukas kasi sweldo day, pero at the same time, nakakalungkot kasi alam mo naman, ilang piso yung madadagdag sa bawat litro ng gasolina at diesel.
1: 5 pesos.
0: Buti pa yung gasolina at saka diesel nagmamahal. Ay. Yung tao hindi.
2: Kung anong gusto
1: lahat
2: nyo.
1: Lahat naman nagmamahalan.
0: Pero
2: yung iba lang hindi minamahal yung... Meron
1: nga dyan eh, magkumari, nagmamahalan.
2: Oh! Eh baka nagmamahal-mahalan lang.
0: Magkumari?
1: Malay mo.
0: Ano?
2: Ay, ano ba to?
0: Baka ma-excite nun si kumpare.
1: Ano to? Ay,
2: diba?
0: Hitting two birds with one stone.
2: Wow. Intro pa lang, chismis na kayo.
0: Ay, naku, chismisan na to. Ano yung mga ka-vibes? Ay, naku, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong gabi. But before that, kami nga pala yung mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico.
2: DJ Faye Lemon.
1: And DJ Cherry Lou.
0: Intro pa lang, mapapapodcast ka ng mga ka-vibes. Ano ba yan? Oo, mga ka-vibes, ngayon, pag may pag-uusapan po tayo, ano nga pala ang ating question for tonight?
1: Ito na naman. Tungkol na naman to sa mga meant to be, meant to be.
2: Hello? Speaking of pagmamahal.
1: Correct. Oh, diba? May connection pa rin.
0: Hello?
1: Kung kayo ay nag-aasawa at naghiwalay, so meaning minahal nyo lang yung isa't isa pero hindi kayo meant to be.
0: Hello?
1: Ganon. Ay, wala lang. Gusto ko lang sabihin.
0: Oh,
1: pero
0: kaya...
1: ito yung ka-vibes. Oh, ito ka-vibes yung question natin. Mamaya ni Nico Chico. Ipagpatuloy mo yan. Question muna natin para alam ng ka-vibes natin.
2: Okay,
1: saan ba patungo yung mga pinagsasasabi natin?
0: Yun lang.
2: Okay, ano yun?
1: Ayan, eto ba? Eto na.
0: Mm-mm.
1: Pwede bang mahal mo ang isang tao kahit hindi kayo meant to be?
0: Rele.
2: Oh no.
1: Rele.
0: You sure?
2: Oh, please.
1: Pwede ba yun? Yung mahal mo yung isang tao pero hindi kayo meant to be?
2: Of course!
0: Yan ang sasagutin mamaya.
1: Sige
0: ha. So, kung ma-excited kayo maki-join sa ating usapan, ako, simple lamang po ang inyong gagawin. All you have to do is send nyo lamang po ang inyong thoughts, opinion, or whatever, kahit yung experience sa ating comment section. Mga ka-vibes, live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page ng 100.7 FM R Tacloban.
2: Yes. Legit na po ito, mga ka-vibes.
1: We're live.
2: So, mga curious dyan na nakatune in sa atin, pa-visit naman yung Facebook page natin, mga ka-vibes. Hanapin nyo ulit 100.7 FM R Tacloban.
1: Yes, para sa mga ka-vibes natin na bumabiyahe at gustong makinig sa 100.7 FMR Tacloban, i-download nyo lang po ang FMR app sa Play Store and App Store for free. Para kahit saan kayo pumunta, kasama nyo kami.
0: Yan, diba? Hindi kayo malulumbay kasi palagi nyo kasama ang inyong mga certified ka-vibes kada. Alright, anyway, ang ating oras, Cebu, Pilipinas. We got 14 minutes past 8 at of course, magtutuloy-tuloy po muna ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisan yung ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lapet! So

0: At ang ating oras sa buong Pilipinas ay 26 na po tayo mga kabayo. Sag-uusap po sa port kami muna for the meantime. Ano nga palang advantages ng kalbo?
1: Siyempre, tipid sa shampoo.
0: Isa yun.
1: Tsaka sa mga hair, ano tawag dito?
0: Mga hair regimens and everything. Uh-oh. Pero hindi, mukhang hindi pa rin kasi kinakailangan mo pa rin i-maintain
1: yung ano mo,
0: gandang
1: yung
0: kinis
1: mo,
0: ng scalp mo eh. Prone ka pa rin sa mga kung ano-anong mga allergies.
1: Ay, okay. Oo, diba? Kasi nga wala nang, especially yan, wala nang parang nagpo-protect sa skin mo.
0: Isa yun. Oo. Exposed na exposed ka sa lahat. Kahit nga yung mga elements. Ulan, araw. Ay, nako.
1: Exposed na exposed.
0: Exposed na exposed talaga. So, mega care ka pa rin. Pero yun nga, alam, makatipid ka sa shampoo, conditioner, at
1: saka wala kang
0: pang
1: kuto.
0: Ayun lang, walang kuto.
1: Kasi walang pagtataguan, no?
0: Paano makakapit ang kuto, kuto nyo kung sobrang kinis para kang
1: nakaflow? Madudulas ba? Madudulas ba yun? Pwede mag-ano, yung parang tawag ko yung mag-ice skating. Ice skating. Siguro ang saya ng buhay ng mga parang pa-slide-slide lang. Parang gugustuhin ko na lang siguro maging kuto. Pa-slide-slide lang.
0: Ayan, mga ka-vibes. And of course, medyo konting katuwaan lang yun kanina lang. Pero yung actual question nga pala natin is,
1: pwede ba mahal mo ang isang tao pero hindi kayo meant to be?
0: Hello?
1: Meant to see lang kayo.
0: Nagmahal ka pa?
1: Meant to A kasi nagkakilala lang kayo. Oh, pero hindi kayo,
0: hindi kayo meant to be? Hindi kayo meant to C,
1: meant
0: to D. Oh no, sakit no. Hindi kayo meant to S.
1: So parang pinagtagpo nga lang kayo, pero hindi kayo tinadhana.
0: Oh no.
1: So yun yun.
0: Kayo, tatanungin ko muna kayong dalawa bago natin sagutin yung tanong.
1: Mm-hmm. Kung pwede bang mahal mo ang isang tao, pero hindi kayo meant to be?
0: What about you, Faye Lemon?
1: It's a yes.
0: Wow.
1: Kasi pwede din naman magmahal ka na ikaw lang.
2: Yung parang one-sided lang.
1: Oo. May mga ganun naman kasi talaga na sitwasyon na minsan ikaw lang yung may alam.
0: Kikimkimin mo na lang.
2: Parang na-inlove pa lang sa kanya secretly.
1: Oo. And daming situation na like wala kang, hindi ikaw yung tipong risk taker na sabihin yung feelings mo. Or hindi pwede. Oo, may mga ganun ng mga sitwasyon eh. Or
0: correct.
1: Pwede din.
0: Maybe by circumstance.
1: Or pwede din naman na afraid ka nga lang sabihin sa kanya na ganun. But yeah, love mo yung isang tao.
0: Uh-oh. Yun lang.
1: Oo, diba?
0: Inaamoy ko pa talaga yung dalandan. What about you, Cherry?
2: Siyempre, yes.
1: What? Hindi ba pwedeng it's a no?
2: Ah? Hindi. Kasi hindi. Yun naman talaga, diba?
1: Dapat no.
2: Kasi lahat naman parang nagmamahal.
0: Okay.
2: Maybe parang nagkakilala kayo, nagmahalan kayong dalawa, pero parang magkaiba kayo ng direction na tatahakin. Ito, iba yung gusto niya. Hindi kayo, yung gusto niyong dalawa, hindi pwedeng magkasabay.
0: Correct.
2: So kaya parang gusto, parang pinili niyo muna na
1: mag-separate. Kasi siya from Maras Baras, ikaw from VNG.
2: Yes, parang ganon. So, kailangan muna parang isang tabi yung pagmamahalan nila. Pero love nyo ang isa't isa.
0: Yun.
2: Parang may mga ganong sitwasyon na hindi kayo pwedeng magsabay sa mga gusto nyo sa buhay. Diba?
0: Pero, totoo naman talaga. Gaya ng sabi ninyong dalawa, you can actually love somebody even if hindi talaga kayo meant to be. Kasi, mahirap naman kung sabihin na lang natin na lahat na nagkaka-inlaban, magkakatuluyan
2: talaga. Walang ano yun. Walang thrill sa buhay.
0: Oo. Hindi naman na talaga po pwedeng ganun. Diba? Eto yon. Bakit nga pala ganun ang ating perception? Actually, likas naman talaga sa ating mga tao. Alam nga naman mga hayop, no? Likas sa ating mga tao ang magmahal. So, ibig sabihin nun, pag na-inlove talaga tayo sa isang tao, for sure, gagawin mo ang lahat. May pakita, may padama naman lang yung pagmamahal mo para sa taong yun. Pero may mga times na hindi mo na lang talaga sinasabi pero mahal mo naman talaga. Nafi-feel mo naman talaga 'yon, 'di ba? Ito ngayon ang napakabigat na tanong. Will you show it to that person or kikimkimin mo na lang.
1: Ikaw kasi lang alam yung mo may namang, alam.
0: O kasi alam mo namang hindi kayo magiging meant to be. Like for example, nagmamahal ka ng isang taong may minamahal na.
1: Mm-mm.
0: Alangan naman, makitawag nito, makishare ka pa. Ay nako, baka makasira ka ng correct relationship. Diba? Okay lang sana kung may express consent mula sa kabila na okay lang.
1: Oo.
0: 'Di ba?
2: Or naman swerte yung parang naman, oh, 'di ba?
0: Mm.
2: Or naman yung parang ikaw lang yung nag-e-effort.
0: 'Yun.
2: Kahit ano yung gawin mo, na ipakita ng pagmamahal mo sa kanya, yung parang feeling mo ikaw lang ang bumubuhat sa relasyon
1: niyo. So hindi nare-return.
2: Oo, walang
1: return to sender na so, nangyayari.
2: Parang ang tawag dito, yung kahit anong gawin mo, minsan daw masakit tanggapin na kahit lumaban ka, yes, lumalaban ka, ayaw na o hindi na tugma ang ginagawa nung isa. Yung parang kahit gaano mo ipakita yung mga effort mo, pagmamahal mo sa kanya, parang wala din sa kanya.
0: Yun.
2: Oo. Hindi niya parang ina-appreciate.
0: Oo.
1: Or wala lang talaga sa kanya.
2: Yes. Yung parang ganun, baliwala lang, di ba?
0: Oo.
2: So parang, ikaw ba, mag-iisip ka pa ba kung ipapagpatuloy mo pa ba?
0: Oo, especially na or, kung talaga, one-sided lang.
2: Yes. Diba? Mahirap yun.
0: Oo nga eh.
2: Tapos, ikaw lang lahat.
0: Tapos, ganito yun. Nakakapagod. Yung sikreto kang nagmamahal din. Takot kang pumasok ma-reject sa risk. Oo, di ba? O takot kang ma-reject, di ba? Kaya alam mo naman kasi yung mga taste niya, baka malayo.
2: Yung parang sa'yo, diba? Nako-compare mo na yung sarili mo sa mga
0: kasi mahal mo siya, gusto mong maging close sa kanya. Oo. So definitely makikilala mo talaga, malalaman
2: parang,
0: mo talaga yung mga
2: gusto
0: niya,
2: diba? Parang sasabihin mo hindi ka deserve para sa kanya.
0: Diba? Yun, isa rin yun. Again, hindi mo talaga may iwasan na magmahal talaga ng isang tao. Kasi whether we like it or not, part talaga yon ng pagkatao mo. Kasi when you love, you feel it eh. Feeling nga ang tawag doon sa pagmamahal.
2: Yes.
0: Diba? And we have that propensity, that emotional bond or affection for that particular person. Kaya gusto nating mapalapit sa kanya. Mahalin man tayo o hindi ng taong yon. Now, ang problema kung bakit yung iba ay hindi nagkakatuluyan, it's because of one thing. Yung tinatawag na compatibility.
2: Ayun.
0: Compatibility.
1: So, may compatibility test ba to?
0: Parang ganun na rin yun. Oh. Ibig sabihin ng compatibility is kung magkakabagay ba talaga kayo, hindi lang sa inyong mga kinahihiligan.
2: Oo.
1: Lahat ng bagay.
0: Yes.
2: Especially,
0: situation.
1: Yes. Kung kahit sa problem status, paano nyo i-handle?
2: Paano nyo i-adjust ng isa't isa? Diba?
0: Core values.
2: Yes.
0: Life goals. Mutual emotional availability.
2: Correct.
0: Daily effort pa nga. Correct. Isa rin yun, diba? Sa mga under sa compatibility. Kasi gaya ng sabi mo kanina, kung isa lang yung nag-e-effort, hindi talaga kayo compatible.
1: Diba?
0: Diba?
1: Parang ang hirap magmahal.
2: Mahirap talaga.
1: Describe talaga ito, no?
0: Dapat ninyong tandaan, dito sa mundo, wala talagang easy.
2: Correct.
0: Lahat talaga pinaghihirapan.
1: Eh, kasi
0: lahat talaga
1: mas,
0: may effort.
1: Mas ma-appreciate mo.
2: Mm-hmm. Kung pinaghihirapan mo talaga. Yes.
0: Diba? Especially na kung natatanggap mo na yung hinahangad mo.
1: Hindi basta-basta
0: mo
1: bibitawan yan. Ipaglalaban mo talaga.
2: Yung parang lalo na kung ano, kung yung relasyon nyo parang dumaan na sa maraming
1: ang dami ng pinagdaanan.
2: Yes,
1: hindi tapos, na tayo pwede maghiwalay.
2: Tapos,
0: invested na kayo sa isa't isa, di ba?
2: Parang kayo pa din hanggang sa huli.
1: Alam ko na yung amoy mo, mga ganon. Alam ko na yung kaaya-ayat, hindi kaaya-ayang
2: ugali mo. Yung paano ka
1: whether you like it or not, walang hiwalayan na mangyayari at the end. Yun.
0: Mag-asawa ka man. Nang iba.
2: iwan mo man ako. Alam ko.
0: Babalik ka rin sa atin.
2: Sabihin mo, ay parang nakakatakot ng alis, ano, parang umalis dito. Kasi diba, parang, oh my God.
1: Hanapin mo pa rin ako.
0: Uuwi ka pa rin.
2: Alam niya na lahat eh. Wala ka ng sekreto sa kanya.
0: Oo.
2: So pag parang,
1: tingnan natin.
2: Di ba parang gano'n iisipin mo, oh my God.
0: Yes.
2: Alam niya na lahat.
0: Parang pagkain din yan. sa unang tikim, hindi mo na makakalimutan.
1: Why? So parang,
2: ah, okay. Oo nga. Kasi diba minsan sasabihin, uy, masarap yung ano doon. Yeah. Kasi natikman ko na. Parang, try natin ulit.
0: O, sapang tikiman to.
2: Tapos hindi na nagsawa.
0: Hindi nagsawa.
1: Ay, swerte naman nun, ha?
2: Ganon.
0: Pero parang matatbulad.
1: Ano man?
2: Makapitay Circa City, ha? Salitin mo yung makakalimutan.
1: Gaganahan ka talaga.
2: So good.
0: Tapos sometimes nga ko nangangatok at ibang lugar, ibibiling mo talaga itong specific na bulad kundi ka nakakalimutan yung marasa ng bulad.
2: Masaling, uy, marasa ang bulad dito ni Kuan.
0: Oh, dito sa Amar, marasa
2: yes, Kuan. Yes, mga bulad sa Amar. Hoy, kaya siya manapinat.
1: Okay, sige.
2: Mga bulad sa Amar.
1: Huh? Bulad! Magre-reseller ako.
2: Pwede, ito. Marasa ang dagdip ni Kuan.
0: Ay! Oh, ang tahol!
1: Makarap-karap!
0: Ay, karasa na. Di balita ako. Ganun naman talaga mga kapayos. Eh, hindi mo na talaga maiwasan talaga yun eh. Mamahalin at mamahalin mo talaga ang isang tao. Kahit ano pa ang situation.
2: Ay, support local.
1: Yes! O, diba?
0: Di, kasi...
2: Diba?
0: Likas talaga sa ating mga tao ang magmahal. Kasi part yun ng ating mga feelings. Mahal yung tinatawag na, mahal. Na love. Okay? Hindi mo talaga maiwasan yon. Pero nasa sa'yo na lang yan kung ipagpapatuloy mo or i-reveal mo ang feelings mo sa taong yon. Kahit alam mong hindi naman talaga pupwede. Diba?
2: Yes. Oh. Kahit alam mong bawal. Hindi ka sure.
0: Oh, hindi ka sure.
2: Na i-accept.
0: Yes. Diba? Basta yung importante, isipin mo na lang. Huwag, okay lang naman siguro kung walang ibang tao masasaktan.
2: Mm-mm.
0: Pero kung may masasaktan, ay nako.
2: Ay nala, pagpadayon.
0: Oo. Kung ikaw lang naman ang masasaktan,
1: importante.
2: Parang okay lang naman kasi oo. Ikaw lang.
0: So, ikaw lang. Walang ibang tao involved.
2: Parang hindi naman ganun ka-satisfying yung happiness. Oo. Kung oo. Alam mong may nasaktan ka, makuha mo lang siya.
1: Oy, oh. Sigurado wala nga, diri ka mo masakpan.
2: Ayun oh, lang. Oo, oh, ganun. Di.
0: Time management mo.
2: Ay, pagsisit ito sa...
1: Doon ka magaling eh, ganun.
2: Pagsisit ito sa alas 8, ikaw ma-adjust ka, alas 6.
1: Oh. Oh. Adjustment.
2: Adjust.
0: Ay.
2: Mga 3 hours.
1: Oy.
2: Ma-adjust ka, ato kat alas 9.
0: Nagbibigay ka tayo ng mga advice. Ay, naku. Alas delikado. 9 gabi. Okay, mga kababs, yan po, ha? Okay lang naman talagang magmahal. Ulitin yes. po natin, ha? Okay lang naman talagang magmahal ng isang tao kahit alam mong hindi naman talaga talaga kayo meant to be. Oo. Importante, nagmahal ka.
2: Kaya di ba nga,
0: importante, di ka nakasakit ng ibang tao.
2: Di ba? Kaya di ba nga, may dapat, ano to, nasisaring nga, love your enemy.
0: Love your enemy.
2: Love your neighbor.
1: Oh.
0: Love thy neighbor's love thy wife.
1: Dami.
0: And, or husband.
1: Dami, or hindi ba pwedeng community na lang?
2: Love your community.
1: Yung barangay, gano'n.
2: Para hindi isa lang. Lahat kayo nagmamahalan.
1: Diba? Diba?
0: Love.
2: Ganon ka-healthy ang barangay nyo.
1: Walang toxic yun.
0: Pwede ka nang
2: love is kind ko, no?
0: Pwede ka nang tumakbong barangay captain o barangay chairman. Oh, anyway, mga ka-vibes, yun po ha. Ulitin po natin, hindi masamang magmahal ng isang correct. Tao kahit hindi naman talaga kayo meant to be. Kasi normal lang naman talaga sa atin ang magmahal bilang isang normal na tao.
2: Di bali kung immortal ka.
0: Kung immortal ka, oo. Kung Diyosa ka or whatever, di ba? Anyway, mamaya pag-uusapan naman natin mga signs na hindi naman talaga kayo meant to be.
1: Aloy.
2: So may mga signs pala yon.
0: May mga signs.
2: Kung sasakit yung mga
0: symptoms.
2: Oo,
0: may mga symptoms. Pero signs and symptoms.
1: Pero pwede bang ipilit na kami?
0: Depende.
2: Yung parang ipipray mo lang. Nagad Lord. Kami nagad Lord.
1: Binigyan ka na lahat ng signs.
0: Sa form, imamarko.
2: Tapos mastering ka, Lord, sige na, God.
1: Sige ka nalay, Lord. Binuot ka, man.
2: Iyan agad la. Ay, nagad yung pagkuha akon.
1: Di ba
2: may mga suka dito, actually.
0: Parang buot.
2: Sige, Lord. Gintagang ko. Gimpa-experience ko na imo. Di ka lagi, hapon.
0: Oo. Sige. Anyway, mga kamisya po natin pag-uusapan mamaya. Kaya kung ako sa inyo, ay huwag kayong bibitaw. Manatiling nakikinig dito sa nag-iisan yung kavibes sa Soundtrip. Ito po ang...
2: 100.7 FM Marta Kalaban, ang lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. It's 9:02. Akalain mo, 9:02 na pala. Alas na
1: din. Second hour na tayo, diba?
0: Oh, bilis. Ngayon naman, ito po yung 5 PM Lotto Suerte Races out kaninang alas 5. 5 PM nga, diba? September 14, mga ka-vibes. Ano ba yan?
1: Patulog ka na yan.
0: Ito po yung winning number combination 682 in exact order ha sa Ace 82. So, ano sa palagay niyo yung lalabas ngayong 9 PM draw?
1: 8.
2: Ay, parang ganun pa rin yun eh.
0: 0.
1: Okay. Ikaw lang yung naiba.
0: 0 to 8. 8 to 0, 0, 8 to. Sige, yan po ang aming guess. Tingnan po natin kung meron po kaming swerte ngayong gabi. Abangan niyo po yan dito lamang sa nag-iisa na yung kaval sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Takloban.
2: Ang Lopez.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay
1: at nagpapalinis atay.
2: DJX 500.
1: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Balik po tayo mga ka-vibe sa ating programa. Ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At kasama niyo pa rin po ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Failamo,
2: and DJ Cherry Lou.
0: At oras na natin para pag-usapan yung natitira nating dapat pag-usapan patungkol sa ating question kanina, which is
1: Okay lang ba?
2: Pwede bang mahal mo ang isang tao pero hindi kayo meant to be?
0: Alo, sabi natin kanina, yes, you can. Kahit hindi kayo meant to be. Kasi may karapatan ka naman talagang umibig o magmahal. Yung problema nga lang is huwag mo lang pwersahin. Kasi karapatan din niyang tumanggi. Diba? Karapatan niyang sabihin, oo. O hindi, depende sa situation, di ba? Anyway, mga ka-vibes, eto na. Paano nga pala natin masasabi na hindi talaga kayo meant to be? Kasi yun naman talaga pinag-uusapan natin. Kung meant to be or not meant to be, that is the big question. Pero bago yan, eto muna ang ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong 9 p.m.
1: Baka dyan kayo meant to be.
0: Mukhang hindi yata tayo meant to be. Ang number natin kanina?
1: 820.
0: 0-2-8. Ito po ang winning number combination ngayong 9 p.m. in exact order. Ibig sabihin, yan po talaga ang numero. 449.
1: Hala?
0: 449. So,
1: hinati
0: lang 8. Ganun.
1: Dapat gin 4 na lang niya tanan.
0: Pero diba? Sometimes ano, hindi talaga nagbumabalik yung number, no? Kasi kaninang 2 p.m. 601. Ngayong 5 p.m. 682. Pero pagka 9 p.m. 449 na.
1: Okay.
0: Nagbago ng isip. 449. Okay. Once again, congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number combination. At eto na, pag-usapan na natin. Ano bang mga signs and symptoms? Ay, sakit.
1: Ano to? Sakit to?
0: Signs na hindi talaga kayo meant to be kahit mahal mo or nagmamahalan kayo. Eto. Number one reason, kasi magkaiba ka ang inyong mga future. Yung isa, ay nako, gusto magkaroon ng anak. Yung isa, ayaw. While others want the exact opposite.
1: Ooh.
0: Diba? Ay, babalik na naman po tayo sa ating dakilang example. Samuel B. at si Gatriona Gray. Yung isa, gusto magkapamilya. Yung isa, ay wag na muna. Yun. Nag-break sila. Kahit mahal lang isa't isa, pero not meant to be kasi magkaiba yung future na ninanais, ayun, hindi sila nagkatuluyan. Pangalawa, ang tinatawag na constant friction. Ay naku, eto, madalas talagang nag-i-spark kayong dalawa. Daily routines and core personalities clash rather than support each other. As in, magkaiba talaga kayo. Ayun. Yung isa, gusto palaging nasa labas. Yung isa, ayaw talagang lumabas.
1: Hindi nga naman talaga yan healthy sa relationship.
0: Oo. Yung isa, gusto ng cheese. Yung isa, ayaw. Yung isa, gusto gatas. Yung isa, gusto kape. If tight ang inyong budget, pipili lang talaga kayo kung anong bibilhin ninyo. De, mahirap naman mag 3-in-1 kayo.
1: Wala sa mga nabanggit.
0: Wala sa mga nabanggit, di ba?
1: Ano yun?
0: Ayun.
1: Ang labo ng relasyon nyo.
0: O kahit ultimo yung brand ng toothpaste na gagamitin ninyo. Pinag-aawayan nyo pa.
1: Eh kahit ganun kaliit na mga bagay.
0: Oo, nagka-clash talaga kayo.
1: Ako, mahirap talaga yung ganyan.
0: Hindi talaga kayo magkakatuluyan yan. Pero minsan, kung sino pa yung asot po sa yung away, yung pa talaga nagkakatuluyan. Minsan.
1: Oo, di ba?
0: Oo. Kasi opposites attract eh. Parang magnet din yan.
2: Positive and negative.
0: Oo. Parang kuryente. Anyway, eto pa. Exhaustion o pagkapagod. The connection brings more anxiety and confusion rather than peace. Yun lang ang problema dun. Diba? Palagi kang nagpa-panic attack. Especially na kung hindi siya nakaka-uwi sa ipinapromise niyang oras. Kasi may history naman kasi.
1: Mm-mm.
0: Diba? Yun ang problema doon.
2: So yun pa lang dapat parang na ano muna na, oh my God, it's a sign.
0: Oo.
2: It's a no.
0: Ito pa, confusion. Hindi ninyo alam kung ano bang totoong label ninyong dalawa.
2: So parang hindi mo alam kung kayo talaga or hindi.
0: Pero pag magkasama kayo, more than mag-asawa pang turingan.
2: Ay.
0: Ano pero yan? Pag nasa labas.
2: With benefits.
0: Ay, of course. Pero pag nasa labas, parang hindi nyo kilalang isa't isa.
2: Oh,
0: ay, makukonfuse ka talaga.
2: It's a bad sign.
0: Oo, tapos palagi siyang may ibang kasama. Mas masaya sa siya iba.
2: It's a curse.
0: Pero pag umuwi, parang kayo talaga, super sweet pa kayo.
2: Wow.
0: Ano yun? Confuse ang hormones mo dun. Diba? Yan, isa yon. O di kaya, parang feeling mo pinapaasa ka lang eh.
2: Mm-hmm.
0: Kasi parang ang sweet-sweet niya sa'yo. Pero ayaw niyang i-consider na lover ka. It's your lover boy.
2: Wow.
0: Diba? Confused na confused ka, hindi mo alam. Yun ang isa sa mga problema. No? If you are confused at hindi nyo alam ang label ninyong dalawa,
2: huwag nang magpatuloy.
0: You're not meant to be.
2: So parang yung sinasabi lang kung pa-uwi ka na parang hindi hesitant ka, hindi ka sure kung uuwi ka o hindi. Parang sinasabi nila na huwag ka na lang magpatuloy. So ganoon yun sa relationship.
0: Oh.
2: Ay kaya pala may mga sitwasyon na parang kayo antagal yung magjowa tapos pinapakasalan is iba yung diba? Like ilang months or weeks lang na nakilala.
0: Ano ang tawag natin doon, 'di ba? Situationship. Kasitwasyon ka lang.
2: Baka
0: pero hindi naman kayo magkatuluyan.
2: Nag-click-click yung ano ninyo.
1: Energy?
2: Oo.
0: MU-MU lang kayo. Tapos hindi kayo nagkatuluyan. Hindi yan. Oh. Situationship. Yun lang.
2: Okay.
0: Yan. Those are but some of the signs na hindi talaga kayo meant to be. Pero, again, kahit hindi kayo nagkatuluyan, cherish the moment na nagkasama naman kayo, nagmahalan kayo for that very short time.
2: Oo naman. Aminin nyo naman, kinilig-kilig din naman kayo ng
0: kahit
2: mga moment na
0: kahit 3 oras lang itinagal ang relasyon.
2: Napahappy ka naman. Ganon.
0: Kahit 3 oras lang.
1: Biglang bawi lang agad.
2: O, okay na yun. Kesa naman sa wala.
0: 3-hour limit.
1: At least na-feel mo yung ganong feeling.
2: Yes.
0: Oh, my goodness.
2: Bago siya napunta sa iba.
0: Oh.
2: Uy, importante dumaan siya sa akin.
1: Tapos yung parang mas tatagal na feelings yung masakit kasi nakikita mo siya sa iba.
2: Oh. Na masaya.
1: Na masaya.
0: Tapos ikaw,
1: ikaw pa nang dali
0: bitter
1: ang saya
0: na bitter
1: lang.
0: Pa.
1: Excuse me.
0: Ay. Bitter na bitter. Oh. Yun lang. So, yan mga kaka-vibes ang mga dapat natin tandaan.
2: Uh-oh.
0: If you think you have those signs, yung relationship niya may mga ganung signs.
1: Mag-isip-isip ka na.
0: Sometimes yung maganda kasi dito eh, tulad ng sakit, at least you can prevent something bad. Diba? At least naiwasin yung lumalapa yung hindi magandang sitwasyon. Yun ang importante doon. And makukonserve ninyo ang inyong mga energy sa mga mas makabuluhang bagay. Diba? Kasi ipipilit nyo pa, magtatagal pa kayo sa isang bagay na hindi naman talaga magbubunga, you're just wasting your resources. You're just wasting your effort. Imbis na ibibigay mo yun sa taong tamang-tama lang naman talaga, diba? Yung talagang totoong magpapasaya sa'yo, magpapatibok talaga ng puso mo, yung worthwhile talaga na makakasama mo, diba? Kesa naman yung maglilinger ka na wala naman talagang patutunguhan. Diba? Gaya ng sakit, much better kung i-prevent mo na lang kesa yung sa bandang huli, mas magasto na medication pa ang pag-uusapan. Okay?
2: Okay,
0: very
2: teacher.
0: Good children. So at least may natutunan kayo ngayong gabi when it comes to those kinds of relationship. Iwas-iwas lamang po tayo kung meron kayong nakikitang ganung mga signs. But then again, ang importante sa lahat, ang pinakamahalaga, again, nagmahal ka. Diba? Yun lang naman yun ang importante. Pag hindi na kaya, huwag nang ipagpilitan pa. Diba? Ang ating oras sa buong Pilipinas, 9:36 na po mga ka-vibes. Nako, magpapatuloy po muna ang ating tugstugan. Mamaya-maya mag-sisiuwian na kami. Excited.
1: Yung highlight lang.
0: Highlight talaga ng gabi. Anyway, mga kababs, kayo po ay nanginginig dito lamang sa nag-iisa ninyong kabab sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Tacloban.
1: Ang Lupet!

Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Checker time, mga ka-vibes. It is now 9:57. 3 more minutes to go before we end this program. And before we end nga pala, pasalamatan muna natin ang mga dapat pasalamatan ngayong gabi.
1: Ooh, and thank you very much po sa mga technicians natin sa relay stations, sa mga ka-vibes natin sa mga bahay nila na nakikinig from sign on to sign off. Thank you very much. At saka sa mga silent listeners natin dyan. Mm-mm. Thank you din. Sa mga katulad natin na mga night shifters.
2: Na nakikinig sa atin.
1: Yes, nakikinig. Tsaka yung ano kanina, binilhan natin ng food. Oo.
2: Wow.
1: Nakatutok sila sa FMR. Thank you very much po.
0: Wow.
1: Diba? Di so natin much. Alam. May nakikinig talaga.
2: May mga
1: talaga.
2: Silent listeners
1: mga silent listeners
2: tayo.
1: Lang.
0: Bakit nga ba? Bakit nga? Nagtatanong yung cellphone mo. Anyway, sige mga ka-vibes, susunod na po yung programang
2: Late Night Vibes.
0: Abangan niyo po yan.
1: Pero, okay.
2: Mamimiss niyo ngayon.
1: Sadly, kasi hindi muna makakapag-program si Ron-Toron kasi masama ang pakaramdam. Nagpapagaling pa siya, mga ka-vibes.
0: Oh, no.
1: Kaya, i-pray natin na sana tomorrow night makapag-program na ang ating Papa Ball ng Bayan.

0: Diba?
1: Kasi nauuso ngayon yung ano,
0: yung balon yung kasi.
1: Sipo at lagnat. Oh,
2: sipo, lagnat, sore throat,
1: trangkaso, o trangkaso, diba? Kasi sa panahon natin.
2: Dito sa Tacloban, dengue pa.
1: Oo.
2: So, ingat-ingat lamang po mga kabayan. So, take good care of yourself. And as always, healthy lifestyle po dapat. And always drink lots of water.
1: Mag-jogging lagi. Mag-walking. Oh, hindi yung sakay ng sakay.
2: Oo. Eh, ang mahal pa naman ng pasay.
1: Oo. Pati mahal pa rin
0: basta ang priority yung health.
1: Di magtatagal lahat ng tao magbabaktas na liwat o tro. Kaya mamahal na luwat. Mabalik na pag mahal itong gasolina.
2: Could you imagine magbabaktas ka from Haro Leyte to Tacloban?
1: Ay, ugad man. At mga dinila, mga tagalunti nga pwede ni mo baktas para makatipid-tipid.
2: Healthy pa. Kaya makapag-exercise ka pa. Okay, sige mga ka-vibes, see you again tomorrow. Same time, same program, same station. Kami nga pala yung mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
0: DJ Faye Lewan,
1: and DJ Cherry Lou.
2: At bago ka umuwi, ay tapo muna ang ating quote for tonight.
1: Ay.
2: Not every relationship was meant to be. Some are meant to teach you, while others are a fond memory.
1: Ganun talaga ang buhay.
2: Ano pa yan? See you again tomorrow. Good night, everyone. Ingat po sa pag-uwi.
1: Good night, ka-vibes.
0: Bye.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 10:15.

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon.
1: The time now on FMR. It's 10:30.

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon.
1: The time now on FMR. It's 10:47.

Late Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 11:45.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Kilalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabay!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Maibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganyan din po ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po ang Doc Samaritan, Stephen Hinas ang makasama niyo po sa programang ito para bigyan na naman po ng ating mga alternative medicine doctor ng kasagutan, yung inyong mga katanungan at mga health tips, health information at mga free dietary guidelines on air. Siyempre, kung paano rin po gamitin yung mga halamang gamot na makakatulong sa ating pong kalusugan at para maibsan din po yung mga karamdaman sa ating pangatawan. Sa mga kababayan po natin, ha, na meron po mga katanungan, gusto pong ipakonsulta sa ating pong programa, just text lang, sir, 961-532-2110. Siyempre, makasama din po natin, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla.
6: Partner, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na ay nakatutok sa ating programa, sana po ay makapagbigay kami ng naaayon po ano sa inyong pangangailangan, lalo na marami po ngayon talaga may sakit na gustong malaman ang prevention, ano yung mga natural healing and home remedies, at syempre paano natin gagamitin yung mga napakagandang mga produkto po ng Yes to Health. Ako po si Doc Algie at hanggang mamaya po tayo sama-sama sa ating pong palatuntunang ito.
5: Yan ha, sa mga kababayan po natin, merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie. Ulitin ko lang po yung ating text line, ano, 0961-532-2110. Sa mga naghahanap po ha, at gustong bumili ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, syempre kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee, ang ating pong Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil at Turbo Herbal Supplements for Men sa Mercury Drug. Available po yan sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, sa Watson's Drugstore, tsaka yung mga local pharmacy at local drugstores. Available po yan ha sa Shopee at saka sa Lazada. Pwede rin pong i-order yan sa official store ng Yes to Health. Yan ha, mamaya po mga kaibigan, bibigyan pong kasagutan ni Dr. Algie ang inyo pong mga tanungan. Pero pakinggan muna natin yung mga natulungan ng paggamit po yan ha ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
7: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold.

0: kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Samsung Plus Gold. Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Laman siyang negative. Swabby Gade. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Carlos de la Cruz.
8: Taga saan po?
7: Taga San Pedro.
8: Sir, bakit kayo nagtitake ng Santhon Plus Gold at Santhon na Vitamin C? Ano ang effect sa katawan nyo?
7: Mabuti naman at nagbalik na dati kong kalakasan ng katawan ko.
8: Ibig sabihin, sir, before kayo nagtake ng Santhon Plus Gold at Santhon Vitamin C, sir, ano ang mga nararamdaman mo?
7: Ay, dami kong nararamdaman, yung nahihina ako. Mataas ang blood pressure ko. Yan yun, yung marinig ko din sa radio, yun, nagpunta ako dahil para bumili ng
8: Sir, after nyo po nag-take ng Santhon Plus Gold at Santhon Vitamin C, kamusta na po yung nanghihina, yung mga nararamdaman mo sa katawan?
7: Okay na rin, hindi na ako ganong nararamdaman ng mga sakit nyo.
8: Ibig sabihin, lumakas na sir, yung panghihina, nawala na?
7: Wala na rin, kasi sir, plus yung COVID na binibili doon sa drugstore.
8: Sir, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C at Santhon Plus Coffee Mix na ininom?
7: Maganda ang epekto ng mga gamot.
9: Santhon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santhon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
10: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
0: Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Gawa sa pinakarang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Santhon Plus Gold.
12: Yahoo!
13: Yan po mga ibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng paggamit po yan ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre, kasama po dyan ang Santhon Gold Herbal Capsule at Santhon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman at gusto pong maiwasan din ang pagkakaroon ng sakit at maibsan ng kanila pong mga karamdaman, puntahan lang po sa mga pharmacy, sa mga local drug stores. Available po ha ang Santhon Gold Herbal Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, ganun din po ang ating Santhon Plus Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Oil at Turbo Herbal Supplements for Men. Mga aprobado po yan ng Food and Drug Administration at subok na ng napakarami po natin mga kabayan. Kaya sa mga kabayan po natin dyan ha, pwede pong i-order din yan sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ating pong text line para sa mga gusto pong magtanong at magpakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ha, sir, 9615322110. Pasuyo po ha, palagyan po ng edad saka ng gender. Kung hindi naman po masyadong maselan yung mga katanungan, mga text messages, baka po pwedeng padagdagan na rin po ng pangalan tsaka ng location kung saan po kayo nakatira para ma-acknowledge din po natin sa ating pong programa. Ito Doc, binamano pong tanong galing po kay Ma'am Geraldine, 31 years old, babae po, taga QC. Na-stroke po ako noong 2019, mataas po krea at uric acid ko. Pwede po ba Santhon Gold sa akin, Doc? At paano po pag-inom?
14: Pwedeng-pwede po, ano, Ma'am Rhea, ano?
12: Pwedeng-pwede po dahil ang ating produkto naman, Geraldine, pwedeng-pwede po kayong mag-take kasi una, yung ating supplement ay makatutulong lalo na doon sa pagbibigay ng nutrisyon. Kasi ang problema sa mga taong merong mataas na creatinine or any problem na nagpapahina ng katawan, eh talagang bumabagsak din ang nutritional status ng katawan natin. Kaya mapapansin nyo kung meron kang mataas na creatinine, pumapayat ka, namumutla ka, iba yung kulay mo, nanghihina ka. Because unang-una sa lahat, syempre, mayroong organ ng katawan na hindi na maayos ang function na nadidisturb na yung normal na balance ng sistema natin. Even yung nutritional needs ng katawan natin, affected. Kaya alam nyo, ang pag-take ng supplement, especially yung proven na, ano, yung mga standardized extract, hindi po yan masamang gawin. Ano? At speaking of supplement, pwedeng-pwede sa inyo ang Santon Gold. Kasi ito ay mayroong mga highly absorbable properties at talagang makakatulong sa kidneys at sa iba pang bahagi ng katawan ninyo para magkaroon ng lakas. Kasi lahat naman ng part ng katawan natin, hanggat hindi talaga yan nagpe-fail ng 100%, yan po ay pwedeng ma-restore dahan-dahan kung hindi man bigla using proper nutrition and supplementation, of course.
13: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ano pong dapat inumin pag lumalaki po ang puso? Boy po ito, 50 years old.
12: So yung lumalaki ang puso, ibig sabihin malamang mayroon kayong hypertension na matagal na at anything na nakaka-apekto sa sirkulasyon na nagpapahirap sa puso, yan yung nagtitrigger ng paglala ng ganyang kondisyon. So much better nang iti-take natin everyday ay yung mga pwedeng magpapagaan sa trabaho ng puso natin. Una, yung mga nagpapaganda ng daloy ng dugo. Okay, yung mga pagkain na maganda sa daloy ng dugo. Unahin natin yung mga home remedies muna. Pwede nyong gamitin yung mga herbal tea gaya ng sambong. Kasi ang sambong ay diuretic, kaya iniinom siya noong unang panahon pa na matatanda para magpaganda ng sirkulasyon. So nagiging maganda yung daloy ng dugo natin. At hindi ito nagpapahirap sa puso pag maganda yung daloy ng dugo. Pangalawa, yung sibuyas, yung bawang. Yan ay may mga taglay ng mga natural phytochemicals na nakatutulong sa daloy ng dugo at nagpapalakas din ng puso. At yung mga prutas naman, yung mga pakwan, pwede kayong kumain ng mga prutas na gaya ng mangustin, di ba? Kumain ng mga malunggay. Yan yung mga pwede nyong kainin sa pagkain. Okay? So, pag naman sa supplement ang pinag-uusapan, ang mga magaganda yung may mga CoQ10, quercetin, omega-3 fatty acids, yung mga amino acids na nanggagaling sa plant-based protein, yan ang pwede nyong kainin. Kaya yung Santon Gold ay talagang ginawa po yan na kombinasyon para umalalay sa mga tao may problema sa, una, sa circulation, sa puso. Kaya pwedeng-pwede kayong mag-take niyan. So halimbawa may maintenance medication po kayo, pwede nyong isabay ang Santon Gold. Ang suggestion ko, dahil meron kayong confirmed na enlargement of the heart or cardiomegaly, pwede nyong gawin na mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day sa loob po ng unang 90 days. So, yan ay mga 3 buwan, partner. So, wag mong titipirin kasi alam nyo, nutritional therapy ho yan. Sa sustansya, the more the better. Okay? So, take po ng 2 capsules 3 times a day ng Santon Gold within 90 days. And 1 capsule 3 times a day na sa vitamin C, yung non-acidic vitamin C natin. At i-avoid natin ang mga pagkain nagpapahirap sa daloy ng dugo. High salt diet, high sugar diet, at saka high fat diet. So, focus kayo sa mga plant-based na mga pagkain. Anything na galing sa halaman, lalo na yung mga dahon, yung mga ugat na bahagi, eh napakainam po niyan sa puso natin. At isa pa, habol ko yung paglalaga ng dahon ng pandan. Sinabi mo na yun dati. Yung dahon ng pandan na mabango, yun po ay may cardiotonic property. Ituloy-tuloy niyo po yung pag-inom ng nilagang dahon ng pandan. Tapos, kumain po madalas ng okra. Ano ba meron sa okra? Eh, napakarami hong, una, mga phytochemicals and enzymes that are needed by our heart and blood. Kaya ito po ay recommended. Yung mga malalaway na mga gulay, eh napakainam ho niya sa ating puso.
13: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Ang ating pong text line, 0961-532-2110. Doc, ako po si Sinaida, 71 anyos po. Minsan po, naluluha ang mga mata ko. Pwede po kaya ako minom Santon Gold, Doc? Salamat po.
12: Yan, Ma'am Sinaida. Nanay, pwedeng-pwede po kayo mag-take niya. Kahit 1 capsule, 3 times a day po ang pag-inom. At ito po ay nakatutulong kasi doon sa ating microcirculation. Yung mga pag tinawag na microcirculation, yun yung mga napakaliliit na ugat sa mga bahagi ng ating katawan, gaya ng mata, gaya ng utak, na kapag ang daloy ng dugo ay apektado, ha, ng kung ano man ang sitwasyon na natin, alam mo, tumataas yung cholesterol, yung sugar, o tumataas yung ating BP, eh yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi magandang daloy ang mata or iritasyon at iba pa na posibleng dahilan po ng inyong pagluluha at problema sa mata. So pwedeng-pwede po siyang i-take ano, 1 capsule 3 times a day ang inyo pong inumin sa ating pong Santon Gold.
13: Yan, Doc. Marites po ito, asawa ko po may sakit na anxiety, di po makatulog, 50 na po edad niya. Ano po kaya pwedeng igamot, Doc?
12: Ayan. So anxiety, ibig sabihin pag anxiety ang sakit ng tao, ito yung kondisyon na hindi mo ma-identify kung saan ang gagaling yung stress mo. Mm-hmm. Kumbaga ito yung stress na pinaganda ang pangalan, anxiety. Mm-hmm. At yan po'y nauso ngayong panahon ng pandemic kasi yung tinatawag nating uncertainty of living. Minsan, hindi mo maintindihan, wala ka namang iniisip, pero parang nagkakaproblema ka. Ang isa sa pangunahing symptom niyan yung hindi nga makatulog tama si mama. No? So pag hindi po, pag may anxiety ka at di ka makatulog, pwede mong i-check yung blood pressure if ang blood pressure nyo ba ay nanatiling normal or madalas tumataas. So one of the factor. Ikaw ba ay mayroong problem sa heart? History ng any problem sa puso mo? Yun po yung i-consider natin. Kung wala naman mga ganon, posible na ikaw ay mayroong nervous problem. Okay? Kung saan yung nerves natin, insufficient yung nutrients, na apektuhan po siya. Kasi alam niyo yung mga nerves natin, yan po yung kumbaga series ng ano, isang mahabang wiring system ng katawan natin na siya ang namamahala doon sa mga tinatawag na impulses, kuryente ng ating katawan. Very important yan. So once na nagkulang ka sa sustansya, especially B-complex, calcium, magnesium, yan yung mga very important eh. Yung amino acids, very important yan. Hindi na nagkakaroon ng magandang function yung nerves mo. Kumbaga, yung dapat masense mo yung isang sensation sa katawan, hindi. Tapos, yung wala namang hindi mo man hinahawakan, doon ka nagkakaroon ng hindi magandang pakiramdam. So, ang gawin nyo, yung inyong mister, halimbawa hindi siya makatulog sa gabi, unahin nyo na siyempre yung pag-take ng Santon Gold. Sa unang 30 days, take po kayo ng 2 capsules 3 times a day. Yung karamihan ng mga binibigyan natin yan after just a few days, iba na yung pakiramdam nila. Baliktad nga, nagiging antukin na daw. Siyempre ganun yun, kapag matagal kang hindi nakatulog na maayos, then you take a supplement that benefits your nerves and brain, talagang babawiin, magre-rejuvenate ka. So take 2 capsules 3 times a day, and if may vitamin C kayo, pwede kayo mag-take ng vitamin C, and pwede nyo pang samahan ng vitamin B complex. Kung meron po kayong B complex, maganda po yun. Saka po yung tinatawag nating magnesium or calcium. Yan. Tapos, kung sa gabi ho ay merong pakiramdam na parang hindi kayo makakatulog na maayos na naman, very simple yung ginagawa natin. Yung sibuyas Bombay na tinatawag nila partner, i-chop nyo yun, lagay nyo sa tasa, lagay nyo ng mainit na tubig, at babarin nyo ng mga 10 to 15 minutes hanggang sa lumalabas na yung mga mantika sa ibabaw. Then yun yung iti-take ninyo sa gabi bago matulog. Napakaganda po ng sedative property niyan. Try po ninyo, itry po ninyo kung kayo ay medyo duda sa sinasabi ko, itry ninyo yung onion tea before bedtime. Yan, okay? Then yung pandan, maganda rin yun. Iko-combine mo para po sa maayos na pagtulog at para doon sa mga mayroong mga anxiety disorder. So, pwede rin yung massage. Magpapamasahe po kayo. Especially, recommended ko yung Thai massage or Swedish massage. Maganda po yan. Or acupressure para doon sa inyong mister.
13: Yan, maraming salamat, Doc. Yan ha, sa mga kabayan po natin, naghahanap ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C para lumakas yung depensa ng ating katawan laban po sa mga karamdaman. Puntahan lang ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa mga kababayan po natin, para maiwasan din po yung mga pagtama ng mga viruses na yan, mga bacteria, tsaka yung mga pagtubo ng mga irregular na selula sa ating pangatawan. Inom po kayo palagi. Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. And sa mga radio station po na inyo pong pinapakinggan, available din po lahat ng ating pong mga produkto. Bisitahan nyo lang po ha. At ganoon din sa Shopee at saka sa Lazada, pwede pong i-order din yan sa official store po ng Yes to Health. Sa mga naghahanap po ha ng kape na masarap na, eh, nakakadulot pa po ng kalusugan at pinapalakas din yung resistensya po ng ating pangatawan at pinapanormal yung balance ng hormones sa ating pong pangatawan para sa mga kaubaihan, maiwasan po yung mga discomforts during sa kanilang menstruation, mga hot flashes na yan, mga burning sensation, ano pa ba, mga irritations po ano during po sa paglabas ng kanila pong monthly period. Yan, eh, matutulungan po yan ha, ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee kung yan po ang available sa inyong lugar. Sa mga kalakihan naman, para maiwasan po natin yung paglaki o kaya yung pamamaga ng ating pong prostate. Yan ha, Santon Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee. Yan, makakatulong din po yan para maiwasan yung mga bukol, mga cyst na yan. Malignant man yan siya o benign lang po. Yan ha. Santon Gold, Santon Plus Coffee Mix. Available din po sa Shopee at saka sa Lazada. Sa official store po ng Yes to Health. Sa mga naghahanap naman ha, ng mga pangpahid sa pananakit ng ating pong pangatawan. May mga muscle cramps dyan. Yung iba, bugbog po sa maghapong trabaho. At nagtitake na lang. Yung iba, napipilitan lang magtake ng mga painkillers para makatulog lang. Dahil sa mga body pains at muscle cramps or yung mga arthritic persons po dyan, ano, na sumasakit po yung mga kasukasuan, yung mga joints po nila nananakit. Kaya pag minsan may kasama pang pamamaga, ano po, yung kanilang mga tuhod, yung mga sakong po nila. Haplasan nyo po ha, Santon Plus Herbal.
12: Saka yung ano partner, yung hindi makatulog. Yan, yung may anxiety disorder. Alam mo, malalaki ang nagagawa yun sa pag-aaral ng pag, yung touch. Yung touch, okay. Eh, yung touch nga, maganda na. Lagyan mo pa kaya ng merong peppermint, merong essential oil na talagang nagpapakalma, soothing sa ating mga balat. Yan. So, yan yung nandun sa ating Santon Plus Herbal Oil.
13: Tsaka yung amoy niya, Doc, pag inamoy mo siya, parang nalulusen yung airways mo.
12: Kasi yung aromatherapy, proven yan. Na once na, di ba, pag ikaw nakaamoy ng mabango, eh, nare-relax ka. Pero pag mabaho yung naamoy mo, automatic,
13: na-irita.
12: Stress. So, yun yung technology na ginamit doon sa ating herbal oil na napaka natural at ito po ay pwedeng gamitin natin araw-araw.
13: So, yan ha. Sa mga kabayan po natin, puntahan na po sa mga pharmacy, mga drug stores po. Kahit yung mga health shop at mga herbal store, available po yan na Santon Plus Herbal Oil. Ganon din sa mga kabayan po natin ha, na naghanap po ng sabon para sa kanila pong skin para mapanatili po yung healthy na balat, hindi mabilis kumulubot or hindi tinutubuan ng tigyawat, ano po, or may iwasan para mabawasan at maibsan yung mga pimples na yan dahil po sa accumulations ng mga bacteria sa mga pores natin saka sa sebaceous gland natin, ano, gamit po tayo Santon Plus Herbal Soap. Kahit yung mga pamaho sa pangatawan, maalis po yan dahil yan po may natural antibacterial properties, antiviral properties na makatulong din po para paggaling tayo sa labas, yung mga nasagap natin ng mga viruses na yan, eh, mahugasan po at hindi natin maikalat sa ating pong tahanan. Kaya pag galing sa labas, yan, ugas po ng kamay or pagka nakapagpahinga, pwede pong maligo, gamitin nyo po Santon Plus Herbal Soap. Yan ha, lahat po ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration, kaya wala mga adverse reactions, wala mga bad side effects, lalong-lalo na yung Turbo Herbal Supplements for Men po natin ha, para sa kalusugan ng ating mga kalalakihan at ng ating pagkalalaki. Yan ha. Doc, yung bilas ko po, nangingitim po yung paa niya at nagkakasugat-sugat. Ano po kaya pwede niyang igamot? At pabanggit na rin po kung ano dapat iwasan pong pagkain. Salamat.
12: Ayan. So, yung bang bilas
13: pa niya? Bilas po.
12: Bilas mo eh diabetic o kaya ay high blood. Kasi alam mo, ang pangingitim ng mga paa, posibleng dahilan sa hindi magandang daloy ng dugo dito. na kapag ikaw ay nasusugatan, hindi madaling nagre-repair yung sugat kasi nga masyadong poor yung circulation. That's commonly happen doon sa mga may diabetic na condition. So, ang unang iiwasan niyo ay yung napakataas na consumption ng carbohydrates or anything na mayroong glucose na mataas. So, iwas kayo muna doon sa mga paborito niyong matatamis, ano? And hindi naman dapat lahat ng sweet iwasan. Yung fruits, pwede ka rin kumain naman noon na hindi naman sobrang dami. Regulated lang yung dami. And of course, fats is kasama yan doon sa pwede nakaka-apekto sa daloy ng dugo. Bawas muna, ano? At ang itaas ninyo sa diet ninyo na marami ho ang natutuwa dahil yun lang pala yung solusyon, tinaas nila yung plant-based source ng pagkain. Okay? Yung iba, nag-start sa, ano, talagang hindi na muna kumain ng karne, isda muna, tapos puro gulay. Then later on, kinaya na nilang wala talagang any animal-based na pagkain, puro plant-based po sila. Ang galing ngunang transformation ng kanilang kalusugan. Especially sa sirkulasyon, ang mga plant-based food po ang maganda, ha? At yan ang dahilan kung bakit yung ating Santon Gold, puro extract ng halaman ang pinagmulan. So yung mga kombinasyon na yan, like yung ating moringa, spirulina, ampalaya na napakaganda sa blood detox o cleansing ng ating dugo, pati yung kanyang garlic, eh mapapakinabangan nyo. So mag-take po kayo 2 capsules 3 times a day sa loob po ng 30 days na una sa unang pag-inom po ninyo, plus vitamin C.
13: Ayan ang ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Lahat po ng produktuhan ng Yes to Health at Doc Samaritan available sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyo pong lugar. Basta hanapin nyo lang po, ha, yung mga tatak Yes to Health at Doc Samaritan. Yan po, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Kung gusto nyo naman po ng legit, ano po, na pwede nyong orderin na mga product ng Yes to Health at Doc Samaritan sa Shopee at saka sa Lazada, dyan po sa official store ng Yes to Health. Available po lahat na ating po mga produkto dyan. Hmm? Ito, Doc, galing po kay Noli ng Camarin. Ask ko lang po, Doc, tagal na po, walang pakiramdam itong right po na paa ko kahit kurutin po. Parang may time naman po na nasakit siya. May time po naman na wala pong maramdaman. Salamat, Doc.
12: Ayan. So, kung diabetic ka po, hindi mo naman nabanggit, ano, pwede nga yung complication, yung tinatawag na diabetic neuropathy. Nagkakaroon ng paresthesia or pakiramdam na manhid, o minsan parang dinalanggam yung dumadaloy o lumalakad-lakad dyan o tinutusok-tusok. So, yan po ay sa nerves natin. So, ang pinaka-the best na focus natin is yung sa makapagpapaganda ng nerve impulses natin o kalusugan ng nerves. Gaya ho ng mga B-complex, calcium, magnesium, amino acids. Yung amino acid nang gagaling yan sa napakagandang source ng protina, most commonly sa mga halaman, ano, like soybeans, yung mga nuts. Okay, yan yung mga sources po niyan, ha? So, pwede nyo rin gamitin yung mga water therapy, yung pagbababad ng paa sa mainit na hindi naman nakakapaso. Yung titimplay mo, mga katamtaman na hindi maligamgam, kasi iba rin yung maligamgam eh. Mainit na hindi nakakapaso, mga 40 siguro, 40 degrees Celsius, ibababad mo yung paa mo doon. Tapos, after that ng pagbababad ng paa, pwede mong pahiran ng ating Santon Plus Herbal Oil para ma-relieve yung problema natin sa pakiramdam. Anyway, yun ay mga tulong lang. Hindi siya direct cure, pero makakatulong po yun. Kung meron kang diabetes, yun ang pinakang number one na focus mo na makontrol, kasi yun ang dahilan ng pagkasira ng nerve impulses natin. Ha? Kung meron naman kayong mga history na nabagsak kayo, tapos nagkaroon na kayo ng ganyan, sikapin nyo makapagpa-check up sa isang espesyalista. Kasi yun po ay para malaman lang kung ano yung talagang pinagmumulan yung problema na yan. So yung aking sinabi is mga possibility lang, kasi hindi nyo naman sinabi po. Mm-hmm. So take kayo ng ano, Santon na plus yung ating capsule, Santon Gold. At ito ay pwedeng ituloy-tuloy, ano, sa unang 30 days, take 2 capsules 3 times a day. Then after 30 days, tuloy nyo lang po yung 1 capsule 3 times a day plus vitamin C. Maganda rin na mag-take kayo nung turbo dietary supplement. Bakit ko nire-recommend yun sa mga mayroong nerve problem? Kasi isa po yun sa napapaganda. Hindi lang yun yung sa erection, sa prostate, or sa reproductive. May mga pag-aaral na yung MACA and Clavovasca ay maganda sa nerve natin. Mm-hmm. Kaya pwede po ninyong itay kahit 1 capsule a day lang yung Turbo Dietary Supplement.
13: Okay, Doc. Dahil medyo limitado po ating oras, bago po tayo magpaalam, baka may payo pa po kayo dyan para sa mga masugi po nating taga-subaybay, Doc.
12: So, masasabi ko lang sa mga tagapakinig, kasi hindi lahat ay dati na. May mga bagong tagapakinig tayo. Tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi imposibleng makamtan. Lalo kung malusog naman kayo dati, nagkasakit lang kayo, marirecover po yan sa tamang paraan. Tamang nutrisyon, tamang pagkain, at tamang pag-iisip, yung positive thinking na tinatawag natin. At ugaliin ho makinig sa ating programa, kasi mahalaga po yung kaalaman. Para sabi nga ni Ernie Barone, knowledge is power. Kung walang knowledge, walang power. Yan, salamat po, si Dr. Algie po ito.
13: Yan, maraming salamat po, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie. Hanggang susunod po, mga kaibigan, ha. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa. Programang Kalusugan Iwas Karamdaman, hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na pong Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
14: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
15: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
16: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Napakiana la!
2: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
1: Napakiana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklaro la han mga isyu.
4: Napakiana dadla!
2: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.

0: na dipindit problema nga na dipindig hapon hit pagdara itong problema. Di resolusyon ito na paglayo ga San Juanico, may da na may da usang in hintadan nga patay, pero nakita yung nagpapatrolyan ka police. Speaking ito na nagpakamatay ha, kaya gintutuhan nga ining alinayog di San Juanico. In may dahin ni problema. Taga di Santa Rita, na-recover na niya patay nga lawas. Nakasangkayan. Ano? Di resolusyon it pagkuha ito ni mo kalugalati mo kinabuhi, kundi ini in pagdugangin problema. Di rin man nga ni problema ni mo, pero problema nga dako itong mga bilin. Kay kung may kung na problema itong buhi, mas problema itong patay. Nanwaray man kita katungod siguro pagkuhahin kinabuhi. Kundi an may katungod na pagkuhan tagsa-tagsa natong kinabuhi, adto naghatagan aton kinabuhi. Maram na kamo kung hinuin nga naghatagan aton kinabuhi. Salit kung nagmataga pa yan na, wasalamat nga ito naghatag haimuhan kinabuhi. Diri kay diritsu ka, mabungkaras. Anon ginawas? Ngalong Hesus. Kung warek pag sinamokani mo, direk na babalikdan. Ginagaran ang lagas. Nabalikdan ngayon. Ginsinamok siguro sa samtang nag-analyze. Kay matayahiyahan na 3-digit. Siguro ginsinamokan ba na? Imbis nga 1-2-3 an iya. Aniya tatay an anatay an 3-2-1. Salit na balikad. Ngalong kunwaray ni magpagsinamok ah. Direk na babalikdan. Dagko pa bugot-busis yan. Uy, ginahinahinay ngayon pa para ito na bago natin nga regional director din. Ikan na director Loto. Ano? Ang taga din na ngayon. Familiar ka mo siguro rin eh. Ha? Nato na usa nga naging resource person han na impeachment trial. Yan na regional director din ni aton. Hiton ko ano? National Bureau of Investigation. Director. Amo ba tawag in Hera? O regional director siguro. Kayo no, usala director hinira. Director hinira, usala matibag. Ha? Abot ano tawagin na ira. Pero consider as simpre, kung representante itong bugos nga riyon, iya itong head or director gihapon. Diba? So ano ya itong piran pinandakop, unum adan pinandakop nga nag na engage in illegal gambling ini nga pagtaga, may na pa ba? Ini nga pagtaga pictre? Adan lagi hapon. Agad lagi hapon ko no. Anak ko no tanan, puro na online itong kuhan. Diba? Nawarain nga pagtaga pictre ana, may tungod itong online sabo. Maram kamot Pilipino. Hadto pa ini. Masyaw man ang tawag ini hadto. May dako sa nga inin official ang PNP regional director. Gin-interview ko kung direct nagsasayo pi Director Nicolas. Among director hadto. Gusun masyaw. Diba? Sering ko, sir, anong masasabi mo? Matagal na itong illegal gambling dito. Masyaw yung tawag dito. May dapat to sa labutan masyaw. Pero masyawan ko ang good. Alam mo, Danny. Kumbaga ito, makuri na ito mapuy-puy. Kaibisan nga ni Kunhad to. While an makagarahom kuno nakaraysa nga krus, ginbabantayan kuno mga hudiyo. Ginkuha kuno an tapis an hudiyo. Ginhimo nga aun an makagarahom, ginhimo nga basnig. Han mga hudiyo kay nagbabraha. Tingin ko, una-una, magari ka man tol-tol. Sering nala ko may danimo. Ay, nalapagin mo, alwat nga tamakan at makagaram. Ginihin mo pa ni mga example ang makagaram. But anyway, mga kasangkayan, sarin ko pa man. Bis nga, anit baraw. Ha? Oh, bisit baraw, ginihin mo ito nga. Bulang, ginihin mo ito nga. Eh, Pilipino, imo. Ay, sige na, buhat na mga kasangkayan, balitaw. Adlaw yan itong pag-uminto, dirige. Pag-ubos, uminto ko din eh. Mamay ka ito, pinakamino sa pagkaya na maram ka mo. Hindi gasolina, hayo na kita at krudo kay Nubinta na. Ha? Nubinta, machine na yun eh, mga kasangkayan. Hindi silba, pero itong gasolina, 76 nga na 77, amot pinakabubo pagkaya na. Plus may uminto pagkaya na, mga kasangkayan. Unregular ini, unleaded. iningan han na premium 76 ngan 77. So kun mauminto yan kay sobra 5, ibutang tala 5 pesos itong 76 na 81. Itong 77 ma 82 itong litro. Magkatel-katel na ini mga kasangkayan ano. Sobra 4 itong diesel. Madaling istorya ko na rekwentahon na naglabay lang si Mana, sobra 5, 10 sobra pesos mga kasangkayan, tuminto kada litro, hanya na lang abulan. Itong presyo itong lana, makalilis ang salit. Maram ka mo. Mga kasangkayan, kakulop, nagtikang itong transport strike dito Metro Manila. Ha? Itiragin na aarungot aaraba, mga kasangkayan, ito gan sinilagi nga pag hinataas itong presyo itong lana. Ha? Dago gan nga perisyo, kaya napaparalyze actually, do itong gobyerno, ada, may da mga free ride or may mga ginoopresir nga libreng sakay, pero di resupresyente, kada damo itong mga magtatrabaho, ordinaryo, kaya man lang nasakay yung public transport, di ba? Do din tulen hira, kaya din hiatong, baga di man ini, di man ini nafifil. Ha? Kumbaga din niya atun, duro kita yung ka mga passive ito na atun transport group din. Eh. Pero pailo at kay kumbaga simpaman, kayod. Kaya in the first place, kung ano at baga pagkasarabutan ni Taigba, upod man kita din niya ubos. Ha? O maram ka mo, mga kasangkayan, do perisyo ko no, ini nga transport strike. But, waray man ibaliwat nga naguguli at didikarsada with regards sini nga kwan, you know, aros tanan kita piktado ini tinuodla. Pasalamat kita ini mga transport group at tinuodla. Kahira ito nagpapakarsada para gumuli at itong waray wantas na pag-umintot presyot la. Na although, waray tan may himo mga kasangkayan. At least naman la. Itong kabaray na ni Corinthia pagkaya na. Di lang kita maharam kung saan itong effectivity. Ni ba 2027 pa? Kay unvat or unvalue-added tax mga kasangkayan. Ang systems laws. Gingkuha na itong BIR. Waray pamanggo ng systems laws. Dapat pati kaya man ang priority unta ang presidente. Pero kaya yun o, balaod ito. Unvat na siring mandaan ang BIR. No need na yung balaod para tanggalon ito pagtagavat. Pero ito, kung VAT ito mga kasangkayan, so 12%, tama ba? Or 10%? Kaya ang e-VAT, amo ito na 12%, expanded ya. Pero ang VAT, 10%. But regardless, kumpira ito ka percent, it important, you know, mag-uri pag-explain kay duruhin ka technical, highly technical actually. So, kaibanan ini ito na itong mga kabaraydan ito na itong kuryente. Now, it aton nala, kasi rin ko pa man, di man kita maaram kung ano nagpinanbubutang din itong mga bill. Di ba? May mga technical term nida. Ngayon lang itong maaram. Igin kakarga haton. It pakiana. Ano ito namon assurance? Ha? Ngagin tanggal manguro. Magiging paborable ni hamon. Bangin iga. Kuan ini. Bangin in pagtantaron. Ikanto itong pipira ng mga charges. Patong lagi hapon. Ano ito assurance namon? So, kaya manit may tatabo. Maaram ka mo. Baya. Kansiyan ni pagbutoy ni pagtaga systems laws, anong siringhan na mga representante pagilinan mismo? Admiral, ang pakihan ng dako, 5 pa man. Ah, ngay, ba't ipakihan na siring? Hino mat magbabayad itong systems laws? During an hearing, with regards ni pagta systems laws, dapat ba ito? Ngayon, ipakihan na liwat, ay, alam man lang kami magbayad ito. Ano mat karusigon nga? Sige naman nga ni bayad. Bahala ka mo. Kaya when we sing a systems laws, mga kasangkayan, hindi rin namin ito sayup. Sayup, it niyo tiyo kapabaya, tinuodla. Doha klase, itong guan. Itong systems laws, mga kasangkayan, may daan direct, tikang na itong source. May dalawa tikang dinah itong mga cooperative, mga kinawat. Sayup namon ito. Iyo ito sayup. So, bilingin pagi. Now, ano itong pakiana? Ano assurance namon? Huh? O kaya na puro nala, waray kita, waray pagpakabatin mga siring. Baga na-observe rin ko yan, mabubo ito na akong kabaridan. Waray, permanente na-observe ka mo. Mataas yan at ato mga kabaridan balita. Kaya waray ito man choice. Diba? Now, supposed to be adi, pabor na inhi atong pero at pakiana, anot assurance, ngansan o likewise itong effectivity ni. Kaya di rin kita nagpipinanginan at ira breakdown, diritsong ikikita na atong due date. Ha? Pag-abutit bill, siya nam gikikita, it piragod itong total amount, tim kabaraydan. Di na kita na ko dito kay amoy na mabutin so ganin ni kay amoy breakdown. Waray na ito. Diba? Ikaduha, sanot due date. di ba? Amo diretsot gingki kita naton. Yan na, adi nag-ubos na. Now, balik kita itong transport strike mga kasangkayan. You know, di ba, ginhisgutan ko kakulop with regards sa kan Senator Bambaquino nga kunabot nga umabot na hinkuan, di ba, $80 an barrel more than. So, kinahanglan may din na mga automatic nga gintatanggal didahan aton mga inin boys gihapon nga binabaydan. Ha? So, dapat ito na Department of Energy, you need to look out. Di pa ano nito, may daman agreement, may balaod man kita nga nag-proportik nga dihiton mga consumers. Or else, kumbaga warahin nga protection, papatakasan nga kundi inamo naman nga nito na itatabo pagkaya na maram ka mga kasangkayan, di ribaya naman rason, hit ko lang kita rore kita sos. At inood lang ito, kaya you know, di man kita bisan nga niya na, itong may da mga kalugaringon nga sos. Maybe stable ito ni Rakuan, stable ito ni inin pre-shoot lan ha, since nga may dahil kalugaringon nga refinery or may kalugaringon nga source, dahil parut Pilipinas, nga doon kita yung kadependent itong ibang nasun, kung hinulat mahatag nga niya aton, hinut aton pwede mapalitan, kaya no, wari kita kalugaringon source. It may mga source sa pagkaya na, do maybe stable lang itong era, inin ito era source, kaya may nira kalugaringon, kaya lang, sharing ko pa man, di rin nahir nakakapamaligya liwat nga ito gawas. Di ba? Kay income additional man gihapon ini para ito nira ekonomiya. So now, sharing ko pa man, bagawari ito liwat na nababaruan, nababatian, labot lahin nga transport group mga kasangkaan dito, Metro Manila man langani, ito nagpapakarsada, nareklamo, with regard sinya pag hinataas itong presyo itong lana. Naaram ka mo, tumuod ka mo diri. Naabutan ko. Di kang pumalitin gasolina. 8 pesos ang litro. Ha? Nabaro ako pag motor. Balik kita at masyaw. Naging runner ako masyaw. Salit maaram akong presyohan lana. Maaram ako, ansyan ko kung pagpala na. Naabot pala 8 pesos. Ha? Masing buhaong ka. Ada kay balik na lahan batanon pa ako. Sa isintay, sa isnatak, inadapag kaya na. 8 pesos ang litro ang gasolina to. Oh, okay. Na, gasolina kita ang motor. Parang paplanatan mga taga-arto. Mga, di ripanto ko ang daon. Kung panto. Inin CIS panto CIS baga di pa magkurimot ang mga taga CIS ang magkurimot hanto yung pagtagamasyan mga taga Arto intelligence ko anito din ako an. Diba Sir Dodong oy kumusta Sir Dodong naging Arto yun niya ako an din na PNP Sir Dodong Palkunit oy mayor pa ba yan ay Sir Dodong pare. Pamantag itakon puto papahinot akon mga ninong anak ay nalayton kay di man nga ni nasingkit kay hatun na agrayon. Di ba Sir Dodong? Balitaw pasalamat kita kay at least naman lang ay emphasize pero di rigod kay waray kita choice actually. Kumbaga asing paman gobyerno, amo ito, ito guys, ito nga pagtaga oil deregulation. Ha? Higot kamot itong gobyerno, karong singon di na kagiyos. Waray, kumbaga, antos kita tanan. Maram na mabaya kita kung ano itipikto, kung itgasolina at nagkikiwa. Mamay kaya ng adlaw, ano yan ang Martes? Sobra 5 pesos gayon, ito minto, it appreciate gasolina, ha? Do itong diesel, sobra 4, kay last week, sobra 5 yas, 4 lot sobraan kuan. Kundi nagsasayap ang gasolina, nagbalyo pagkaya na. Ha? Initially, nasig diyo, it expect kita by next week, mauminto lagi hapon tudas. Kalit makita ka online, kadamot mga sikanhan, giging babalig ya pagkaya na, kaudgan pagod mga diesel, labot itong mga automatic. Kaya ano ito automatic, udamot ba automatic yung babalig ya mga sikanhan, mga barato pagod. Eh problema at automatic, kay mamatyan ka nga ng makina, di naman nadatbot ng traffic, di mat pwedeng duso. Mamiling ka go dito, mekaniko. whereas kung baga manual ito, neutral mula, sige, paligidanay kita, duso anay, layon traffic enforcer, duso, ligid, automatic, di ko na pwedeng duso. Na madaling istorya, di rin mo na chichins itong imugir. Tama ba? Sige. Ngadi-adi kita at kahimtang panon sa nukit hingat itong mga istorya ni Mang Rao na pagkaya na makasangkayan. I-check ta na Sir Montesa kung tama ba nga yan na nga si doa nga tutulog adlaw. Di kita makaka-experience in paraot nga panahon. Sir Royal, mau pahingaga?
1: Ah, mano Dani. Nga nasugad man na natin mga ka-wives. Nakikita Facebook Live. Kanan mamatihan ira mga radio. Adi natin ulag, wai natin panahon. Para yan ang lauhan na Martes, ika 15 ka lauhan na September 2026.
0: Seruel. Seruel? Ah. O pero yan ay kuan bulan 31, no? 30.
1: 31.
0: 30 la. So madali story katunga yan na.
1: Oh, katunga. Katunga na. Liwat.
0: Sige, Seruel.
1: Anaton minayuyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita mga kabat lagi hapon inusahay madampog nga kalangitan nga pwede lagi hapon magdalahin mga panalagsa or tigda nga pagtariti nga dan mahinay nga pag-uran para nang nabukakulok pati ada di sa Tacloban ang kaanan mga pag-uran gihapon kulok na ito na nabu. Kay amin yung karakteristik itong local thunderstorm. Nga usang ada dua ka oras sa naman na buhay nga local thunderstorm kung makita ang mga nuclear radar it pag-asa ma-issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory nga kung nani barangay Bungto or syudad malakbatan nini nga local thunderstorm pwede ito magkaroon makusugay nga oran makusugay nga hangin nga may kaupong pagkiblat nga mananabula ito sa kubin usang ada dua ka oras ang kaurugan nini basta local thunderstorm kaurugan nini nananabo kulog o gabi ngadat magahon pag basal liwatan pinakabago nga satellite animation ang pag-asa waray ta nakikita nga mahirin mo nga LPA o sino bagyo di dahil sa kublagi hapon itong Philippine Area of Responsibility yan na nga adlaw

0: 35 kilometros sinirangan ito ng Eastern Visayas. May naniibit-bit ng hangin ng 55 kilometro per ora haraan ni Hitsintro ng pagsubas kung maabot in 70 kilometro per ora na naglalakad ng panorte-norte kanluran in 15 kilometro per ora. Sumala itong pag-asa diri ini ginawawarat posibilidad nga sumulod hapar sumulod nga ni hapar diri liwat ini asahan ng landfall scenario nga diri ini magkakaada ni Picto Bisan din nga parte taton nasod sa ato pa adalay ni Hed Kadagatan. Isang lipadayon tagapit ang agin mo monitor. Habang kaya na, padayon nga gindudominar ang extreme northern Luzon and weather system nga easterly so ang hangin nga mapaso ng tikang hadagat Pasipiko. Waray, gale warning ang giniisan pagkasa para yan ang adlaw ni Neato Lapid. Salit, tanatang mga kabibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan pinagin pag-isda taluwas kumanto hadagat pagpakabuhi basta magikmatleran maupay para liwat hira makalikay hinanong pa man ng mga disgrasya na posible manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga kabibes nga mabiyahi ang adlaw pinagin ang dagat taluwas gihap pagbiyahi kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa dinatrepit ngan habugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time nga temperatura da kita 25 sentigrado nga may pwede mabot 33 sentigrado yan ang adlaw. Anaton adlaw masidlit karo niyan di na may hala 5.29 patutunod niyan nga kulog alas 5.41. Anaton daylight time yan ang adlaw may da kita 12 ka oras ngan 12 minutos.
1: Sir Well.
0: Sir.
1: Oo, Captain Ikangan na ba ini ton malamig ang simoy ng hangin.
0: Babati ko diri
1: pa. Diri pa.
0: Oh, kay mabalik paghihapon ito na southwest monsoon dire ito no ibis. Yan kada lang yap kita monsoon rain.
1: Oo, na siring ang pag-asa nga 2 to 3 days kuno diri kita mag diri kita makakaabat hin malain nga panahon. Iton sobrang sisirak ba diri gin ko consider it pag-asa nga malain nga panahon.
0: Parha kon matindi lang sirak lapos na hin na sa kabulan. Oray oran baga malain.
1: Amo lagi. Itin ko kunit pag-asa la basta may bagyo malain nga panahon.
0: Inin mal although may dagat bagyo pero di rin nasaan ining mga kaipikto pitentin nga party tatong naso.
1: Oo. Sige Sir Will, damang salamat.
0: Damang salamat kan mao pay nga aga late.

0: balik kita magasan kayan oras alas dos amin alas dos alas 5:24 na garoy kita alas dos ka kolo alas dos palang magmata alit pag alas sa usto palod magar king gitutok ko nga manok alas tres tag imarata tinuod. So ito na hitabo nga inin na siyahan nga parliamentary election magasangkayan dito ha inin na Mindanao o ha Barm inin na despite nga may mga aberiya, when we say aberiya, may mga killing magasangkayan, in fact may da mga aberiya gihapon with regards sa mga picos machine, in fact may da gin-declare dito under kumili control pero nga area dito ha Cotabato City. Dua or tuluba ito ni Gimpailarum. May tungod yun, isi nga Gimpailarum yung kumili control, may da kiyos or samok nga nitatabo. But despite ini, nasiring itong kwan, nasiring itong PNP nga inin peaceful, initially peaceful. You know, mga kasangkayan, inin na damot na pakyan, abisan ako, ano itong diri peaceful? Kay ini ya, kita may na namimila ka kulub, di ba namimila ka kulupan magahon gin paratratan magkasangkayan tulon patay pira ito nagkasasma dini di ba may da gihapon na ginbutanin granada may da usa o duha nga sarakyan nakadagawasan na pulling precinct gin trabaho hindi upay gin pamamalbag basa gin distrusuhan mga supporter siguro mga kandidato. But despite ini sering pamaniton kwan sering iton PNP peaceful ya. Now it pakyan ano diri peaceful kay maram ka mo liwat makasangkayan naintindihan ta iton Philippine National Police kay diri harumamay iton pagdeclare hin diri peaceful or masahamok in usang lugar na may da eleksyon or else bangin magprotesta iton himuon nga tamakan itong nga declaration PNP nga masahamok para in failure of eleksyon kada ko hinduro nga problema tinuod la gasto number one di ba diri ana madideclare iton mga namamagdaog baga damo hinduro that's why kumbaga di ba nganit pagpipinanagang hindi nit PNP actually kumbaga diri man ini makukonsider nga generally peaceful kumbaga hay mo nga namamati ko pag kaya na in nga aton mga na mention pira la ini may da pa hini pira ha madaling istorya masamok ang naging eleksyon. Actually, in fairness it Mindanao, ang manghihapot na itatabo ito, di rila dito era. Kada eleksyon good. May dahini kayo, no? May napipira ang mga kandidato nga kumbaga sing pamanhaglipot itapon. Ha? Oh, di rin, inano ka ito, di rin ka dapat maging politiko kung balat sibuyas ka, guti lang ang susun, mamatay, mamusil ka na yun. Di ba? Oo, takayanin o true itong mga supporter ito kay kumbaga mga hanghit-hangitan ito. Diba? So, warang ipipinamiling nato actually kay, you know, may napapipira di rin pa ubus na lang siguro inin itong mga election returns or mga ERC ni nga na-transmit di rin pa 100%. Pero mga ADA 90 or 80 itong PPCRB, mga 88 tada, something itong percent, yan ang mga almost 90 na ito while itong kumilik, mga 90 plus na. So di naman yan, i-declare na din yung mga kasangkayan kung hirahin on mga nanag-daog. So congrats para nga mga daogan, better luck next time of course. Kaya you know, when you sing a first time, may dapat inisunod. Tagpira luwat ini ka, yes. Baga di manggun kita tukib, no? I suppose, matag 3 years gihapon ini kada term. Kito naton kay may ahin na nira nga hingyap kumbaga gusto nira mag-adahin ng gobyerno na magkukontrol dito amo na ini mga kasangkayan itong seat itong mga kwan component composition itong gobyerno dito Mindanao. Anyway, sige, inin na anay, may da pa kita dos minutos kaysa no kita mga tut nasyonal inin gusto ko ubuson anay itong mga di man nga niya lokal pero anton nakaka-epekto itong na lokalidad naton. Nanumdum ka mo nanonomdom ka mo didahan nakalabay nga mga adlaw nga nakalabay nga mga succeeding days mga kasangkayan nga inin may da taga Bureau of Fire taga Bureau of Fire in fact piranto 20 or 200 plus nga mga member of Bureau of Fire gin relieve hera pwesto may tungod hini nga inin scam nga kundiin nangangaruhing kwarta para nga ton mga applicants di ba mga aplikante Bureau of Fire ito nga dire ito first time na itabo. May dahil itong mga previous pa. Sering ko, anad to ang pulis. At least na pagkaya na ang pulis, waray na. O, di ba amo ito na ito? Oh, in fact, bisan nga ni Didiha Deped, may naghihapon itong mga akusasyon, di ba? Pero, iba ini, kaya kumbaga, may dahil nagkakadadakop, di ba? So yan na, di bumulos itong Philippine National Police. Itaytulin na si Ring. Two cops, three others nabbed in PNPA recruitment scam. So, di rin nalaadikuan. Di rin nalaadi ha PNP pagsulod ka police. Kundi nga di kay, you know, when we sing a PNPA, Philippine National Police Academy, kumbaga equivalent ini, in general, itong Armed Forces Magkasangkayan, PMA. Pero in exclusive line ni Paret PNP. That's why Philippine National Police Academy, PNPA. So, official kay ni. May similarity gihapon nitong PMA nga paggawas ni mo, kundi nagsasayo, paggawas ni mo, paggraduar ni mo PMA, automatic team rango, official ka dayon. First lieutenant ka, di ba? Tama ba ako, PMA? So, di gihapon ha PNPA, paggraduar ni mo, official ka dayon. Paggawas ni mo, diri kay nagpagi ka lahin recruitment nga ordinaryo nga pagsulod nimo, pag take out nimo, back to, I mean, kuan kadayon, patrolman, diri. Lima, nga makatao, including in police lieutenant, ang duha mga kasangkayan, police lieutenant kan patrolman, were arrested in a series of law enforcement operation for allegedly extorting from an applicant seeking entry in the Philippine National Police Academy. So, ginaruan in salapi, gin-entrap magkasangkayan, usang a police lieutenant, nganin usang a patrolman, nganin tulupa ng mga civilian. Amon si ring ni PNP Chief General Jose Melincio Nartatis Jr. na kundi nagpahimat ngon nga itong mga uniform personnel nga involved itong recruitment, fixing, and extortion scheme nga iniin maatubanghin kaso administratibo ng kaso kriminal. So, ano na itabo? Nasiring, an initial entrapment operation ging conduct ini the September 12 gawasan shooting range store a barangay San Nicolas in San Adito San Fernando, Pampanga. By combine ang pinag-usang apwersa han criminal investigation detection group regional field office unit regional office Regional Field Unit 3, CDG Pampanga, Regional Intelligence Division, PRO 3, Regional Standby Operation Group, and San Fernando City Police Station. May tungod ini in magkarawat or karawatan an usang mark money, tikang han usang 29 anyos ng aplikante, lalaki. Ginkarawat ini mga kasangkayan, han mga suspect, nga kundin usa nga 59 anyos, 55 anyos, ngan 62 anyos. Kundin nasasayop ini nga mga pangidaron nga nakuan, wala di mga ngaran, aminin mga fixer, kung mag-aminin mga tulay. Anira kontak na kanto sa kub. So, ini nga operation mga kasangkayan, no? Naglast inin simana nga era intelligence surveillance. Nga kundin na usang aplikante in nagpadangat herin reklamo way back September 7 pa. An operation na itabo, pidampit sa dosi. Mga kasungkoyan. Initial investigation, nasiring lima ang lima kuno na demandin 250,000 pesos. Garantiya ini nga ikaw in makakasunod ha PNPA. Nga kundi na bumut ang punto. Siguro nag-aaden tawaray, umabot ang punto hin 150 mil ka pesos. During a follow-up operation, umabot ang punto nga naristo ang duha nga PNP personnel nga iging lalambigit hininga network. Usa nga police lieutenant assigned as team leader pagod han Basilan Provincial Cyber Response Team under an anti-cybercrime group nga patrolman assigned as Sikan Provincial Mobile Force Company Hasambales Police Provincial Office. ginaresto ano sang aning lieutenant Quezon City while an patrolman ng Dakpa na Camp Olivas, San Fernando, Pampanga. Ini in nadakop na aresto hira han kakaroton na luat niran ira malon kay siguro ang tulo kumbaga hinugod ang kadakopan tulo ng mga fixer hinugod it iyo ko ani gigin so gula kami ni ko ani sige so garon tay ni ha makadto kita hit ngayon sinisiring official ngadto nga pulis igdulit kwarta amo gin entrap magasangkayan well nahatag na ni ira malon nga di na sir naghatag na aton adit iyo malon dakop at least PNP, mga kasangkayan. Nababaro kita kung hindi't mga kasabwa. Tabure of fire, waray. Hindi kita na ibabaro. Nahiutod, kumutubla nila kung hindi't nagkarawat at kwarta. Despite niya nasiring nga, may dahil ni mga kasabwa at mga opisyal. Di ba? Mga kasangkayan, hindi rin makukuha mintra siguro na. Di ba? Sekretary, strict mga kasangkayan, sigurado ko magpapapres ko. Dahil dyan, amon ito yahilig. Amon ito yahilig. Hindi ay uunahan ni ito na pulkob. Pero di pa man ini under it na pul. Aw, di rin kita. Ito nga doduha. Nga pulis. Di ba? So, unahan ini DLG. Standby, oras makasagayan. Alas 5.36, standby, mabalikan. Ngan makanto kita nasyonal ha. Up, nilagi hapon ako niyo ha. Pagbalik ta, painom dumanay.
1: Napakianan na!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: Idilita po ito ng mga aklan po.
7: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
6: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
7: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
6: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
4: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. ating tunghayan sa Unscent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papala sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
9: Hapon Hits!
4: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip, 100.7 FMR Tacloban. Loban.
5: Ang lupet!
10: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga din himula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
11: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras makasangka, alas 5.42. Wat na! Baga madalumdum. Mapailwat kay diri mapas. Good morning nga na iparang adakan na Dr. Esther di Pasabuyabor. Good morning Danny. Happy Tuesday. Sugad man ni Rubin Bracio. Good morning si Danny. Watching always here in Humunhun Island. Gusto nila ka mga tagadda Humunhun ha. Hey, Boy Beats Asunim. Good morning Danny. Good morning gihapon sir. Hi Lito Mucha watching listening from Eastern Samar Burungan. Hilarom itong microphone sound dakura-ura it station ID. Napakalas. Please. Din Eastern Samar oy aton didakuan itaton na inen relay station please ha. Anyway, so kumusta nila or kung good morning nila para nga dahil mo. Thank you. Ito ni mo concern na Sir Lito Mucha. Anyway, sige. Ano taton? By the way, ma-update ani kita kan Congressman Martin Romualdez. Ano? So, igin transfer na mga kasanggayan kagabi mga alas 12. From DDH PGH to nga din ha payatas sa inin na Quezon City jail bago ining presuhan mga kasangkayan ano adto naka confined gihapon or preso hi inin na duha nga senador Chingo Estrada ngan hi kuan hi inin na Rodante Marcolita pero di rin hirap pag-urusahon. So inen na so iton para iton kuan iton na diri pamaaram ining payatas Quezon City Jail under in iton BGMP or Bureau of Jail Management and Penology Medan niya capacity nga 4,300. Actually, di rin parparo ito ang ibang presuhan nga overcrowded niya. E bago ini nga era presuhan. So, it capacity niya 4,300. Composed inihin 900 nga mga seals or kung baga silda-silda. 900 makasangkayan. So, di rin pa ini tanan okupado. Kaya itong sulod pala pagkaya na 3,200. So may da pa 20 sitting ang mga bakanting silda mga kasangkaya. Natagan talaga ang view kay kita nakikinakukuha naton napipicture naton when we sing inin labi na itong mga city jail. You know, city jail iba ito itong mga municipal kay inin there ito overcrowded itong mga munisipyo. So in nga kita nga city may tungod kadamo itong population damot magpakasasala naguhuruot mamay kayto more or less mga 500 to 600 na itong ka overpopulated percent ha itong mga prisuhan din aton. But anyway mga kasangkayan may da kwan may da inin na statement ni Kwan, ini nagpapakita lang mga kasangkayan. Kaya no, kumbaga, pwede mag-kwan hiya. Remember ha, bisa no nanon, magpatod ko dito hira. Bisa no nanon. Kumbaga, ada permanente ito ni mo. But ini nagpapakita lang hiya nga, waray hiya umaro mga pabor. O dir hiya na araw. Kaya no, nagtotoo hiya mga kasangkayan nga, inin, matatalwas ininiya nga maatubang ininiya nga inin na kaso. Pero problema din ni kay despite ito mga kasangkayan nga warahiya lumakat, warahiya kumbaga willing hi atubangon it anuman nga kaso iginlalabay la kontra iya. So ada lagi hapon pa akusasyon nga nainis kapuhan, di ba? May da niya statement anaya mga kasangkayan. Kay may da niya statement ni Congressman Martin Romualdez, of course, pinagito niya inin lawyer. Statement, nasiring. I respect the decision of Sandigan Bayan. I thank my physician at Cardinal Santos Medical Center and the doctors of the Philippine General Hospital for the care and professional judgment. I will continue to follow the medical advice of my doctors. I've always said that I will face the charges against and answer them before the proper court. That has not changed. I maintain my innocence. Harapin ko ang kaso, sasagutin ko ang mga paratang. This is a difficult moment for me and my family, but I will face the days ahead with dignity, with faith in God, and with confidence in the truth. Sa madaling istorya, nasiring hiya, ginarespeto ko ito naging desisyon, itong Sandigan Bayan, nga nagpapasalamat ako han mga doktors nga nag-attender akon, didiha Cardinal Santos Medical Center, nga na Philippine General Hospital, an era kumbaga professional nga paghusga judgment. Igpapadayon ko ito na advice ito hini nga mga doktor sa akon nga na permanente ko ginsisiring nga atubangon ko ini nga mga ginako sa la kontra akon nga babatunon ko ini didto ha proper court. Dito ha, Sandigan Bayan, nga ini hindi rin na magbabago. Ipapabilin ko ito na akong kainusinti, atubangon ko ang kaso, sasagutun ko, ababatunon ko ini nga mga akusasyon la kontra akon. Do makori para akon, personal, nga likewise nga rito na akong pamilya. Pero, siring pa niya, atubangon niya, ini nga tanan hamasunod pa nga mga adlaw pinagihiton pagtuo iton makagarahom ngan pagtuo gihapon iton kamatuoran amot siring ni Congressman Representative Ferdinand Martin Romualdez September 14, 2026. So amin ni mga kasangkayan itong latest rin ko pa manit. Sunod din eh. Ininano kayo ni. ma-kuan nila, ma-motion ini, hirap para hin pag-file hin na bail. Kay, sering ko pa man, kalakip man ito itong proseso. Diba? Okay. Ta kahikuan, plunder manggihapon ito. Ang kaso ni Ininbong Rebilla. Diba? In fact, bisan nga ni di Rebill, nahukad man nga ni dito basta gusto nira. Okay. Ta kahi former secretary Manuel Bunuan. Ginfailan hin kaso nga plunder han kuan. Han ombudsman. Adahira lagi hapon it naghukad kahimo nira nga state witness magasangkayan. Bagay yan, nawari na so far anong hanigawas na lugo dito. Kay hadto permanente nga kukuhaon namon, himo namon na state witness ala kontra kang Congressman Martin Romualdez ngan I suppose amo ito itong purpose nira. Amo itong purpose ito magasangkayan. But remember ha nga namonitor man siguro nato ng mga investigation, tika nga na ICI, nga ditong Blue Ribbon Committee, nga never mag-mention ikaw niyan dito, former Secretary DPWH Bunuan, hangaran ni Congressman Martin Romualdez. But during ang Sandigan Bayan, han iya pag-witness or pag-testigo sa niya testimonya dito, lugod, nag-mention niya dito ang pirang mga sinad. Ngan pirang mga individual, luwaray gihapon dito yung Congressman Martin Romualdez. But you know, mga kasangkayan, amot sinisiring nga sige, kay total adto naman ni Kurti, bahala nala itong Kurti ni dinhi, Sandigan Bayan. So amin itong pinakalatest mga kasangkayan, sharing ko pa man, in pangilalan la, nga kumbaga sing pa man, tama itong statement, yan, susunod niya itong proseso. Di rin niya tatalikdan, pero despite itong mga kasangkayan, kalong nainis ka po han, di ba? Flight risk yan. Nagiging unfair la, mga kasangkayan. Likewise, inin sharing ko pa man, nagpapakita la ini nga, kumbaga pwede, tinuod la. Pero waray yung mga aring pabor. Waray mga arohiyahin kung ano dida nga mga parin special treatment. Kung ano itong proseso, parin ordinaryo nga nakasala, nakasayop, amot susundon at susundon niya, nga aatubangon. Diba? Anyway, mga kasangkain, gina-update talaga mo para nga dito natin mga hinin ano kayo ni, nga dito natin mga nag-aalin susunod o sana ako hini din. Anyway, may napakita no'y biminotos mga kasangkayan. So niyan, padayon itong impeachment mga kasangkayan. So kakulup na blind kita, nawara kitang pasa, no, kay aniraman nga ni statement ka itong siya nga ang witness nira supposed to be kakulup para itong na hininga unexplained wealth mga kasangkayan hinin mga taga-amlak pero diri kuan anira surprise anira witness kakulup usang hinin retired presiding judge sa Sandigan Bayan he retired hinin judge sa Amparo Tang usang hinin retirado mga kasangkayan kuan what nabilib ako itong mga kuan itong prosecutor tinuod la. Diri kay kumbaga itira igin represent kumbaga mga professional mga kasangkayan. O itira mga witness in fact bisan gihapon ang mga kuan kumbaga kalma ba kampanti ba ha diba so actually ka kulop an kahini nga kantang kumbaga akon ha akon observation waray man di kumbaga niya nangangaro lahin legal la an baga an proseso la ba kumbaga pananglitan may tao nga sugod in general an iya. Ha? Pero grabe man ang birada sa lotang dipinsa. But I understand mga kasangkayan. Kaya, you know, kumbaga, itong tumungmanggo itong dipinsa, ha? Mga kasangkayan, pagruba itong credibility ito ni Mewitness. Nabaslogo din taon man ni Atty. Binluan. Nabasya kaya, you know, bagay na sobraliwat. Kaya mamay ba't sisigong ka nga? Kulang lang sumiring. Pero kung ang bayad ay mag-inasiring inin pera ko no itong offer in exchange ko nitong pagkuhan ni mo ning testimonya. Pagandiri mo pa. Aman le sor binaydan. It kalagas na itong experience likewise nagretiro ya serbisyo. Kumbaga nataas it ya credibility nito nga ako anin si siguro pero bayad de pero ginopera mo. Ah, para ka mangalong not for sale. Diri ko na itak testimonya din hi not for sale ngan kun may mag-offer diri ko no kaani ko may nag-offer ha akon. Wala ka kontento to ni Biluan. Nalong di ba kuno baga ginoperan ka kuno parin ka ambassador baga something so nung diri retire na gusto ko na ito na akong entire retirement iglaan ko na la ito na akong kinabuhi. gin baslogod in taon man. Pero kaya intindihan naton nga. Kumbaga man, ni Guru God, or else lalabayong kan laptop. Aray, may kamaturan ba kung ito labay laptop? Ah, matira si Ring. Ha? Oo, kaya kumbaga voluntarin. In fact, bisan nga din mga pro bono ito mga kasangkayan. Baga hindi, si Ring ko pa man, baga hindi, sobra. Nabili pag untay ya, kaya kumbaga nag-research ko niya, nag-research ya, kaya detalyado niya, kaya lang, baga napit insultungan daw suga rin, baga paka minus naman. Takay, waray ko niya, paka face base kan attorney, I mean kan retired inenaro kay ni Tang. Plus kan attorney Chil Jux, no, nga bagahin, relax lang ya, pero kumbaga mainong danon. Nakikita nato nito ni mga ka mga professional mga kasangkayan. So niyan dinala kita kunin, oh niyan basta sigurado kita. By the way, buwas may naghihapon impeachment, kaya lang waray hiton kuan kay kundik nagsasayop itira pag-iisgutan buwas with regards hiton kuan with regards itira resource person buwas an upat liwat nga mga retired justices Supreme Court, mga arugyapon hiran legal opinion. Legal opinion ini. Kaya sa di nagalong, diin ka kuno nga kuhan, retired sa Sandigan Bayan. Kaya no, diri ka kuno kinhanglan, diri ka kuno reliable or credible or any mo kuhan din. Kaya it may final say itong nga tanan kuno, itong Sandigan Bayan, di ba tanan ni tiyo decision di da? Ah, Sandigan Bayan, itong Supreme Court, di ba tanan kuno tiyo decision di da? Sandigan Bayan, iton nada ginpapadangat kuno nga to ha Supreme Court, it may final say kuno din ni Supreme Court, diri kuno kamo, so inin diri ikaw, kumbaga waray nimo credibility maghatagan something so gani nga opinion. Ambot buwas ano lang titira masisiring hadi, kaya di mga taga Supreme Court na gudan di gad, kaya kumbaga in general lang niya actually in general, yung imbarahiya kaya niya mga pananglitan, mga example na Tony Binluan with regards sa mga criminal nga kaso, so nga yaw, kaya impeachment at ginirisuryan din eh, that's why unexplained, warain din hinga pamatay, warain din something. Mapay pagpinamati actually, kaya nakakakuha kita hindi, although usay makairinit mau pa nila kay waray sumali dalawat ka klub hi Ruben. Waray lot dito. Da, waray kumita kan Ruben. Ani na ngayon ang dohang nga magbugto hi kay Tano. Yalan nga ni Juan. Ani na. Pero nakikita ko, baga nabugtok man ka klub. Da, ako gabit problema dahi ni. Ha? Oh. Anyway, sige. May dapagad kita upat kagutlo, kaya lang. May masunod kita nga programa. Temporaryo natin sa dahan na lot. Tinang atong taramdan. Iyo taramdan. Hi ka vibes, Danny Morbus Rikyas. Hi engineer Ronile Ngayangay. Likewise, engineer Jade Birino natin kupay. Oras sa las 5.57. Maupay ngaga. Atun nga tanan. Napaki-anad na.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, sang kapag inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namin nga pamilya. Kamu gidriya ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami riya nga bulong.
2: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: The time now on FMR. It's 6:02.

0: jump. This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 6:16.
3: Maayong adlaw mga kaigsuunan. Kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalipda ng atong dayang ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat na muapil sa Fish Corps project sa BIFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot ng mga tuig. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BIFAR staff aron maka-appeal. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat, sigurado!
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio. 1, 2,

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Southon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Southon Gold Coffee Mix.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
6: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
7: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
8: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
9: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 7:02.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
6: Oh no!
5: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car

0: Detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City, beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder, bisan di rin na kinahalan pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ng RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewe!

0: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga ka vibes.
3: The time now on FMR. It's 7:32.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Hi. Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape nang di lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
7: Mga kasangkayan, bantayi itong libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan nga September 21 to 24, alas 8 itong aga tugtob alas 4.30 han kulog. An ira clinic na imumuta nga Avenida Veteranos Barangay 23-8 Tacloban City na andihas laha ni Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan hin atensyonan aton lawas kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto hakabutangan itong imo panlawas. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch.
8: FM Radio, good vibes
9: and the best.
10: Wow, wow, wow. Jaja Melon.
11: Ew.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewe?